0: Oko whakaafe i a whaifikau ma ke reta lute tu uhoko ke tuku hata apuaki o e ngā ue o e ahoni.
1: Ke tau lot. Ka mai maafi o kumau hapai haki o mau ngahi loto ke afion. Ho mai ho lau maari e ke fon ofa e mau mo ui. Ta ke mau tokanga o whai ke kotoa o ngahi se kau. Ka lava ke mau whaho i fua ki whinangano. Ka takti mau tauri e porokarama e ahoni. Ma wotu eni huafai tamai. Alo ma lau mare ma on. O kua u whatap ke a fia e tua maas maas i o tau rot la tonga. Whatapati whanau au eki moha ma tapure. Ta kua kore ke hu whanga mo wha malumalu atu e ngai whatap ku tau pia wha au whake atu ni porokaramani. Kata kia kia ke whakakato ai lotu mo talamonu i sapa te whae e kia pungpungina. Mahina pukene ngai whamiri da moone hiva e whanau. Ko sisu he whamiri koe api si e fia aia. Tawi kuna i sapa te whame e ngai malanga maria e whanau. A koe kahau o e whamiri. Kia sipa mo fondua. Tāpat a pungpungi tau whamanatu ai a mahu inga, mai tau anga e tau ngai whae. Ai au kai lawa ke kata rata taua, a se nau li ak mo ui, i tāpa katoa pē o whanong anga. I kai ngātai tau anga ke whanau mo makapuna, tau nau tau anga mo tau ke nau ngahi uspani ki, tau ngahi of anga mo ulo e whamiri. O kou whaam pēke tau whai a tala monu e sāpai wha e whataha pē mo lea ai poto e tohi palobe a pē wahi tau taha. Ko e wai ki te wha e pita ko hai tene mau. E kono mahu i ngā kulu he makakula koloa. Ko e lele i tene whai ma ana o i kai koe kōhi e ngai ah kotoa o ene mo ui. Ko hono no wala ko e whai ma lohi. Ala e hana nima ko e ke tu unga amo, puke e hana lohi ko e ai nisi ni fio fio. Ko e to ono ngutu ko e koto poto, pe nai nofo ai lao o fa i hana funga elelo. O tuku hake e ni fa na ua na tala monu ki ai, ko na husi pani ti foke ni fa malo ki ai ki ia o ki he. O toko lahe ngai ofi fine ku fai fita, ka koko e, ko ke hulu ia te kinau tōru kotoa. Ko mata mata lele i ko mea i kai ala whalala ki ai. Pea ko hoi hoi fua, ko mea ha ha molofia. Ko e se fine o apasia ki a sihova, ko e mea e whakamalo ia. O kua u whakatawangi si ngai wha e kotoa ki. E mo mao ha aho fie fia, mo mohu keres ia, e asa pate o tau hanga naki ai ki a pompom. Pea ke tā poak mai ki mautoro e shihova mo ne tau hia, te malama mai, hono fofonga ke te mautoro mo ne alo ofa. Pea ke ne hangai fofonga mai ia, o ne o atu ai merino, o whakatoka iho mo ngahi loto, ke mautono ngai te ihe merino, mo e alo ofa ai otua. Ke tau lot. O tua mas mas, o mau hau alofa ia ki he asiona. Ko e tamai ta ngata mo mohu alo ofa aho asio. O wau he ngatu, ki o lalo wa e pa mo e loto mātu aki honga ia mon. I e ofa fo palo te nisi ai asiona. Ta neo ngai hala fononga whai ngata a fononga pilipini ai e ngai fonua o mamani, ta mo i fonuani mo tonga foki. Ta mau whaka mo oni ati mo i puna ke. Ko si hova sa paoti ai asi ana. Ko e hau koe o ngai hau. Ko taro ni aku tuu he tau ka kapa whau. E mau kau mo i anilo i he hiwa tai tu kua. Mo whaka maalo atu he tupu i otua. E mau loto to a pē mo tu kari kari. O i kai hatai liri. Ko ha manawa si. E ko koe si hova o tau whono ngā. E te mau i kuna i aifononga ama. mau vete ki mau tore au e asiona. E se afe i tau lalo, ka se ngona e lotu tau tapak mau fai atu. Ke ke meesi mo whaka mole mole ki mau tore. E mau ngahi anga hala atuapi. Ai kovi mau ngahi anga fai. O mau whaka mamahi i aiho pinangalo. So e lotu ia mau fai hake i ahkoeni. E mau manat me le ofa, i si ngai po fonga e mau ngai fae, ko nau mama o atu e fononga ki i tani. Ka te he foke te mau tolu mau ke fai ma maari e ta puat o e mo ui. Kwa tawange ke hoko e mau ngai mo ui ko e ta senga mo nu, mo e ta puat e mau fa na u, mo e piti la u. Io, ke fa mi li si e si mo e fonua foke. Ka te pehe ai te foke e mau ngai ue i ai tau tangatani, ke hoko kwa tau tangata o kutui mo amanatu me lia, ke o ngai whaka mo ui, mo o ngai whaka tau ataina. Mau kore atu, ke he tāpua ke ho mau hau. Ke ni tupo wana mo kuina na spau. Ka koe se pehuhu o i tō ngā kotoa mo i whare o hā mo he ofa. O mau rotu ke he tāpua ke mo wha manu i a mai a princess Angelica la tūfu te ka tuk aho. Ka moene i he whanwani ko se kumi mo i whaka kakato i mai mo ako kune loro tonga mai mo ai. O tawange ke moen manu moni tonu ai te ai pūrea a mau hau ke ni tupo wono ke whanua mo ka kai tonga ko toak. Mau roto at mai pare mia mo e hou eki o e whanua ko tonga. Te eki kau taki lotu mo e tonga ko toa i tonga mo muri ni foki. O ngau hu falala pe ki ho asio. Ke hoko pe e asio ana ko mau hu whanga o mau tari tau anga. Ia ko shoga mau mama mo mau whanga mo ui. Te mau mana wahe eki a hai. Ko si hova e kolo e mau mou, ko hai te mau te teki piani. O mau roto at mai ko wana senyare o fonoani, pare mea me kau taki o fonoani, ka maa e kau taki lotu ko tote. Ke nau falala ka kato ati he asiana, ka e lama ke tono e nau fotu tu, o e fokarele o fonoani. Pe a te pao tolo ati ai mo ui ho mo ngai mau ngai lau maari e, ke mau au sia a he vani, mono mo ui o tangata. Ma loto at mai programani mono ka unga we. Ke nau whakaut mau ku he talaki o ngongo le lei. Ke whakatu plekina ai o whamo manako ai kakai. Ke ngahi mea ku manako ke ai afiona. Ke nau whai whakako ni stu tone. Ai nes mo whai to tone. Ke whakako whakakato whokima ki nau tolo ai ngahi di stone. Ma ngahi whakatu tu unga we. O whina ngalo ke ai ai afiona. Ka te kina i te ho kakai, i ho mesi, i ho mooni, mo totonu. Te whata wange te te horoki e ngai āwai rahi kotoa pe oi no fō. I ta e te mahino aki, te mō mau kehe ke he. Ka e lava e he tō ngāta mo kakai kotoa pe, te mau punonga ia, ai me lino, ai asiana. I he mau mo ui, te whakarai vai aki. Ka mau lotu o kumi ki ho fōtu ngā otua. Ka mau ta foki ma mau ngahi alunga kovi. Ka e whanongo ai afiona mei langi. O whakamore more e mau ang hala mo whamo ui ai whanua. Haere mai ahi kai nā o pou ao mo pou mama e whanonga mau whai. Mau kore ni huafa e tamai. Alo mai lau mare ma on on. Amen.

0: Ko tātai mi ku hokoto tonu ae tā. Ko e te whainga maari e ni ke polo kalama ae ka wakatu tuku. Me he ako mā alunga o tonga. Whakauko atuia e Maria Apikotoa. Pe he foki ki a lātu o ngorea. Ma loe tau mau ae ahoni e Maria ko e tangata ae ni o ku ihe le ti ohe ahoni. Foki atu kia moua.
1: Mahalo apito linta. Pea, ko whiwhi apito he te mao e whainga maari e koe ni, ke kau whataha he ni pea moe tokot mbaleste ni koe a ka wako tutu whakatoa a e ako maalunga tonga i Nusilani, la tuongolea, pea koe pule hiva, pea koe sea, o e komiti fundraising, moe komiti whasosiale. Pea koe ahoni la tu ko pehe ke ta whamalumalu atu pē i he lotu pia moe tala whakatapu na e kamata ake linta e polo kalama pie mento ngai aho ni. Ka ko lahe ngai mea ko toka ngā atu ki ai ko uhea ke ke kātaki ke ta kamata ke whamatala au liliki ko uhea ko ofi e tau katoa ngā. Pia ko ia ku whiawhia au pito ko tui pēo me amai e tau paionia no lohe aturi ki whanga tupo uniua pia pehe ke tau palesteni palo fesa whaifekau na siri waka uta toi ngā komiti tataki e tau ngā aue pia pehe ke ngā hito uako i e ahoni ke he polo kalama ko ni uku amana ke ta whaho ko ka waka tutuku ko tau aho e katoa ngā ia me aho whā ke aho fitu ko ia o sune i he te waki ko ia o e katoa ngā o pia ia e ngāhi whatongia, pia moe ngāhi a whakamāma awhana uk teu teu ia e tangata e tokon palesteni, pa koe ko whiwhi apito e mao e whainga maari e koe ni ke ma o atu ai hangahi update, pia moe hangahi tarifehu i me tangata e ki a sea koe a ko miti o ne tataki a e whainga paanga, pia pehe ki he ngāhi polo kalama ke fotu tu uki ai a e tau ngau e koe o kamana ke tau a o atu kia i he maina katu. Nā tu whamore mua ma aloa pito tuk taimi mai ko ilopo ke ngau e ahoni whiwhi apito ke ke toi kau mai he ahoni kata ko ko toka ngā atu ko e katoa ngā o ku kamata ia i sune ka ko ilo e koe ngai polo kalama o ke teu teu mo e ngai komiti ko ne o ke toka ngā i kata ke whamole me lātu ko toka ngā atu he ko lawe i o ki ai o kamata o koe ki polo kalama ai fiafi pea o ki ai fuk me teu teu ke whaho ko mo ngai komiti ke he whalai te ka o ki i whakaata mai ange po koe ha ai polo kalama ko ne o whaho ko i he fiafi ni pia koe ni kamata koe ni hei whiawhini o ko whetu e taimi e te whakahoko e ngai polo kalama koe ia ki mua e patahi ki lewa ki he polo kalama koe ia i he whalai te kaha u. Mālo apito lātu.
2: Mālo apito Maria pe ko kore peke ua malo malo atu i he talapatapu ne kamata ke polo kalama ni. Kai tā maka te au ki whaipia ki whakamaala ala o e tūkonga ui ai tau teu kātoa ngā. Mwe ngai polo kalama e hoko atu ia i he kamata he ahoni pia e hoko hoko atai pia ki he kai ua ko kamata ai katoanga ono whamanati ta whitu kuhuru mahiwa o e apia ko marunga tonga. Ko e ewhia fini o ku hoko atu ai ai tau polo kalama ko e ako hiwa pia mo e ako e whaiwa ki he amanako ni ki whakahoko o e tau polo kalama i he ahofa ki a whito sune. Ko ia kao tutuku toi pē wiki ua nei. Pē a hakosia e whatongia koeni. Ko ia koe taim tolu e fiafi. O ku whahoko ki hea kolot whare ia. E ako hiva, whataha pia mo ako whaiva. Ko e te watu ki he kātoa ngā. Ki he awha, ki a whito o sune. Ko ia koe ako hiva mo ako whaiva e fiafi. Pē a kohiri ko ia pati tahongareba. O tuku pau ai ngahi aho te tawako hi vai lor tonga wike pia mo te wai tawako fai wā ki he te waki a whatongia koni koia ku kore atai kau tutuku a ke mo lawa mai ke tau teo teo e ongo hui whatongia ua koni ke tari tari aki ai ki nau tolu ho tau ngahi ho tau whangatoko ua po ngahi po wha fine ko ngahi tamai ke ngahi whae te nau lawa mai pia mi he tapa kolope tau te pito ki tonga te kau whataha mo ki tau tolu he kātoa ngā koini. Ko e taim tolu e fiafi, ki he apkolot whare ia, whakauko ai ea whai hiwa, pia mo e puna ke hono teu ke hiwa, pia pehe ke whaiwa koini, ki he teu e tau kātoa ngā. Ko e Konga hono wā pe Maria ku ko fai he committee fundraising te waki o e konsepti lahi ai ka waka tutuku o kwa hau ko ia ki he api metatisi api loki metatisi ko ia ka inga otahuhu ka inga lopu otahuhu tak tuku mai pe anai Maria e tosila ko ia ku fai e konsepti ko ni i he po flaite ka hau ko tahani mai a o me pe a oku na stufa tu pega to ki na fa ya galo tu ki ka se tu ata ko fai fikao na fa ya galo tu ka ko fa to ko ni e ka ko tu tuku oku fa te fito pe ti ta to lo ka ko tu tuku ko ta fa to ia ni fa ka to na hi to ko fa paga ki ono to tomi e ta ko fa more ko to pe ki ono fuesia e ka to anga a fa ko ni ko ia mo fatoka e pe o ku o ku ia pe e ngai fa mo le paga fa paga o ku fie ma o ke fa no totong ko hui ka e fa hoko le ri ta mai fatonia o ko ki to e loto mo u komiti sosiale ke ta to e ngai te te ha me to ko ni pe o ku ko ngai fa mo le ko to ko ni o ku ne ka ba ka to o ta un au e aki e venue ko ia i ko me to koni ko no teu teu e fare ko e ngahi me area ke tau nga u ya o ku fa ko to pe loto i fa mori koni ko ia to e tau fo to to ngita pe a o ku ia i e fa ta ngia tu ke ngahi to wa ko a o ku na ra o ku ti ka ke mo ka u mai e fe nga ma ri ni ka mo to lu ko ha e me e ma ke mo to koni mai ai ki he fa to ngia koni ko e po falai te ko fenga mari e ki ngai tau ako na u lava mai e pe o fai ha tokoni ko e ko ngai a o e tau tokoni ki o tau fatongi a koni ma e korisi ma e kawaka tutuku mo fatonga e pe ko e taluen me waf tahataha ko e toki fenga mari e ke foki mai ki Nusilan hono kātonga i mai ki heni whakalukufua o e malari hono kātonga i tau fitungo furu mahiwa o e apia ko maalunga ko tonga. Ko ia ko ipe whakatangi ati kateke mautolu, o ku te osi ipe taimi, ko e tau wako whaiwa, e mo e tau wako hiwa, whai anai he tolu, i lotfare ia. Ko e whraite ka hau, o tau konseti whakatoa ki otahu, ki apia ki api siasi meto tise otahu, ka inga tonga, o ku whai katoa ke tau konseti. Na se ipe ngai toi whaafi, na au ke ngahi whaianga lotu, mga hi funga waka. Pea o koe whakatangi atu ka tiki mautolu, ngahi tau wako koe. O ku tika ki lava o tonong weha mo ngahi inaisi. Koe whainga maari eni ke mou kau mai. Ke tau whainga e pui ki kawenga koe ni. Ke lava atu ia. Pea kahi rieni mahalo e osi hatau e hangopulu. Pea toki foki mai e kato ngaki Nusilani. Koe a ku ko e tau wongo fui programa na lahi e ki mua, pia fai e tau katoa ngā, e he awha, ke hawhitu o sune. Malo sekretari.
1: Malo apito, ngā tu, pa fiefia apito, pia ko, o ko fiefia apito ho oha, oha ke hake koe ni a ngai tau wako, ka pa o te ki aike na o kau mai, au ki ai fuke ngai tau wako, na o si kole mai pe, o fu lahi ni maafi koe na tau fukotu u, pia o ki ai pe, ai ngai tau wako ni na o fitu utaki, mai ko tui koe whainga maari e lele i eni, heu kai ke lau fika e whainga pa anga ia koe ni, ko o kau mai, koutui, ko e tola enima, mo tola enima, tata anaki pe o maua e inasi koe nuka manaki e tau totong, ko e tau totong wha o si e nhangi koe e koe ne lau kia e tangata i tohon paseni. Aho ua me, ko e tau totong i wha o si apa tau ua ke katoa ka ke toia e ha mo ua pe koha paanga ke totongi. Ka ke he, e la male lei i he tau kau whataha. Ko e toa sila koe au kwae kia e tau konseti, ko e fika walu hiva i he Fairburn Road i Otahuhu. Aia ko e si asi e nihange ko e na e matala e la atu, ko e si asi no giroa, ko e si asi fua kawata e ngata o ke nani. Aia au kwae whikau ai a ex-student, ko whae whikau lute pole tu hoko. Pa goia ka ko tutuku o ko teu teu e he sea goia o yongo ko miti ko ni o mo wiputi pa mo fa ma ma fa na e fa fa laite a o ku na tu fa fogieni tu fa fasiasi pa ko ki mo to ko fe pe ha asiasi o ke ka o ki ai ai ka wa ka tutuku tong high school o ku ke me ai nu silani pe a ke fe tu taki ko mo se tu ata pa ko mo fa fe ka o pa ka pa o ku ka ke na o me a mai ki na to me a mai ko e ke tau katoanga fiefia i he fia whala i te. Lo tonga koi ho tala noa koi ke ngahi ako tutuku koi a to wako wena te keke nao kau mai. Ko kou lawe i foki o ki ai e tau sponsor fo o. Ko e tau sponsor foki na tau fofoa ma u. Ko e tau katoanga foki na tau kole sponsor ke ngai kau taha. Pea o ki ai pe ngai kau taha mo ngai poate u kau ki ai e kau waka tutuku. Ai ko tau fofoa sponsor, ko e kou sponsor pangai valuafe mi he Langimārie Health Center. O ko whanongo atu hange na ke mauha platinum sponsor ki i whakatau ke i mai ki he tawhaaki ko ia.
2: Ia, malo e seitak. Awa e wha malo lai ki he kau waka tutuku o Timaru pambo o Maru. Koi koe koe sponsor koe a tau katoa nga koe tau ako ni unau unau sponsor ai pangata hamano koe toko ni tau katoa nga koe wha malo la ki e whaifikau ki ana te ki ata pe pehe ki a ki e taha i kau memi papua te ko ko sina mano la tu i he ngāwe lahi ko whai pe aku tau whamu kau tutuko ko e loto e Newton ke whaki tau ngā ue, mai tau teu kātoa ngā, ku kaki tau ilo ai anga tau whanoa, mai hala whanoa tau whou ai, e, pe te tau au ke kātoa ngā hoko. Nā mo e walu noa e tau whou, o kaki tau ilo aha pongpongi. Ko e whainga maari e ke tau kau ia kātoa ngā, pe a tau toko ni ha mea ke whai mai aka tutuku, o ku ko whainga maari mahu inga ia. Pe a au whama alot ki he tau ako koin, Pia mihe motu mamao mihe saute i he tokoni koto ape ko mo whai pia mo e loto me te veke ke tokoni ai ngā ue koni mo e amanaki le rei ke tau whaho le rei he tau whatongia ki he kauka tutuku pa mo ki nga tolu koto ape au nga ufola umai pia mi tōpureanga koi aku mahu inga hoki i kauka tutuku mea whapaanga ko hui ke tau siofaki ki a tekina tolu na wholau mai ke oa na taimi ku na ua mai ku tōnoa na amanaki i he kātoanga o tau whai o ku tau ngari kātoanga pe ko e ia haka wholau pa mi tau pureanga pe a ku mahu ngā peke tau tāne reiki na tōnoa ko i a wai whamalot ki he rang maari pa pe ki he ki tau wako koen mi he otmotsau te na tau whai e ku sponsor lahi koen Maloa pito.
1: Maloa pito. Tu ko e kofutu ka ki whainga maali e nge ui atu mua e whanki tō wako ko e ni na e osi na teke mua e tau ngā ue. Aia ko e kamata e tise mai tau ko osi na e kamata mai e totongi mai ko e mea ofani maa fe na e kamata mai e he kalofia maa fitu ono. Kalofia maa fitu ono. Mui mui mai kia e funga kawa valunua valutaha. Hoko mai kia e tau koula. Taiva hiva tolu, hoko mai ki ai e to uako e taiva fitu taha, hoko mai ki ai e aulola fitu hiva, hoko mai ki ai e likaola valuono, pe ki he to uako e fitu ua, pe ki he huli ipaini, ko e to uako ia e valu faa, pe a hoko mai ki ai e heilala valu tolu, pe ki he to uako e tahiva fitu noa, hoko mai ki ai e faa imata koula, ko e valu taha valu wā ia, pe he ki he to uako e tahiva hiva whā, pe a pe he foki e to uako e whana whana ola, ko e tahiva valu ni mā ia. Pe a o ko wakai hifo ki he ta wakau ni, e, sea o ki ai e to taha e ko sio na tonga na e whakahuma e panga e taha fe tupu, kau ka ke si lawe i puka to uako fe ia ia, pa o ki ai pe pa boe, whangaki i tiki te tau taha ko o si ma umai ka ku whaampe ke te whetu taki mai a siona ko hia ko i to uako ko hia kau ki ai whamalo atu. Ko i koi ngai to uako eni ko o mai e nao to koni ki he tau ngā ue ko ne whakahoko a pehange ko hia nei lau ke nei nawe ke sea ko lava a ngai to tongi e tolu ko i to tongi whika whaa eni ko hia whaa osi ki ai. Katak pesea ko whaamu ke ta hiki mai ki he polo kalama. Tahi ki mai ki e polo kalama, ulai apito e ngai fehu i ki e polo kalama, ne ngope nei o atu eni i he ta polo kalama. I he ta polo kalama wha osi na ke tana noa i whekau aki moi cultural evening. Kataki o ki i toi ki whakatau kei mai a nge koi hafua e mea e whakahoko i he cultural evening. Nau, tau maheni foki koi whakafeilo aki, koi meet and greet, ka whewe ngahi chapta ko wome me muri. O ki ai ha ki whakaiki ki ha ki i fulihi he polo kalama, poke whakalahi polo kalama ke nao mea mai kia he ahon?
2: Malopito, Seitari. Ia koe, cultural evening koe, koe tau po whawhiloa ki ia pe mo ki nao tolu, ta tau pe o ki tau tolu kako tutuku i New Zealand, me kau fulau ko tau pe ua mai mea mea mea mea ito puri anga. Pe ko whenga maari koni u ataa pe ia. Ata ke kau fulau poka ha sep ta pe wana whenga ai temi poka hoko i he pogo ia. Ko e whenga maari e ia ki he ki ha sep ta ke ka pa wana ai temi teu teu mai a ulava pe poka hoko mo ia i he pogo ia. Pe a hange ku o ku ai mo ki kore pe mi he taha kau kau tau ligereka o e kau kau katutuku ke ai mo hana ki kumete pe a ku ata pe mo ia. E ai pe ai ki ke pire ai ki ai mo ki kume te kawatonga e lele pe moi ai ke te kina tolu koe o ku o na ulava ta whako ia ka kono whakatoa ko pau ki tau kau ko toa pe ka pau ku ia hanga ai temi pe mitonga a Sireria ko Hawaii ko Amerika pa ka pau ku ai pe taha wani fui ai temi toko taha pe ke ke whakari ari o ku a taha pe pe moi ia ke prahoko i he i he po tōpure luluk a whaa ia o sune o kamata ka tōna ko ia pe mi he o no ki he hongful maua
1: Malo Malo apito pea hoko atoi pe e tau polo kalama ki he aho falaite whamanatu at pe pong pong falaite ko ki moutou mo mea mai me muri os maa wato mo ngai to uako ki moutou mo mo ngai polo kalama pea kuia e ngai fehu ime me muri ki ngai tiki te polo mo e whaiki iki pe he pea ko e kutari pe na oamengi ki aisea ko e tau tutu oni na tau kamata ki te ke fetu taki mai ko to uako ko nao tō tēnau toka ngā i koe lolo tonga ho mea mai ki heni. Koe polo, taim ta tau pe hange ko iana e whamatala mahe sea, koe o no e fiafi e polo, pea e tuk pe mo e polo he taha ua. Ka koe uhinga koe tuk e polo he taha ua, he tau malanga ki tau tole toko naki. Ko usia fo ke taime malanga sea, o ku whawhehu ia mai po kame u fupongpongi ai malanga ke hongo fulu. Ka koe ilo i koe malanga u ke ke kamata he hongo fulu. Whatau kei mai ange koe hai uhinga me u tau kamata he hongo fulu, pea osi e fwoi haua patau toki hoko to tonu e malanga. Koe hai me e whakahoko i he pongpong toko naki sea.
2: Malo, abito o sitari, pea ko fan pe ka o tutu ke forma la ala pe ke ke mai lo ditu ma la pe ko tai menu ki mo ko ea ka ko hago fulu ka ko hiva ko pa ko frava e fare lo tuia ia mo pe mo komit fan fo no ke teu teu na pe pa mo na programa ki ka to na ko tai me hago fulu e ka mata ai praise and worship ko praise and worship e tatakia e e fai se kau sai a fa masa na yat pe mo ana te kiat pe mo kau fai se kau ke hepe pe mo konga kau ko stu tu ku te na te te a praise and worship ko he ful mata e ka mata i tau malanga ko e hire malanga e fai e ki ATM ki fataha ATM e tataki a e he ko siri o pe mi toma pe ka hiri a patam te kokot ki he mau me toko ni mo tokia hanga i whakame i te ai e te whahako katoa i he taimi mau mea tokoni hoa tā.
1: Mali e whamata la sea, ai a koe ngai ai te mi ka pa ia ha chepta ai e tō mui mehe whala i te te nau lawna tō tōk whaiwa he tōna ki e.
2: Koia, pera pa koe te ha chepta ai a ku oku ya be mana ai te mena tol na te pe ke tona ki e era va pe moia ke fuka fuka mu pe sentari ke ta me a ku oku loto na etari he comic sociale pe mo o ke ma fuka ke te fai hanga ai te mi pora e lo tonga ta polo ko fuka mu ko fuka ai te peta pe tuan e whainga maarie ki fie fia e ka waka tutuku pa mo ki nau tolu o ku nau o whaafi mai ki tau kau whataha i he prokarama polo ko ia ka whainga maarie ka kuaha ai temina ke teu teu mai moia ka bane lahi o ku ua e aho ko ato pule lulu pa mo ato onaki e paka hokoi e ko whaam pe ke tuan e pe e po whalai te po kofa e polo tuan e pe ki fie fia e ka waka tutuku ke mahoinga maarie ano te te programa kan ke programa pe ta fuka fifia pe a malo sea e sentari ke ke ke ko ga ike to na ki
1: malo malo pito o i e loto ta no e to na ki ko ta u ta ta malanga fo ki ki he ta uni ko pare ste ni ko e kosli o fakato a e a ka ku ko tu pe u Wa lau ki he porokalama ko ia e pohiva, pe mo e porokalama e malanga, o kulotonga teu teu e tai nimi,
2: e? Tau polo kalama koi ki he ki ano malaga i aho i sāpate koi au whai e
1: tonaki.
2: I he tonaki o ku teu teu e hiva koi ni pe a teu e mo ngahi himi mo e umea ka uo ka te tonaki o ku teu teu e tai nimi pe a mo hiva koi ni kou whai no teu e te ngau e pe e ki tau polo tu he po sāpate koi au mahuinga ki tau kau kotoa ki mahunga pe ki ahiwa tolpe wha, ke te teo ki tau katoa ke lava ae whawa ale soni, pe mo e au au e maraka e aho e hatona ki, pe i kai ngata i aku lava lelei, pe mo e katoa ngā pō lotu, e pō sā pate.
1: Mano, a fō whau pito. Se a kuku toka ngā tupe, ke uhi a foki o ku ia i me ngai whehu i au pō mai, ko hame o ke tau tōku malanga i he sā pate. Ka meu tau malanga i he toko na ki koe aho e malanga koe aho sāpate. I whakatau kei mai mua ki he fo i tutu uni koe ana tau feloto i ke whakahoko.
2: Malo abito Maria ku tuipe ku mahoi ma peke toka toka e anko no malanga i koe ni ho tau aho. Koe katoa ngai a mai koris tutuku. Pea koe ngahi whaianga lotu o koe kia whaianga lotu lahi whi unga ia, ke whakahoko ki ai. Ia, he whi mao pehe ngahi kai ngā lotu ia, ke nau te lotu e mo nau tolu, koe sāpate, koe ia koe sāpate sākala me niti ia. Pea au whakahoko he ngahi whai ngā lotu ia, e nau uau sākala me niti. Pea au ku whakafofu ai komiti, he kai ki tau hao, tau tolu, whakataha pa moa kai ngā lotu, i ha whai ngā lotu. Ke whakakata e whatongia koni. E kone, ko whae rotu lahi e kua pe, ko tuinga papa i pe, pea mo rotu whare ia, pea koe whakaukau whua pata pata taha peni, ku mawau ki ai, ke tau malanga i pio tau ahau e hatona ki. Ka tau ki iopo, to ki kau atu ki ngahi whaanga lotu, i he aha sāpate, pata pe whoki maa pō lotu, i he pō tona, e pō sāpate, ki apko rotu whare ia. Ko ia ku ia ko fa mor mor ke ka ko tu ku pa pe ke te na to ko to pe o ku ma tu ma pe ra fa tu tu ni ko tai mi pe a mo fe tu ke fa ho ko ai o ku fa pe ke ta u lo le pe mo ta ri o no ga ku ma ma pe ke ta u ma ra a sa pa te ka o ku kai ha fe tu fe un ai la fe un ke ta fa ho ko fa ta ha i pe mo nga hi whai anga lotu hono whahoko e oa o sakara meiri tīpa kono marangai ho tau aho. Koia Maria kotui ku kotui pe ku o ku tari lotu nerei pe he kau ka tutuku ngahi porokarama koni ku whano teu kono uhunga ke ua na whaferei ko whi pakpaki e tau porokarama pe amu ngahi tutu ni ngahi whai anga lotu ngahi funga waka ka ke hoko ha mau mau.
1: Malo, malo apito, lahi apito ngahi fa mala ala na ke fa ho mai a ni ba ba winga pito te te fok mai pe ha wi ke wa me ka pa ke ta ta e din ta pe a o o te o mai ha nga information ko tu ko e fo inga u e o ta lo tonga no fo moi ha ta ni mi ko e te te ke ta le a tu o fa ka papa u i mo a ve a fa ra fe ko ya e guest of honor e eh? Ta nga u ke he wi ka u pe a ko ne mai no pe pe a te ma post at leva i he facebook mo ta ke nga to u ako ka ulotonga folau e tau palesteni o ia ko latu pe nok mangau ke fahauka te faki fatongia ko ini pe amo tokoni foki ki he komiti social pe amo e fundraising ka ko ia latu te hame ke tokanga ki ai ko se pe ke tataimi ka ta faka osi ka etu ko bahaki tu waki ia rinta
2: malo abito mari ke ki me fasi pe ko ko va malo te ka tu toko ko e con alaji la fatonía por la tapa maya y por la mano total que faltan y peni o todo el beta fue primero está de la cacato otra fatonía que en agua o que fue esta con pero o que a cole que hay todo a co hay fallan al otro de así tu falta que hay en hay todo y para hacer con pero mojo mucho lo que pe o que y hay manato ofa que algo falta meta apikoe nei tutu e māma o ku tau ki whanonga moia i he ngahi ahoni. Whaa whiawhia hoki koe te whanongo i he whanongonongo o i wiko osi, o ku osi ai e ngahi funga waka, o ku nau teo maa whana, o te waki nau konseti ke e nau whinga paanga, ke toki o ange pe moia i he pō whalaite. Hange koe whanongonongo na e whai e pō pulerulu ki he ki sestonga tawa taina. Ko e whanono, e sestonga tawa taina ko tawa pe o kalanin, na e whanono, ko e nau kalapu konseti o kwhaia i he pō pule lulu o tātolu o me, o whakahoko toa ia ki he holo mōga o rime, ki hala whāwona, aia ko e whanono mo ia, ko o kuhā mai, o ku iai e māwhana i he kaukoli tutuku, ke whakahoko ai whetane. Ko e haoni whoki o ku iai pe mo e konsetia ai shes metatisi o Manu Lewa o whakahoko i e haoni ka kori tuko ia ko e pule lulu o ku kawa i pe mo e akolos whare ia o ku e na konseti whakahoko i e po pule lulu ko ia ku iai whakatangi e tuko ako tutuko o ku tātai i pitaimi pe lawa hatau whatongia ko eni ko e mea mauinga lawa mai hatau ngahi tokoua pia mei tōpureanga o ku tauheni ke tantan te rei ki nau tolu pa ke whahako te rei e whatongia koeni ma e apiako maa lunga tonga o ia ku tau masiva pe ke fuaki ka ku mauinga pe e tau loto aki e ngā ue koeni ke lava whakato pia ke tau whai pia tau lorei taha ko hi ke lava te rei e ngā ue whai ko ia ku wha maa loa ki he kawakatutuko tau pe o ku mōmia mai ki tā polo kalamā mō i tāra mō nuatu. Ki he ngahi whae ka tō pē. Ngahi whae ka tō pē.
1: Ko ia, whao se pē tā pōpua ki tāra mō nu ke whae mālo nā turi tā irinta.
2: Ko ia, ko whawhonga i atu a mō komiti ngā ue pōpua ki tāra mō nu ke ngahi whae ka tō pē. Tau te whito ki he pioneer, lorohea tō pōniua, ko tau whae ia o ku tau kinofo mo ia i New Zealand o ku mawha tawange pia mo kerese o tua ke whawhono iwi ki mau tolu ko hui ko te waki o e whamanatu o e tau anga ngai whae ema mo na waifatongia i he loto whare family mau whaka tawange peke mo mau ha ahu lei a mung pongina pia hako mai a ene keresi o whapulupulu ki mau tolu malo pito
1: malo
0: Malo apito e Maria pe poki ki ala tu o molea ono fa hoko polo kalama ko ya tau tok felo ngwa ki e polo kalama hoko malo ko tau tai miko o semini te wa malo me he taha te tau hoko e pe ki e polo kalama ko ya oku hoko ai a ko e polo kalama e ka o wako tutuku ko risisi a tau tai

pare mo ke u fa mo he fa ta ko tope o si a fa ke atu pa me fa len ka a ta mo ke kamata mu a ta u polo kala ma ha fo wa pa mo e ka wa ko tutu ko e ko isko si a to tai a te alone pa fa nga mali ko ni mo he ni pa mo to ta 5 ka to ta a u limon ke ni ta ta ki mai e ta u polo kala ma a ki ha ta u lotu pa mo a ta u popo pa ko filimone fo ki ku lotonga ako i tanitin pio no fai longa fa to ke ta hi fo ga mo tu a pe mo he pelu to fa nga mari ko ni ko tu ga mo ke fai fe ka u ke ne ta ta ke aki ta do ha ta u lot pe mo ha ta u pou pou fa la u mari pa to ko ka tu e ta u polo ka la ma ha fo wa pa mo ka wa ko tu tu ku ma lo fai fe ka u e fa nga mari ko ni ke e ta pe mo ha ta u ki i himi pega lava e himi pa ke em tata ke mua ki tau tolu ha tau lot pega kahiri ai lotu pa ke toki whahoko mai ai pe ha tau ki pou pou whakalau maari pega mua tala monu ke ngahi wha e o e ahoni e ka pongpongi pa tau toki hoko atu e tau polo kalama maa lau bito whaifkau

0: alu ka mau whewe. Te maurawa whewe o whakahoko ha patongea. Ka mau hei kai te ke i heni moki mau dolt. Pai atu e sisu e ne whenga ke whakawheau honau hoha a. Ka whi mai whenga sisu ke whamadala to e ne whekau aki mo e tamai o ku uhinga ia o ku pehe tof pe e nau whekau aki. Pene ongo tene hiki mea tek nau tau. Ka kapau te nau tui ki a sisu e kei hoko atu pe maa whana e nau whekau aki. E ko sisu o ku ihe tamai ia. Kono fōra e ahon o maho inga ia he wes hongo furu maani maa. He e sisu ke ne kau ako. Ka pau o ku mou ofa kia te au. E mou tauhi e ku ngahi se kau. Ko e taha ene o i whakahino hino, hange ha whakahino hino ai wha e ki he ene whanau. Kōsi kakato e whakarekesi ai wha e ki ene tamā. Pahino hino ki ai koi hā e whikau te nau whai i he mo ui o hoko atu aki ki honau ka hau. Nā noa sīsio, whaamua sīsio ki ene kau ako, ke nau hoko atu e whatongia koi ea. Ke nau whai e ngāi whikau mo talatalai whāre, ke nau whai e ngāhi whana whana mea na e whaka o longa ki ai ki nau toru e kariloa. E taimina ane whai ai ho nau whakareke si. Ka pau o ku nau ofa ki e te ia. Kono whakarea ta, ka pau e more ai ofa ki a si isu, o ku more moia. Ha whainga maaria ke tau ki ane ngāhi whikau. Me ka pau e i gai te nau whai e ne ngāhi seka u. O ku fūfū naki ai pē tau anga na e whai e si suka te kina tau. Na koe whamadara ia o whanau tai ofa ki he nau whai. Koe korisko sia tau tai ko walu ofi ki he walu ngō fulu tau e ne whanoa. Koe tala noa ki he ngū koe fitu ngō fulu. Pea ka lahi, koe walu ngō fulu. Ko au fiatu ai whae koe ni fiene pono ngā ke he tau o e ngū hono ua. Koe whae koe ni nāne whae hono whakare kisi. Nāne whaka o lunga ene whāna u he kariloa pea whana whana ki ai. Pea whakakawe inga ke keresi ia mo kalaisi ia e ne langa ki i tāne te. Hange ha whare la lawa. Nā e whai a lalanga mo whakamau pē ki he whare la lawa ka koe whoro whoro a yo tua. Hino i aki e ne tamā. Pea mo e ne amanaki. E iai e aho tene whai ai whatongia na e uhinga ai a hono whakareke si. E whamatala e matangana mo i kātanga whilau e na ane ako i he korisko se tau tai. Whilau he na ane orunga he kariloa na e whakaurunga ai. E he whae koni. Tangata poto. Mahalo pētu ia e taini. Ko tala lāku, lāku e kakai. Ke he kau ako tutuko e korisko se atou tai. Na ia i ko āha whae. Na ane whai si o nau whakareke si. Ko hoa a kehe ai ai mea ko nau whai. Pea moe tuh. Ai whanau nei whakaolunga he kariloa. Pea aku tau whaka mea pango ia. Ka aku whaka koloa mau pea e taimi au tau whaka amuai. Hange ko tala tala i whare na i whai e si so. Ki e ne kau ako. Ilo ki nau tolu koe kau ako. Koe nau whio whaka. Ko e nau ofa ki a sisu, ko ia ai whainga maare te nau rawai o whakaha ai whikau nei tala e sisu ka te knato. Pehe tofu pe pe moe korisko si a tau tei. Ka waka tutuku ko maaro e tau anga, iho tau ngā he whatongi a. Ko e aho ane a whi, nae e, Farala pe ki tokoni na e whai e ka wako tutupu. Ko i ai pe he ahon e ka wako tutupu. O a te aroa e korisko si a tau tai e he fond wan. A ko whamanatu a tu pe ho tau ki a konaki ko eni. O ko i kai ko a ku walo ki eni. Ko i whakatau te hina pe o i whanau. Nā e whakaolunga he kariloa, o e korisko si a tau tei. Whai ai ho tau pene pena, whai ai e la langa e tau mo e. Iai ha aho ko tau hoko. Ko e kakai ko tau whakaea ai kresi ia mo kalaisia ai mo e. He kui kai ko tau whanonga o ngata pe i taimi. Ka ku whai ia ki i tānisi. O wharahia ke te kumotol tangata poto. Kau mai, kau wako tu tuku kato e pe o e korisko si a tau tei. Whadongia mo whai. Ise pon wan. Whatau whadongia ki he korisi. Teigo ia be, tangata poto ko fie pu ke whainga maaria ko en ke whai atu ha tala monu. Ia tu pou tua fiu sati. Ko taha o ngā hi whae kone kei inas, i he mo ui, ka kone tau reka reka. Ka mua a ngā hi whae ko toa pē, pa mua pong pongina pe mohono mahu inga, ko whamana duai ai mahu inga o ngā hi whae. Ko whae, ko tara noa ke he tau anga. Ko whae, ko tā noa ki ha taha nai noho pui pui pē. Ko i wha e, ko i toko taha ia nai mati, nai fuaki e ne tau atai, nai more e ne tau atai nā. Ko i uhi, ka e lawa ki whai hono whatongia, ki e ne wha nāo. Āra ka unga e tau ki hono huse wha niti. Ko konga lahi o i whakarekesi nai whai i he reke ai wha e. Nai kai ha kaunga ki ai, ai tamai ka koe whae e pē. O ku tau ama nakire rei, ia whanau, te nau fotu hā kino kino i whia. Pea mo ui mai, o whie whia ai, ai whanonga anga o tai mi. Ka koha whae, nai mate ia ki hono whatumia. O ku pehe e mau taramonu wat, E ngāhi whae kotoa pē, au mā e ngāhi whae kotoa pē. I unau whanonga mai, ngāhi whae kotoa pē, ai whanua, i whanua ni ka umā tonga. Wau, tala monua, tawanke mō mā o ha sāpa te whae. I e whia, i e apangpongina, ku pē ku whaoa, Lewa e maranga ka utau atu. Paro tanga ta potu.
1: Whamaro lahi atu au pito whaifekau, ko hui ko e talamonu ko ke whai mai pe mai tani itini. Pehe mau ofa atka te koe, ko ngā koe whaosiosi a ako koe a ki ho tūnga toke tā. Pea ku mau whiewhi au pito whaifekau ho mou kau mai, pea ku mau whamalo atu i he talamonu ko ke whai mai ke tau ngahi whae. Ange koe popo aki ko ke whai ke taha e kau paionia, e kau tikonesi, ka tupoutua. Pea ku atu e whamalo, pau tau whiewhi a fau whaifia kau he tau lau kau a ki ho tau apiako. Apiako si a tau tai, koe ke ngata pe ai, koe whehuhu foki o tonga ae tui. ko Queen Charlotte pe ko Queen na ne fra huafa ho tau api pa ku tau lau ka wai ho tau hingoa ko ia ko fra huafa e fe hu ho tonga pe ku tau pole pole i he ne finangalo lele ki teu i ha ka wa ko tutuku ko hui ke fra tonga we i a e fonua pe mo ngai family pa mo ngai si asi pe ku atu ai five kau ai talamonu tawange pa mo o tua pe mo fa e ku ne tau fe tuku mai ai ngai lele pe mo ngai monu ia ko to ape ke ke lave ai ka umaho hoa mo si o family pa me tani tini ko hui ko fra o si mai ai fa tongia ko ia ko te ui ai koe ko nga ke aha time ko tau fe loa ki ai pe ke lava tu ki tonga ke fa kakato ai tau mua na o mai ai koe e si asi ke fonuani pe au pe ko e tau ki fa nongo nongo pe e fai fie kau ko imagina foko me ko e tau whamana tupe a ngahi whae kai uma a ngahi tamai ko lava atfogi e tau katoa ngā i honoa ko i e tau whanau ke teo e tau whame ko a pong pong foko tau tala monu ai pia ko e tua bule lulu foki ku tau katoa ngā i ai ai ha ele hake i he tua bule lulu pia u teo pe ka u kolisi tutuko si a tau tai ke tau kau wha taha pe hono whamana tua ai ha ele hake i he tua bule lulu e wike ka hau, pau pe he tala monu at. Ko he hange ko holau kwe ni ku o me me i valungo fulu ai api e faife kau. Na tau teu fogi ko tau fale ako ko ia ki ho tau tau fit ni ma pe a neongo ai tau fononga hake mohifo i he teu ke whakakato ai langa ko ia pe a neongo na tau amanaki ke fit ni ma ke konferenisi o e tau nipa ko e tau fitu valu e ni ai api ako. Kaku tau fononga pe koutui e toki tau tok share proiti pe e tau ki procheki ko ia na tau amanaki ko ia ke fitu ni ma koutui e toki a umahalo e api a ko ke valu ngofulu ko mau maalie ai ngahi fatongia ke ke ke teu ki ai ka ke he five kau ko e tau teu pe ke tau flau atu i e konferenisi ke tau kau fataha pe i e mahina ko ia ko sune ki he hufia e ta uangi au ko ia e katoanga e ta uangi au e lotu ka mahalo ko tau ki fatongi a hoko pe ia pau atu ai whamalo pe he whamalo atu linta malo ho mo ke i fie mea ngau ea ki maltol ke o maa mawhainga maali ke whaho atu ai tau lotu whalufua ke kawako tutuku pea pehe ki he kakai kotoa pe o e fonuani ke tau lawe he ki whainga maali e lotu whawhetai e ahako eni. Oku toi pe taki minichi e whaife kau ke ke whai mai ai pe ha tau lotu tuku pako e ngai popo a gipe na ku ke whai ma ngai tala monu pau tau lawe kolo ai e hoani ka ke whaos mai mua ai polo kalama o e hoani pea tato ki hoko atu i he tona ki hili a tona kaha u maro a bito five kao.
0: I tau lot o tu o mahuma ma o po maro at ke hika ki whataunia ko ke tuku mai i a tangata poto ka ma e tatake ko o whae rinta o ma ulawa i o whakato ai polo kalama ko eni. E kao ko tuku mai ki whataunia ko eni ko o mau whakaloto lahe pē te mau manatu ki he ngai ako naki ka uma ai ngai taratala i whare na e whai he mau whae me mau tū kāri kāri ke whakamatala me tū angana ane whai oku peheto peo tua e mau amanak nere ke he mau mo ui atu ke whakamatala me tū angana e whai he mau ngai whae i he loto whare o e toko taha kone kei mo ui ka koe kawako tutuko e korusko se tau tai na i tupu i hano manawa a e whai whikau e koe whai whikau ko ia ko o whamata lai a e whare kesi mo i tau anga na e whai e whae koeni vea whanonga atu ki mama o atu whanonga atu ki mui ange o ilo ai na e whai hono whare kese o e whae kun me he whae ka koe korisko se tau tei na mau whamaro at e pehe mua e mau kononga mau loto atu pe mai mau ngahi whae tā puak mai me me langin ngahi whae ko toa pe rintara manga e fae ko tope aguna o fanongo mai ngai poti asi ngai fae e kawako tutuk ngau kore ke fae ta pakena si na mo we amena ki anga e kaha u oha panua amena ki anga oha panonga oha famil aha siyas ko yai hana o kau fae ni rei fadongia kuna o nofo tua pui pui pe e hoko e na o whanau ke fai hono whakakoloa ai whanonga anga o mao kau whakataha ki ai tangata poto e o mao kore ke whaitaha piki nei ka o mao ai pareste ni mo e komiti ngau e koliske se koutai ka o mao ai mo e kawako tutu koto e pe ka o mao ai ngai pokalama koto e pe kone tori tori ke whakahoko tare ai mao rotu pe tau kau whakataha I kei mua mua e pia e pion, a maa mua mua iat, ko o kao tamai o eit, mo kao kao nang. Ma turi turi pia kei whai e fina ngara e pion. Pai mao rotu ia e wafa piho aro ko si su klais, ka ko mao wham un. E men to kei kreso tau ei ko su klais, o whai tua mo e fiho la mari man on. No ho ia ho whai di mua toro ua na hiri, kei whai bota ngata. Amen.
2: Amen.
1: Malota.
2: Fa maloa te fai feka, pe ki a te vita kata of. Ai, fra hoko e polo kalama, tau tok felongo aki e polo kalama hoko malo.
3: You're now listening to PMN Tonga.
4: Ko e mamahe e monga ulawa ki Asia i hawhainga taimi pe, na mo taimi maa whana. Ka mamahe e monga ho whanau, e lawa peke nau mau a rheumatic fever, pe a mau mau i aiho nau mafu. I e taimi kotoa pe u mamahe aiho nau monga, awe mua o siwi pe a whaito, ko hike nau mau ha taimi maa lo lo le rei. Mui mui i a Stop Sore Throats i he Instagram pe Facebook, pe ko a ahi ki sorethroats.nz ki hato e whamatala. Pe a ke tau taofi e mamahe e monga ke ua na mau mau i ai hona umafu.
5: O hanga he Digicel, o whakawhai ngofua e whetutaki e ngai whāmiri ki Tonga, moi Pasifiki. Kono i ngai wanga he Digicel lia o whakawhai ngamaria i e topu apu ki lawa mao i New Zealand o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa o lawa ke ave ki o tau ngai whāmiri i Tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ke ave online i e www.digicelpacific.com. Ki hatoe whamatala, telefoni ki he fika noa walungi au, tol whāwha, whāua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
2: Ko tau tai miku o hokoto tonu ai wa, tau ko losi heki e kontineni tiki a uhei nei lontan tui fua, moe tau ngahi o ngongo.
6: Ko tau ngahi o ngongo e ni ki he ahoni, tōna kono hiwa o me wa se wa no. Malo mai la mare au e ki te a malo lele e tonga konobi, te he sola, te mulani o kua kia e tau ngahi o ngongo ki he ahoni. O kokoro te mua ke ufa marumaro atu i he mua kwatapka kato ai por kalamaka ufanga tuai. O kukonga ua ai tau o ngongo ki he ahoni. Ula ki te oatpe whanki o ngongo kualama o mai te ane sene a klelia. Pe te toki whaka osi atu lewa a ki hangahi o ngongo pe a me tongani. Kei ke he koe ea i loto anu palofa o kupilili waki pea ea i wikeni. O lahi uho uha pe, pea mo habiribiri. Te ange aki pe ai ea, o tohoni lahi ke moko moko e funga honua. Ka e uho uha pea mo tu umoto ma maa pe, pea o koe tu ukoia e whamata ea, o kurotonga e ihe ti kristale chasi o maa olunga taha ki he wafitu, pea maa ula taha ki he ti kristale chasi on fumahiba. O koe te e whatoanga ai matangi e ang mahalongi ange, ai habiri pia me tonga hihi pō ka e lahi pē ke alo maari e pē i he toenga oi wikeni. Ura ki rau ngongo pia me se ne, me opis wata whakalahi a tonga api kopo o no, me ken pela. Kuo me ato e tau whakau lahi koia aha a moa, he excellency hina uri te tana, kiri fokene e ne tau i hongfu mātaha, a ene whahoko whatongia, ka nāne hoko fōki ko e taki ke kau kau kau lahi me he Pasifiki Irene ne ba moa koia a tahine princess di entele kala tu piteka hala val mata hatu ko aho mi wa fe wa tolu ko so malo punga ia te me taska rahelele o aia a kerisihani yesi si ki ingai ta se pinga lele ko dope ya no ta tak fa taska rahelele pe he mo taunga o faka diplomatika pe mi he pasifiki O kia ia e tala mono kia te ia, ki he ngā hei ngā pā pia mo satongia koto a pē e hoko atu ki he no kure a ngā mui whonua wha moa. Pia pē fōki mo na whahako mai a, e ne tala mono mai pē ki he ngā hei mā i moa koto a pē a e tahine princesi a ia okune lola tonga whakahoko i tonga eiki. Ko e whataha ako a... ai kautaki pe me he pasiki ai nau a tokanga ki na koia ai malu i pe mo malu na e fa koni a hoi wai Brisbane a wike ko mari watu ai na fa fuma i mai ai a tonga e lord te fia la kepa ko e pilikatia o eta malu i fono a tonga o fa ta ni mo komisna politi che tena pe mo hono tokoni ko atnaisa tamu piau Tō tonga e whakataha mau ingani, na e whaka e keke make he ai a Brigadier Lord Fela Kepa, i ha whakamalo ia i pia mo fie fia a e tati koia e tau malu i whanua a Australia ko Amelali David Johnston. Ai a koe e he tilivo televisione mo e TV ABC whafonua koia o Australia. I e na kau whataha, i e whatahani ka koe polo kalamama ke he fokieni a e na lawe mo e na tala noa ai o pe vai vai aki a e ngahi o la lelei pia ni e whatahani. Na kau at foki ki e whatahani a ngahi whanua ke kehe tō lahi me pasiki a e na kau heni pia mohono toi whakaivia ange pia mo i ngahi a rea pao a e whakakau me a koia vā ofi atonga pia mo a Australia. Koe whakolo alahi pia mo e whawhiwhia mo oni, ai ha rea koia he ne apio King the Wolf Wono a Brisbane e wike kua si. Ai e kone ha ere mai e ni pia mi Vanuatu i lawa lele e ma moa i hono whakanofo mata i tohi o e whanau tonga i Invesit koia Pacific South E. E koe ekstea hoki mo e sensala ia o i University. I hane ha rea fō mai i Brisbane. Ko e kolo whungani mo i whiwhi alahi ki e kāinga tonga kotoa o Queenslandi. Ai e nanau whiilo aki o Taitari e ne afio e ne ha rea mai i e bō mai ko i a ho te re i he mala e bakapuna. Na e whahoko no Taitari mo wha me i te e whanau whaiwa whakatonga ko i Crafts and Arts Academy of Brisbane a ana ha mako tori mahina. Pe foki mo yong o ka wha, la ve ilo aula mo o nganga. Pe ana i ai foki mo ta salahi leo le o atonga ki Australia, te ritani e, sisi ti, pe mo te keri sari wa, tati mani telefoni. Mo i kau fokfonga mi ka inga tonga koto pe mo i community ko ia o wahenga Queensland. Ka te fe, ai taltari fie fia, a hona mau tu i ko i hau e whanua te amo i se lo aksu fie fia a longa i whanau bo e nau fie fia na e hokoatu a e ha ere ki nu usila. Ko e tāwho ki o e tu ki mo a mahu inga kua fotu i sene e Milika Moken ha kulupu a komakehe ki hono toka ngai kina e ka whaaki ki he loto ngalo ngalo pepe dimensia i se o tāo ka inga tō regreka o tonga o sene. Kuo whakaau ke lahi mai a ene hoko, pea koe ako makeheni ke toi lele iange hono tau hi o e foko utuani. He koe konga lahi eni o tau tau whatunga motu a, a si ono toka ngai kina pe si e tau kau tore kere kāme kawawa u e ki tau tolu iho tau ngai api. Ne ongo ai ngahi nofuanga o e kau tore ka i he whonua mori. Kuo iai foki pea mo e kau tau ke ngā oe, pia moe poto i ngā oe o nau koa kau o tohoni ki he ngā weni o hange ko Montana Luani, Kalistoni tu tamake mo Mark Tonga. Pia tohoni pe ki aere kau tau hi pia mo nau ngā hi whamiri tonu i he polo karamani. Kua whangi mā pepo ki tau tolu e ofaka komate, ai ui maa ni one o tua ko ia ko tau fua ki pea na e pure pe ki ai mo au niu ki he e tau mo ui. Ko ia ko pekia ai mo ngai tangata o tonga ko fai fukatu ka tasan hawea i tonga pea kuo faha ere o tu uta ki sene i a pule lulu. Ko tō rāmata o tau lahi i he malae o e teolosia, talaki o e o tuā pe mo ilo whakatohi tapu. Ko e tufunga lea i whakaukau lo loto, i he e tau ngahi ilo, tuku whakaholo whakato ngā mo e pasiki foki. Na ane kamata i e ngahi tānaki pe a mo e lukuluku whakaukau, ki hono wahe wahe a e tui whakateolosia ki he tala noa o e ousenia. Pea nāne toi whakai ai foki ai lau o e tostapu. Pea mō whakauhi ngai au makatu ungai ni he nau ngahi au sia i he lea pea mō e tala tuku whaholo o e o tuā. Neo ngō o ku where mō pāko e ne ngahi ngā ue lahi mō lelei pea lahi pea mō e ne ngahi tohi na ane whau mō etita i o lakahake i he tohi e te au tuku. Pea ko e toi kufunga rea tō ngā foki. Pone more atu kua mapaki ai whā ka te tolonga mo i loa e ne ngāhi ngā we. O ke lau mare lele pe ai hoa koe wita o whai whau o lau whesa mo ne ka mui o whesi ne e a koe whai whetau whakene o e siasi wesle ana tau ataina o tō ngā. Ko lau wā, ko lava e saka angosia. A te māloloa, ko e kalau ni e o kuha pēmi he. Ko e ofa mo te kawa mamahi mo oni ki e tandai paste ni o te asu tina tawa taina tonga pai te kau toke tā te vita ko e hawea a te ike ai rinha ngana pēa mo e whāmiri kora pē pēa mo e siasi. Ko ia ia e ngongo whakalolo malai ko hoko e ni ane api ne ongo i wawa ulahi ka oku whaliri whau. Ai sana i e hute whaneti a hono waifi i haane a filau aki pea mohono hoa mo ofi fine. Ai a pea na e peinga o fine ke ta ofi ka na e ikai ke malawa pea mahalolo e pa eni. Kai lawe lahe o fine kai ke he koe whali rifu au pito ni hoko a manaki hoko e sapate sa e ka koe whakakate taha noani e toktu watue e saha o fataha pea moe kei whakahoko koia ai whakatotolo. Kai ke te hoko atu whaosi e tau o ngongo a ke engahi ngongo e ni whakatu atu mi tonga eiki. Ko tuku mai e ngongo whamakuola e le te o e hiki ai totonge uvila aki ai peseti e tolu nima poe ni valu. Ko e totonge motuana e pangavalu e seinti nima valu ka e ki he totonge ko ou e ihe paanga e te awa taha senisi e ono tolu. E to hiki hake pia mo e totonge lolo i tongani aki ai peseti e nima kuma hiva. Halaia e whapuponga tonga tapua e whamau angalahi i he whakailo ko e mau mau i o lao ki whalea lea. Kore e he whakailo a ke toloi a tupu nini tai olewa ke osi ai tangi si lai. O ku loitonga lele ai hopo koia e whafonga o ewa tahataha ki hono whakailo mau mau i lao ki whalea lea o tonga taku wā i e tukua ki i awa ai whamore i e whanga ewa mano. Ka koe ewa fika tātaha o tuwa ki ia ki he bribery. O te foki ke tala ai tutu ni hopo ai whakofonga wawa o hongfu mao no. I he whaka ila koe bribery pe. A kai hao ai whakofonga tona tapu viva ki he whaka ilo koe bribery ai pe. Ka oku te eki mahino pe oku tangi koa ai tala tala ki. Ko whakawhisi ai whafonga niwa konfurma fitu ka oku tolo ia tutu ni koe ni ka uolewa ke mahino ai tangi i siulai. O kwa manaki fwke hoko atu ai ngai se mea ake whare ale au tonga i he kamata anga u wiki e tolu ke maina ni i a hong furma walo. Koe whatongi a mama koe ni koe whare rea ke nao tonga ngai ke na lahi ke pacheti ai a pacheti whanga ngā ke ta o whapa anga fo o oi wafe wano moi wafe wafitu. Ai a e ngata ai tau whapa anga lolo tonga ki he aho tolu noa o sune aia oi mahina katou, aia oi wase ua ono. Na e lavalele i foki a hono tāpu aki mno whailonga i oe katato, oe ta uhon fuma anima, oe a pefine business tonga ko ese ta tupo niwa, a hono kalapu iloa koe no ti rupi ka oku iai foki mo i loi o pisaria foki. Pea na ene ai apolo kwa whanoa pa onga pea mo e kau whaafe whalanglangi tō lahi, ka pehe ki radio TV oe live stream Oi af a normano pe a moi prop home efa ema valu fitu poi nini ma pe a moi kautaki o ngai pisnisi ki o tonga ni ko eseta tu po niwa ko o finisi si ia o lorhea wawa o turi ki panga tu po niwa pe a mo sitiri tu po niwa o kolofo o niwa topu tapu mo loro o halai valu pa malo pe ai kaunanga koe ni ko ni Fale le pisnisi mai e pisnisi iki o tonga tapu ni pe a kuatu ai talamono ke te i e kaha o. O ku lorotonga i tonga ni e si o tale ki tapure o e kautaha pa ki tohi koia o e twinis o Australia ana tui. No ku aia na ne lava mai o launch te mo whakahu o whakata ai tohi fo o lau konga e whanau o ki ilo ai ni koe hina tale la, koe whaweni a lupe o lo la tai la kepa. Roto ngai nei to ngani ina ne lawat ke ngai api a ko lahi o whakahoko ki ai e ngai to heni kuo pāki, pea na ane whakahoko ai pefoki mono fuaki o e ngahi māma koia o kune mea o whaaki. Nā kuma whai amare e whakala wātu i ahapule lulu o whiilo aki, pea moi pule ako o akfo o pātere valu siwa, ki e toko ni ko e ni a 20s, pea o kune toi fuake pe soki ki api ako a fo ou o e ngahi māma ke toko ni ki hono fua māma o e ngahi loki ako pe u feitu u i api ako o firma o viviri ki e māma. O ia na e whahoko ane afi ha toko ni a whahoko tatawa i pe ki e middle school o ngele ia a ia o kauheni pea mo toko ni o hange ko e missing for pea mo eliminators, toko ni ke whanau ako, mo e whanau e kinau tolu, o pia e si o nao ngahi whakoutu ahu, whanga e watapu. O ia ko o fuake atuai e ana te onoku ai mea o whani ki he whanau koe ni o ngere ia. Io o ku ofisi poki ai 20s e one way onoku alofa, o whataha mo e ofisi ono ta o kete ko so se fina. Pea mo ene kautaha ko MRM Foundation tō ngā. Aia o kunau toko ni ai i tongani i ngai ta whakeke o e kau tōre ka mo e kau wa u. I ngai se vesi toko ni koro pe o kulawa lele ia o whakahoko i tongani. Ko e pule mo e mene taia ki ai ko lau aitu tupo niwa pea mo sia fiti kefu ki he etimini pea mo e whakasitu taki. Ko i ai ko e whaosea tupe a ko lava foki ai aho ka tonga mau inga e wha me ne oho nei alta make ana tula. Pea ko ha mai ai toi fu to ko lahi ange au pito ai tupu ai longa i whanau ka te foki ki hako tupu o e whanua. Pe mou e kina au pito mo mou mo ua au pito aloto nuku alofa. Kau lahi heni pea moe lahi fawfawa e mea lele i nuku alofa pe kotongani e taimini. Ai kiu pea moe pizi pe eo hefononga aki mei he pongi pongi ki e po uri. Ko i ka iei ke toi ngau e fok hapasi a i loa ke lele. O toi ange ange ia i o wikeni ai te oe sā pate fae. Ai toi se mo e kina lahi fonu ai ngai Western Union ni ngai panke ke ngai talafu pa anga mai e ngai family pe mei ngai fonua o tu apure anga. Ko ia o ko watai pe ai kupopati tamono atu ke ngai fofo ngai fae koro pe. I tongani pe ke ngalo pe toko fe pe kolo pe. Kora wange ke mo ma o hasa pate pa e fonu i e lamare pe a moe kres ia. Ta puaki ai ofa ai o tua ki he ngahi sa e koto pe. Kodui pe e linta ko e ngatanga ia e unia ngonko lawa ke o koko atu mo tatana kia. O pe na yonga lele ia ka mo tolu koto pe. Fa maloto mo mea mai ka mo mea tua fatu.
3: You're now listening to PMN Tonga.
2: whakamalo kia ue i nei London tui fua, hono o mai tau ngahi o ngongo ko ia me Australia. Ko tau tai mi kua ose mini te tā fitu me hewa. O te ki fwoi fasi koe ni, mā ki mō tōlu ko tōa pē, si i kautou lege leka ka koe ngahi whae, i e ngahi kulupu whakamalo i sino ko ia pe koe ngahi kulupu tau lege leka. Lolo ahalai walu, pehe ke We the People, kaliko mawae tangi, pea mō viola Sanario pe foki ki he kulupu ko ia a e toa Pasifiki. A te fasko ni mak mo tolu pe foki a ngai kulupu ko toa peo i kai keu lawe i. Whata wange ke mo mao ha aho sa pa te whae fie fia momo no ia a pongi pongi. Ko e fasi pe ni na e kore mai ki ai a e ni ihi o ngai kulupu whakamalo i sino. Mano o palataisi pe ko e fotu i hela a mo lela hau tau.

0: Toi mini te wanima pe hoko ai tolu. Ta polo kala mata la noa i he mala e sipoti pe amo kautonga mai lei. Kautonga malo e tau mao e ahoni pe a malo mua ai whaok fatongia.
1: Malo le dap, ole me keu, pahabe whatapu kai wosi kamat mai e programa kai ta ke hoko ate tau programa sipoti koi a ta no sipoti e peptona. Koe le dap kou a hon foko ma te hoka tempo suplan mai lei e tata rai ai ngai tale nit foko e ngai whare i whia mao ke tau whahoko ke tau whanau foko e hako tupo e whonua ui ke whia mao vaa rahe mai e suplan koi kono tau kei koi e pone iro ke whikawa ki na iola le lei e ne spotika ke na tape a denita te a kapu pe te kawa soka whapunua atonga. Nata mō tale ni ten, te ki ma a vai ua e tale ni te nato ni, pe koe kawa tata tuki mō whake spoti i tonga hai supi, ma ala tau ma ui hoan.
2: Ma ala tau lawa ki e fia fini, al tonga.
1: Ma ala pito whaweo marimatani, kōkutani umaui ngā pito, Pema o ke ki vai vai mai ho tareniti. Ngai lava mea he tani la ke tu po kea ke ako. Pema mai no po ke ngata kapu me ke au tano po ke atelita. Pema mo na ke te au ki soka whakonua ka tonga. Pema tau kau koe kau fufu. Tau whakonua, tim whakonua tonga he soka. Pema te ki lava o ke vai vai mai he. Ho tare ni ti ko ya la mea ospea. Toku te hoka te jo whanau. Na ea ho whoa Anthony Marcus i he NFL. Pena ea Super Bowl. Ko tuke ngahi mea koe ki hoke. Toku te kata vai vai mai. Toku koe ni ko mo puna ene ta o ku te hanga mai mo ia. Ke ngahi tare ni ti ko ya alu pehlai ni koe o poa ko maa kasi kakat. Malo supu tage ki, mai mahe mai.
2: Goia. Ko whakau kau pe ki he whasia koe he tau whafonua he taimini. Ka ko whakau kau lahi e kau tonga pao na ike ki tala rea he. Ka ta tau whakata. Ko tu e na tala o pe tau oia ai e tipa tonga ke malo. Ka unga a guaite kau ai kau tangata wa inga. Ka na ike ki Hange ko tawa ko e ngō tama lere moi pūlu ta ta oi. O ngō tama tau na ta hanga peke ne au pe pūlu te ngai peke ta ta o. Na i reiki peke ha ngō tama noa ia ka kau tama ha ngō tama fōweti. Ha ko e mea na u whakawa mō peke si o tau ko tō peke. O kai ki u si o noia ko whakau kau i peke. Ha ko e ta

0: au mi ha te iho. Pea, neu ki hao ha ke au ia o tau. He fua fua mako, he fua fua tim soka bea a tonga koe na e.
1: Koe ia,
0: a tonga.
1: Mone.
0: Koe fua fua tine na e ui. La ko malu ko waka na e kapten ko ka rinne koe na e. Pea ko soka koe ia te iho. Pea kau ia kau, kau fau e ti. Kau malu ko ra ui. Kau e tau ira mo e. Kai whakiki tu mātou kai ka. Pea tau ira na e se se.
1: Kutu
0: kamata ya
1: asoka itonga. Ya soka, ya bueno, fofo kamata asoka itonga. Ya kota tolo tau. Langa ke, ya kan, kau mai kalapa beto, kona uto, kofo o, kolombo tua. Ngele ia, veki mafang, la lahe utim kwenna nao. Kamata imai, mai nga soka, kako tamo fafikao, Paya ko lele ya lene. Kuma le kou te supe ne fa ako, aka faka hou. Ne tale ne aka, ne kawa lene ya he aka faka hou. Ne kai te hala ne aka, ne aka koe me hapoi. Pene ya ko ya ya u he aka faka hou. Kondi.
0: Iyo.
1: Ahe na e.
0: Ne.
1: Tare niti na e. Mak me patere. Go sen chupi ke hot. Ki ala ke ko no fo a makas ki ela fela wa ko ka ton
0: machi ko me fo ka ori ko ala ka a to ka makas ia o ta football ma ta su ma po o ma o no ma ma te a ki la via fo ka makas pe ki ma lo lo mai ga e te na mai be ka ke te hanga ka la pu o ai atake ni vitonga mākes. Ka nau whenga peke saiko no wae, nau pehe peka paue pe se pewa o noa ai tui o mākes i, ke te whoke wae inga, eh? Ka kai peke toi au ai wae a mākes i. Pea sai whoka mākes ia, o nofo mai ia o head coach ia, ke ono ki fuha, i skylight. Ko e fuha
1: tia whoka mākes i.
0: Ko ma ke si na
1: running back so ko ha ka to ma
0: ko ko to ma ko ya ko to ma ya o gulere pulu ko iso ke ta malere pulu ko ya e ta hai mui ko ma ke si pa ko e fo ka wara no fide ma ke si e ko to ma ko ya ko ne me ko ka ka ma uri pena e na e ui ke tūma ko ia, he? Kai, kai hana u ulu.
1: E kai, kai nai koe ki telefon e tia mi heni u tēmpi. Lai,
0: oh.
1: Umai.
0: Kako,
1: hoka koe, kako hana kalapu, na u kapole na super bowl.
0: Iyo. Koe kalapu Saints ia. Koe toki fuafu a suba poru ia ai Saints. Mahapa koe nau fo i tō tahape ia, eh? E tau koe na ia ina e alatua mākesi ia. E ata a mākesi hanga na tolo o kate nau. E na fullback koe na e tau. Kai hua ta mākesi ia o fullback, eh? E tau koe ia. Kako ngai tūma fai ngā saa poki. Ngai tūnga ko ia koe. Ka kai peke lere o ki i poloka, eh? Koe kai tama ko nga poloka i. Koe kai tama lalahi au pito i. Koe kai fuksi no lalahi pako.
1: Kai tama o.
0: Kai hau ka maakesi i. Koe poloka i koe maakesi u kai peke toe. Hatahaia o rawa a maakesi. Koe ne taupea maakesi ko ne awie ki lalo, eh? Koe...

0: tau tai miku o hafeto tonu ai wha. Ta hoko e peke polo kalama koko, koe polo kalama ai kāinga tonga, wahenga Hawke's Bay mo te vita niulata pehe foki ki a Maria Reti. Malo e tau mao ai fiafini.
1: Malo.
0: Te vita pehe foki ki a Maria, foki at ki a moua ki whakahoko mai polo kalama a malo.
1: Malo. Pa malo atu e rinka, si ome e whainga Maria koen, ia ia te ao te dani wata ka ma Maria a vea ke ma fahoka te proklama ma e kainga a tonga i Hawke's Bay ai koe wahenga Hawke's Bay we are Hastings pe mo ne pia mo ngai kolo lala koe i e, uhonga o e, motu noate o nusladi e ko kore at pe e, e linta ki tau kamata ki pe ki tau whaia ki pe lotu koe na kamata ki tau proklama ka ma hufanga atu pe e vu lotu lelei ko ia tau ma lotu pe ke ma kamata i pe pe a pe vata pe ni ki a hau eik ka ma hamata apure pe pe foki ki he kau whanongo retio ko toa pe i he na lope ka ma fo ki linta o a koe pe fo ki o mo retio pe mena tonga o no ke o me fainga mali e koen ma e kainga a tonga me he community a Hawke's Bay pe a koe fin o ku la ya bute ta unga hi ongo o me ngai me lele o ku o ku ma wa si ama ya i nga o koen o ma fai palo koe Te toki oange a e konga no wā ki a maria ke ni whai atu hāma. Angahi o ngongo. I he tawhakon ku ne tongai, ka ko tawhakon ki a te au. Mahalo ko mea lahi tāmi o mau community tonga i he taimini whakalu ku fua. Ko i whoke atu ai ka ungao e RSE ki tonga. Hiria, talo si nao mai e konga lahi koe ni, mi i oka topa pa mo novema, pea koe kakato ni mahina ono, mahina fitu, si nao ngā ue, pea ku talo pe ai kamata ai mahina ni mahina ko me alu haulua ki pe o hao pe ke ahoni. Ai me alu pe pahili o si pe aho e taha pe ua, alu e kurup. Ai ke u kurup ngā ue ni, me he kautako ni Mr. Epolo kawa tu ai pepe a moe apatu ke ukulupu ngā ue ko ia me i tonga tapu mo eua kawa me ukulupu haapai kawa me ukulupu awawa kato he taimini kau folau me aha ulaki pe koe o me o au ke ahoni pe unga o si alua a foki tonga o na utonga hekatu ai konga whamui mui toko ua noa hai ahoni atu ki he wakapuna e forget ki tonga ko na ngai family wa o ke kulupu fa mui mui na to forget u ko kulupu ya fa nua sikareti pe a mo le fa na u pe a me ni o top tap pa fa ta la mo nua ke kulupu fa mui mui goni ka ma kulupu a tonga ta u fa na na forget fe on fa ka to a ka u forget tu me ho ma wa he nga ni mo to te au ni matolu pe a ko digo te mate programa hoko mai ko e o i he riu a mai koe ne mahina ni whaka wike ua e au ki he mahina ni osi koe ni koe ki me e, i he toko ua ngeau wha ngō fulu tupu ke ua ngeau ni mo ngō fulu e foki ki tonga e a koe au whaate e whaka maalo pe ki he si whana o ngā ue koe ni e, si foki atu ange ko se pulo ni whaao ka uma whanua maskaleti pe foki a i a Vili Luani pe a mo moea ki Waterhouse mo hai fua a kau tak kulupu mo nau ngahi kulupu i e ngahi ngawe lelei na nau whakahoko i o mau wahe ngani whai Malo pe fogen ke community tonga fito ke ngahi siasi i he situata e Shaswishilia na pe ke whaifkao Shaswishilia pe ke he situata e Metotisi pe a mo ngahi whai angalotu kotoa pe kaki e si hange tonga hau eiki, mua hai vua ngai siasi, nā nau whaife toko ni akpa nau whiohi, pia mua si whanau ngā we koni, tala tupe ai ofa e whanau ngā we, ke si ke community tonga, ko te nau si foki ko nau ngai family, pia kone ya ube koni ki taimi o katopa mo novema, ko nau te foki mai ya. Alko e Tai ai ngongo ki ta whakoe a whika wak pia mo e kau ngā ue tolfu a kau koni i o mau wahenga i Hawke's Bay. Ke taha whoke ngā i o ngongo, ko nengu katakipena whaku pe ku humata niu e ko whaia te whakamalo ki a Maria Vea. I e nesi kaike ngata pe i he whai holo whi mo e ki nalo he ngā whakoe community, kana te whakalere pe whai pe mo ne ako. Pena e whai ano ono whake ai award ko ya e ko e me ko na fa ia he to e pulelulu ko ni weekend hanga te auto nu ia i nu alofa i sorry i ogalan te ai ke ki te lave au ke fai ki ko ya ka ko fo malo ia beau i he ya maria ka ma se no wa fe au pe mo si fa na u nga ku fe ka ka akte e na popo ko fai ke maria neongo ae lahi u ngahi whatongia wha community e kune si fua, ka uke i whaipe mo e ako. Ko tāpe whokia, ae ngahi whare iwa e mātua, kia tau tolu koni. E whainga maari e pe, o pe tuko e ako. Ko e ako, toki tuku pe he te mate. Pea koe, kaikere ngata ai, ko maria foki me mau community to ngā foki. Ka ku toi, o ku wasi whiri ia, o ku ia e savea, o rotonga whai e savea, o ku e proklama savea koe ni koe, ko leipa mobility survey wave 2 a ko pe a ko ko ilo ko to ko tolu tonga pe ko kau i he fu itimi ko ni pe na filia maria pe mi ho ma wa nga mi hok speak fa te fa vita ya no ka ke pe fa pore pore bu ta la la ku la ko ko fa ma lo pe i he nga wele re ko fa he ka mi mi pa community tonga mi hok speak ke na toni a sabe a ko sabe a ko ni o fe ka wa ki mo fe un a ki ko ne ka nga we hange ko e ka nga we ko ni ko e pa me ki Australia mo ka nga we ko ni RSC bu ko tol fe a ka ko ki New Zealand na e wa fa fo ki pro kalama a e wa sabe a i he wa no a wa tolu ko ai ko wave one ni po first wave ko wave 2 and ya ko ko fa malo ke mali to ke ka pa ya ni time ke fe ta no ai i ta fa ko ya ko ta o na yo ngongo ko fe ka wa ki ko e il le pe mali a fe nga wa ki ko ni ko e i he project la hi ko ni my community tonga ko ni i Hawke's Bay ai fa fa ka kolo a project pe ko e aia koia ko ka tū kone tai mini ko osi ko ka tāwha kone koe a mios muri aina a stā koia hei akapulu o kui koe mokets

0: mi ni fe mo ai bega tau pe ko e ha u gon ko e fa la la ka pa pe ke ave ki ta fa ko ni ka loya e no sio fi bego malu ya ha ga to pe ta fa ko ya ka tau lu e nga u ko e nga u ko ni e ku mai no pe e maria e kai ke fu fa tu ko e a ti te ila o e nga u ko ni fai ka ko no tataki ko e o nga fundraising a te tau o ngāwe ki ai komiti, pe hange ko sap komiti koni ko tau ngāwe ki o ki ai, pe a ko tau fia fia pe, ke whai pe hano ki lawe i whakaru kufua, o ku whai ai ngāwe ko ia, pe a ku whai whaka mātā te kau me mi pā. Pe a ku hange whoko i loi whoko, o ulele pe mo fundraising koena e maria mo komiti koena a tautupu, anu kou ke taki ai, te ke toki, toki ate whainga maare, ke ke taranoa mai ai. Pea, hange ke kulau, e kai ke ufalo alo, alo pe ko chef ke taimi, ka te ki toko eni ki a maria, ke ne omai mua ne ngahi ongongo, mi e tawhako ni ne toka ngai. Malo.
1: Malo a pito, te vita ma oi whainga maare ko ni, ke ufahokata e ko ngā oi tapuro kalama, ai a kono Pa hoko ate ki konga sipe o ngahi o ngongo, miho tau community tonga i he wahenga Hawke's Bay. Ke hoko hoko o lelei atu pefo ki a ngahi palani mo fotutu ngā aue a ki komiti. O kune whakalele a ngahi whinga paanga pe koe ngahi fundraise a e Hawke's Bay tongan community langa whanua society. Ko uhia koe tau mua pe ke tāna ki haki seniti ki helepa ki ono whakahoko aki a ngahi Whanga ki whatongia ma ke hepe o panga mai me mua. Ko e whinga paanga fuk ko ni o ku mei mei o whahoko ia i he mahina ko toa pe. Ka ko e whinga paanga o e mahina ni o ku toki whahoko ia i he toko naki wha osi aia ko ato noa o e mahina ni. Mahina ko me. Pea ko e luluanga maheni pe o whahoko ma ae community. Ko ho Filipe hau foi fika i he fika ulaki ki whanoa i he fika ko oloto. Pea ko ia pe e tene mau, pea ko ia tene mau ai monu ia ko ia. Ai a oku whahoko pe i he whaafetoko ni aki pe ai ki komit sisi, ka maa komit lahi. Ki ono o provide ai ngahi pale. Pea ko i he aho ni oku iai ai pale ma kehe ki he lulu koni o mahina ni. Whakataha pe kono whakapale ia ai si ngahi whae. Pea nai loto lele a ki komiti ke nau hanga o whakatau. Ai hosi ko ngā ke vahe ki he community. Koe kau pe i he pale ai lulu koni ni ka oku whate fito pe koe ngahi sapate ia ai ngahi whae koe ai community. Koe aho ni ia ku te waki atu ai katoanga ko ia whahi hosi ko ia i he apsiasi o Vosiliana. Ia te hoko atu o gloto lelei foki ai punake a community a loiloi po malewasi ke whahoko a ko whaiwa ai whanau ai anai kamata aki ai whanau tangata. Ne nau kamata e nau ako whaiwa i he weekendi, pa e toki kau atu lewa, e lo ngai whanau whiwhine i he wiki ka hau. Ko uhi ko no ako e ngai whaiwa whakatonga, kono puke puke ai pe e tau whatunga motu a. Neongo o ku tau ihe whanua mulini ka aku loto pe, ai si ngahi whanau, ka ma ai punake ko ni, ke mole hono taimi, ka e whakahoko a ko whaiva, ko ngā ke kei puke puke pe e tau whanau a tau ngari unganga whatunga. Mahalo ko ki o ngongo ni o ko ma wate he taimi ni, te whakahoko atu pe e tau ngongo ke ke whakaosi mai. Malo a pito.
0: Malo, wha malo atu e Maria ko irupeo ki whangamare pe taimi. Ki lawe mai moa ki he whakotu utu kona ku whai mai e he mousap komiti pe komiti si i ki whekawa kia me wike lea whatonga. Ko wasi irupeo ku mousi ngawe ki ai pa mwe hangeo ke kore sponsor ki lawe mai moa ki ai ke tau ahet ak pe whoka ngai mahina ki mua ke mahina peo ku tau whemo e kina pe whae mea koto. Malo.
1: Iyo, malo niu. Mahalo koe fotutu kone ai ki komiti. Koe ngai polo kalama anga maheni pe o whawharahoko. Ai a koe uraki aho o ku whahoko ia i he aho taha ono koe o a kosi ko sa aho sapate ia o whahoko ai ai wikele whatonga. Koe aho koe ia o ku whahoko ai lotu pe mohono hono hufi koni ko o le fatonga pe ko no lotu i o kamata o le fatonga fataha pa mo e fusfuka o fa hoko ma pe ya ki

0: council e Hastings council ke chamber ko ya pe ko e fa ho ko mau pe he community ai wow kava kono kono fuka ava ya o wikele fatonga fata pa mo fusfuka pe hoko hoko ta penga pol kalama fa hoko mo pol kalama i he fia fi fa hoko ma pe ai pol kalama po hiva pe hoko atu ke aho ta ha ko pol kalama ia ko nga hi fia wi le ai fa nau pol kalama ki he ki he no fuka ha ai anga koni ko tau hi tau kolo fatonga ye aho tu site ka ma aho pule lulu o fa hoko ai ai fe au hi a lau mau mo nga hi le ai fa nau ko aho to pule lulu fa fa hoko ma pe aho to pule lulu ai fa fa fatonga per ko tau ko si na fa hoko ai ai ki pol kala ma ma ke ko ho no showcase pe ko no hanga he fa nau fa ali ali ma ke ai anga e tau ngahi, te unga whatonga, ai ana e whahoko ai, ai Filipesi whanau, ke na whafufunga ai, ke na whafufunga ai wala Māori, koe wala Putu, koe wala ki he tui ki he katoanga, koe wala ki he graduate, pe koe graduation, koe wala te ke tui e whai aho, ngahi wala ki he kehe, te koe koloa whakatonga, po koe wala whakatonga ke he kehe o kulawa ke whakaha i atu he ki tamasi mo ta hine ko toa pe i community tonga ko niko wahenga Hawke's Bay. Na e lawa lelei ai ngahi ai polkalama ko ia o a uki he po whalaite ko po wa inga. Pea toki whaka osi aki lewa ai lava atu ai community ki he paka. Ai a koe meme ko polo kalama koe ni e tau kosi o ku familia pema polo kalama koe ni e tau ni e fukutu tu koe aki komiti i kao te ke mau lelei pe finalize polo kalama koe ia e toki koe mea koto ape e paasi ke komiti lahi ke nao toki hanga au whanga tuku mo whaka paasi ke polo kalama koe ia. Malo niu koe tau koe ngongo ia ki tau wike lea whatonga.
1: Malo, fa malo at Maria, i e lavi mai ki ai. Ke tāwho ke ngahi mea ku o ku noho mau pē o whatongai pa ku whiawhia mau pē. E tau lava o ke ngahi rest home, ngahi api koe ne kau vai vai. Pau whaia pe fo ke tau kau mea mi pa ku nau si ngā aue ai. Ako e taha ia koe, ahono mana koa koe e tau kurupu whai vaa. Hangai koe na koe seo tānoa, koe nu. Ko irope ulahi au pito ai ngahi pūkingi mai ke to e vilo ange tau kurup whaiwa o whaiwa. Ki matu i koe si ka waiwai koe nea koe na waiwai ka koe si lini i ato. Lahi au pito e nau si lini. Pea kuna willing nau tolu, ko mana tu e tau e neua me ai. E tau e nau te whakahātonu mai pēka te au he nau iwi ai. Pea mwe na tau ame pasteni, o nau loto, o fair time e mawa i koe ke tau wha tau fundraising hangu e tau community center fei mo talang e ka nau wha nau tō luia e nau lulu e. O ko mana tū i pē time i koe na e hake ai koe e tāwhi ai koe a Hawke's Bay e time pe koe na e whanau informa ka nau tō lu e whare vai vai e tāpea me Havelock North na nau fui fundraising pē fui wike pē hono ua nau mai banga taha kilu tupu. O fua ka o mai fuka ave ia ke civil defense. Ai ke ngahi mea pehe, ka koe nuk koe ilo pehe, kuloto ngā ngāu fuka e tau subcommittee, pe ave e tau ngai proclama fundraising pehe, kono promotion, kono ai kono tuwa ke atu pe, kono asi willing na toke na utokon. Ka koe ia ku, o ko fai atpate, ai whaka lave koe ia, e koe ilo pehe, koe ilo pehe fuka e tau fua sio pehe e proclama, koe ko feitu ko tope in New Zealand o ku ui mai hono ngawe e ngai community toka i e ngai sias pe mo ngai a me a keke to e ko tu i ko e ki makehe ko e tau fonga ko ka kai ke ke me ngai a funga waka keke ka una uloto ke na ma paint o fai hono ngawe e pe ku ne mo ko ko e misi ko ni ko misi fai ngofua kana tau lue mai en, tau lue mai en, ta koe nuk hao pe, o si maho tau kerekere, o si maho tau kerekere, me kam solo. Ta koe te ilo foki, na te fai foki, pa moe kore ki he mea fo ou. Ta koe ilo peni, o koe ilo pe maria, ko koe pe foki mo vliame, mo fai uare haro ko ya. Koe haa e leities, me he, ae taimi fai nga maari o e mea, ki hau, matuki nga tau kore, ke nau hau, ke hau mwene kau, mwene kau, councillor for all. Na o mai ki he tau community tonga, matuki tau pesi, i he holo koe Wesilia na, i Hastingi. Pa te nau hau koia, pa tau hanga teu teu, ta e tau faiwa, pa te ngahi mwene nau ki mea kai. Ma in tui foki, ne o nau tamau nau kai mo i le koe, nau si o koe ki he paku i puaka tunu, he? Unau ki te need to taste, he? Taku, he? Paku, ko peanga mai wu faa whanga marea arinta kai lawangi ke join in mo maha ngahi ongongo on the spot, he? Kaneang fokete tau te o mai pe ngahi ongongo kaku o second hand ia. Kaku ongo u tānoa oku tohiki tō ai mawhana ai kāinga. Mana tui koe a ngai a, e tau whingau aki, tau pako wha maro hen, e ko ilo rei, te si ai fok pa moe, whare kai koe na o Pasli o Paya, e ko ilo te aluke, matu koe ngā ue kotoa koe iau, tāna katoa peke u ngā ube tau community tonga. Aku kuhinga, oku, neongo e tau mamao au pito, me kilomita ni mange au, pe me okalani ki Hastingi, pe a kilomita e tolungi au mi Hastings ki Wellinga Toni, tau nofo uohonga koe maumaunga noa. Kau ngā wei, ke mahino pe, o kuiai pe, a whakarakalaka. Pe hange ku tā noa, ke business koena, a whakafare kai koena, a Pasli o Paya. Kau fie fia ki isi o se ni ngā wei, pa ose unau te hiki me fitu ki isi i. O hiki aki vitu ulaiang. Pea koe tala monu atue ke si ki tōtaha koe ni pa mwe ne ngāwe kufai. Pea pehepe ki henga hi ngāwe lava mea o ku lava e he taha kotoa. Tā foki, nau tuku pea ke toki whaka osi aki ai ka polo kalama, ai whaia ha tala monu ke ngai whae kotoa. Pea, sake mako, e kamata pe tala monu atu ka koe maria, Pea pēhō ki a rinta, ko whatongia, ko tutuuri mai, ki whakahoko, e au. Pea mua ngahi whae, ko toa pē, kaike ngata pē, e kāinga, mui community, Hawke's Bay, pe ko kaha ngahi whae pē, mua mō ki nau tōru ko toa pē, ihe o pē, o ku nau si whanongo mai, pē a whainga maari, ko tui, neongo ko fumea whaka komisiare nia, whaka māman lahi. That's where they make business when now profit. Kāku lawe māu pēia ke ngā he lau māre to o tā kotoa. He uwhi māu pē he whānau ke hanau ki taimi a whae ngā māre ke si fua ki ha mea ofa mai nau whae. Koe ki whae osi pēku whae matara. Ke osi kone ku māu ki kāi ngā lotu koe ni ke ki tātua māu feitu. O osi eni ko osi mei moho tunu e poka tunu lo tanga lere mo papa kiu. O ku māu ki unu mai matoluia a mata stei a pongpong. Matu ko sāpa teia whae māu ki whakalau māri a tātāgui te whae māu kāi ia. O ku aia he fia fin, pia ko mea pango peke ke a watu haki mei poka tunu ki a ka te koe, e maria pe ko rinta ke whakafofonga. Peke ngai whae koe ni, i o mau ki kai ngā lotuni, ke mau celebrating. Hange ku rau, o ku maho inga, pia neongo ko he ko fae fa ti pe ti ko ya ko fa tongi to tonu be ya fa e ke si look after ke fa na au ka ko fe ma u pe e fa na u ya ke fa ha give back ke fa ha no show o ofa ko ya ka ofa ya mon ka ko ta ta il ko to be ta ko ne ngo ko o ko ta si fa am pe ke pe ha ni mai si ke mo ya ta u ngai fa e ya a ki na to sa e na to si ke mo u ka ko mo to ko ni ko e koe he whahoko atu he whafin, a tala monu, pia me he pasteni o e o community tonga, me Hawke's Bay, a whaifu kausi e whesu bengoso, ka umā a si mātu a tangata. Ko tui, ko mau whatongi a ia, ke ngahi ki mea kailerei, pia o te whakaitai motolo ngai whae, i hiki fwoi toenga tuko e ni, wau ka pongpong, pa toki hoka turewa e, ai whawhiki kia mōni te. Mana tui, kau turi mui mai, mō sāpa te tamai. O whi mau peke, mau ongoi, te mū te whai anga, ta mui ofa pē. Kane ongo ia, o koe whawhitai anga ia, o e whakola koe ni, ke o atu ai pōpuaki, a taramonu, sāpa te whae e koe ni. Ia te mū tōru kotoa pē, ngai whae, o whake mō mau ha aho whiwhia, mō ha aho lelei, te mū tōru, si whakahoko aki ho mō ngai whatongia. E koe whatongia, whakaotua ia ko mō si whai, ki tokoni, ki hea tau halafononga. Pea, ko tui pe koe, mi ose taimi, kai ki ufa loloa, pea ko ufa māloa tu pe, e rinta, o me whainga maari e koni, ki ma whakahoko a he polo kalama. Pea ko whaka māloa pe, so mō ki oma i e taimi, ki ma hoko hoko atu pe, ange me tau gosi, o lere mani he tau uni, pea ko hange ko e ngai misi, o ngai trim, o e vi sone koeni, ke langa tau community center i Hawke's Bay, ko e nia ko alo atu ia ke hangu wata mai ke mooni, ka ko pau ke tāna ke paanga ko e ni, whatatau ke patiseti ko ia. E hene pehe, o whaitoa e whakamalo, pia me he community tonga, me i Hawke's Bay, he ome whainga maari e mo e ki e mau whahoko polo kalama ko ni, hau mau o whatu, malo o pita.
2: Whakamalo lahi atu ki a te koe e te vita lata, ka umā whoki a Maria, hono whakahoko e polo kalama. O atai pē popo aki talamonu ki a te koe Maria, ka umā e hoa te vita, pe a mwesi ingai whae ko toa pē he wāhenga Hawke's Bay. Whatawanga ke mō mā oha aho sā pā te whae e fie fia, o atai whakatupu whiri e mātu a kai tuku ke hau hau a pe a masani aho ingai whae. Malo a pito tato kwhelongo aki i e polo kalama hoko.
1: Malo.
3: Hei, Siana, te kai vainga ka pulhe whakao singa oi wike koe ni.
4: Io, i kai ke whātatari ki ai.
3: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whao whao whao le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
5: Ka pau te ke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ae ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko e tau polokalama ko iau koko, ko e polokalama ai korisi kuinisalo te, pe a mo luha mawhare, pe e foki ki a susana tu itawake.

0: Hoko tō tono ai wha, te tau hoko i pēki e polo kalama ai koristu tuku korisi Queen Salote, pia molo uhama, pia whoki ki a Susana. Malo e tau mao ai ahoni yong whawhine, whoki at kia ki moua ke whakahoko i polo kalama. Malo.
1: Malo e lau mari a hau eki, pia whoki he tahine kuini nana spa utuk aho ta pe he foki ki he taina princessi a ratu fui peka oku tau kaufa taha i a te orani oku a te whakatapu ki a kou e ki mo koi sutu koto a pe ka maa ki mo utol koto a pe oku mo hongona mai a polo kalama koia a ka taha tutuku a korisku in saalo te pia mei a te oroa I he whawhini o kou kau ngā kau whataha pa mo e taha o e kau siketari a kou sutuku a ia kou susen fustu i tawake ke mahoko atu e tau polo kalama he whawhini. Malo susen.
2: Malo. Kamata a ke tau polo kalama ha tau loto. Kamo o kui kui ke tau loto. E o tua maf maf. Ko koe ko fungani, he mea mo ui ko tope. Rea whataha pa mo e whaosā me he whia whini, ko ki nau dolo o whalala ki a siho wā, o ki nau hange ko mo unga saione e ne tae mawea. Ka oku nofo be o tae ngata. Ko e mau tuia pa mo e mau amanaki, ko koe ia siho wā, ko mau eiki, o ki whaigea a e mau tau tapa he whia whiko ini. Ha ngai fufonga mai e o tua, ke ki polo kalama, no no te ma whakahoko he whiafko e ni, ma korea ho lau maari e, ke ke ha ere mai, ke tau polo kalama mo koe i he whiafko e ni. Koe mau lotu uia, pa moe mau u, i ho hua wha ka laisi, ka ko koe ho mau whakamu ui, e me.
1: Malo. Oh, lawe i pe susen, ko e fiafi mo mo ua ni ko hi ko e te u ko ia o e sa pate o e ngai fae. Pe o koutui o ku taritari mai a e kauhiwa ko ia a lototonga. Ko hinga ke ke lava anke whakahoko ho mo wako hiwa i he fafini. Pe o ku pehe pe whoki pa mo e kauwhifine o e api ko mo ia mi he e ki pa me i Ellisley o ku nausi i taritari mai. Ka e vawe beta polo kalama pia ta lele atu lewa ke whakahoko ai whatongia. O kui ai pe ai whangaki i whanongonongo ke whakahoko atu pia mehe polo kalama e whawhini, ke mea ai ehe kaukoli stutuku, ai e teu tok whakaiki ki ata anai, ko e whanongonongo whekau aki pia mwe tau skola sipi ko ia ke tauni, pia kono wā, teu teo atu pia ki whanongonongo whekau aki pia mwe tau kote senturi, pia kohono tolu ko e tau stool, pia atu me ki whanongonongo whikau aki mo taha e tau ngai koloa, a e koe whalapaongo fute uanoa, pia te whuka osi lewa ki he makasini. Ka te u oange whainga mare ki a Susan, ke ne hoko atu.
2: Malo pito luhama he mau whainga mare e, pako whawhita e lahi ke eiki, koe ne whakawhainga maari e, ai hala whono ngā ka e ki taua, ai mō miniti ko e ni ke whakakato, ai whatongia o e polo kalama o e whafko e ni hikai ke uto e whakaloloa, ka ko whakaampe ke whakahoko atu ha whakamalo, ula ke whakamalo o ko whakamalo ki he lava lelei a e tau pōhiwa na tau whakahoko, i he api ko tuinga papai i le seri tonga e tau pōhiwa ko ia kamata o e kātoanga o e senturi honoua o e lotu. Pea ku whakamalo atu ki he kauhiwa, kai pehe ki he whaihiwa, hine hina, i he whataki o e whatongia o e whaihiwa o kai kua whatongia o whaingo fua. Ka o tau pawhetai pena hanga he eiki o mai haivi, ke tau whakakato ake ai hiva o e pōko ia, hange ko ia kumo mea i, ko e hiva e ne whaihono teu teu o tau. Whanonga mo ia ki tonga ki he whamanatu e senturi tap te au e korisko kuin sālo te, pia tau lava mai o te whakakato pe mo ia i he tātoanga pō hiva ai sasa u tātā ai ne mo whakalava i hengai hui ki ko mahiri atu. Ato e whakamālo ki he Palestine o Koristutuko Aotearoa he lawa kakato whakahoko e whakataha AGM na tau whakakato e ahataha walu o Epeleli wanoa wano pena e lawa kakato e whakataha koia aia koe toki whakataha hoko pe ki he maasi wanoa wafitu aia koe whakamālo pe ia o ko lava ke o mau atu ke whakahoko atu i he hoako e ni e luhama.
1: Mālo, au pito, whakakau atu ai pē, tānaki atu ai pē, ai whakamālo rahi a te kumo tau ne mō lava mai ke tau kau i he pōpō ki he konseti koe ai kawifi ai, koris, ai koristonga, pea aku whawhiwhia au pito kauhi koe manatua ki tau tōru, pea ko e mea lelei a ke tokone aki. Pea ko atu a e whakamalo. Pea ka inga tai ko e Palestini foki a toke tāmere nai te tamo e wholau, na e hoko e koe pule ako i he koristonga. Pea whakamalo lahe a ta tek motoru i he poupou. Te u whakaiki ki atu lewa e tau whanki i whanongonongo ko uhi o fu umahau inga o pito i he mahina koe ni kome. Ko ula ki ko e tau scholarship. Ko tau skola si bifo ko anu maheni o wha atuku atu ai fōmu i Whepueri, he kamataanga o tau. Ka ko uhi ko tau whanonga atu ko ia ke senturi, pe a tau foki mai, na loto relei pe ai koristutuku, ke te oangi pe ha whainga maari e, ke whaaki pe ha skola si bi, ke tauni, ke wanoa wano. Ai ako uraki e skola si bi, o tau fuaki a e paanga tō ruafe nu usila ko e tau ofa ia ki he korislo o tonga ki tonga. Tau ko e skola simpi ko ia ki tauni na e fuaki ia i he tau ko osi i he tana tu unga ko ia e korisku in salo te. Pea ko e skola simpi ko ia ki tau fo ou e fuaki ia i he e ui ia i he tana tu unga e korisku in salo te i he tauni. Pea ko e ua e tau skola simpi o fuaki pe e tau skola sipi i Nui Silani. Ai ako fo skola sipi pe e tolu. Ai ako e taha ke fuaki ki vahe saute, pe a taha lewa ki vahe loto, pe a taha ki vahe kolo. Ai a i taimini, ko osi tuku atu a ngai fomu, a taha ke, ke tohe mai ki a taha, tata te fito ki whanau, a ki mautou na e ako, homo ngai fae, Pako homo ngai kui e koris kuen salo te. Aia ko e form ko ni o kosi o atu pe he e-maili mo fetu utaki he kautaki i homo ngai kulupu pako e kulupu frasiasi pako e kulupu frato uako e ma o atu me ai ai ai formu i he e-maili. Aia o kosi o atu ia pe atareva ke tohi mai ki ai o ngata pe e-maili. I meni pe i he wike tolu ai a koe aho woua ko ia whalai te woua o me i he taim wha ke osi mai ai a ngai fōm koe ni. E lava pe ke ki hanga o mai hanga tonu kia te au ke i meili ai ko i meili ko ehelangi at yahoo.co.nz pe te ki whetu taki mai ke ku fika telefoni ai a koe mō pāl koe noa ua fitu, tolu taha tolu, valua hive hiva, ki ha o toe fie mao whakai kiki. Ai a koe whonga koe ke o mai ai ho tohi kore skola sipi, ko o whakafonu mai e whomu, pia kuai pe mo whanga ki tu uni ai, ke ke lau ke mahino, pia whakakakato mai. Pia ke lava pe ke ke ave vai saute ho o whomu ki a ani, kia ani Paulchin, pia me i loto fare ia, pe ko hei lala maka ko ia i otahuhu. Pia ko vahe loto lewa, e lava ke ke omai kia te au, luha mafare, pe ko palasa tau fa te au i kelen ines. Ko e ku tu asila ko e oho ku api, ka pao ku ke hau pe am ho'o ho'o fōmu na ke whakafonu pe, ko fika waono hala vai ne Mangere East. Fika waono Vine Street, Mangere East. Pe ko ho'o hanga pe o seni mai ke e ku imeri pe a whakapipiki mai pe am ho'o u toi whakaungongore lei pe am ho'o ola ho'o ngai siwi na e osi lava. Mana tu i koe whomu e osi a i he whā e awhalai te uaua ko ia o me. I he aho tau tahareva ko ia o me, ko ia aho tau naki ia e toki whataha mai rewai a komiti, a e koe komiti ngā ue ko ia a e koristu tuku. Ko whainga maari e, fofua whainga maari e ni, ke kau whataha a e komiti ko ia skolasipi, mo e komiti ngā ue. Aia te utoe whanongonongo atu, ke moulava mai mua, a e komiti ngā ue ke tau whiri a e fwe skolasipi e tolu koe ni. Aia e tuku atu lewa a e ola, i he ki mua i a sapa te tolu taha ko iau me. Aia koe a tolu noa, koe a tolu noa ke tau whataha e a toko naki tolu noa ko ia o me. Aia koe whanongonongo, koe tau ngai whanongonongo ia, te kau aki pa moe skolasipi. Ko hono ua lewa koe, koe tau kote. Ko tau kote ko ia, na e ota kouhi ke tau tui i he senturi. Ko e lahi taha, o ku osma uho nau kote. I he taimi ni lewa, o ku ai e ki ini ihi toko si ipe, o te keike ma uho mo kote. Ko uhi ngana e keike ma uho mo sai stotonu. Pea koe ni ihi ia koe peke mau e sai si ia. Pea ugai pe mo ki ni ihi toko si i, na i kai ke fuu fie maarie ki he tūkunga hokote. Ok o atu lewa e whainga maarie ke ke fetu taki mai, ko uhi ka pau o kai ke ke fuu fie maarie ko ke tūkunga hokote, whafoki mai e koe kote e lava ke whafoki ato a ho seniti. Ho paanga ko ia e te au whanoa. Pe au klolo tonga whai e ngā ue ki ai, o ko ngā ue ki ai pa mo tai paanga ai ako meleane na kane lego, ke whawhie maare ke hini ihi ko ia, o te e ki ai ke mau hokote. Pe a ka pao kua taha ia, o te kai ke ke whetu utaki mai, ka kua taha o ke ilo na e te kai ke mau honokote, whetu utaki mai he whainga maare pe. E taim tatau pe, o ku ke i toi pe a ngahi ko te ia te au. Ka koe ngahi size lalahi pe, aia koe size 2X, ka pau kua taha o ku toi fi whakatau hao ko te, ta ke fetu utaki mai. Aia koe o ku mau a size 2XL, ta mo e size 3XL. Koe ma foto atu koe ni pe mo fusi, koe size koe o kua lahau ia mawa, ko fusi o ko ilo koe medium pe koe small. Ko au, koe saisi large o ku whiunga lele ia te au. Ka ke whafofua mai ki he saisi 2XL mo he saisi 3XL o u kote ko ia o ku ke toe. Ka pau ke whie mau hao kote, koe koe ngata pehe kau kori stutuko. Pau kwa hani ihia o ke whie mau hao kote senturi. Ke lava mai pe o sio ki he fotunga o kote pa lava ke mau at hao kote. Aia o ku paanga pe e te au whanoa. Koe tau ki whanau no ole wan hoko koe tau stool. Ko whanki stool ko ni na e ngawe aki ki he tau wha ako whaiwa o tau whakoutu ai a ngahi o tu ki he tau tauto ko ia i he maa ulu ulu. Pea oku ke toi pe e tau whanki stool. Oku ao ngā upito e whanki stool ko ni ki he tu uai a whanau o koe ki aole le ki he sink. Aiko whafofua koe ki stool mahalo pe oku i he te pehepe hawhi oifute e taha. A hono maalunga o ki stool. Ka oku tolahi au pito ani ihi ko osma o atu mo whatawa te nao stool au panga tō noa. Fra mama atpe hina panga ni menima ki stool e taha. Ke whi mao hao stool, whi tu taki mai ki a te au. Pea, koe tau ki whanono le wahan hoko, koe mantufa ko kua e tau koloa. pako taha ne tau koloa na e lota ko sutuku ke ayo lului ke mao peha sieniti ke tokoni ki he tau lepa. Aia ko fala paongo wanoa, fute wanoa. Pea ko tikite oktola pe e wanoa. Aia ko e ko tau fala ko e ni e lului pe ia I he aho tolunoa. Atounoa, atounoa ko ia o me. Koko uke fima o hatikite, peke ko fikaia ko taha peke wange au. Aia ko e tikite taha o tola wanoa. O ko stola hea pito ni iho na fatau e na toi na tikite nima. Ai uke ke whakangata ngata. Ka ki rakse tūtaki mai ka au ko uhinga ka pau kwa hafo I fika. Fika e hau pefteei hange ko ni ka pau ko pefteei ko fitu fitu. Ko e anga pe ki whakatata. Ko hinga na o kua fika o ke loto ki ai ka o se whakatau ia e hata. Ko e fika taha ki he wange au. Tola wanoa ke tiki te e taha. Ko e ki konga whaka o si lewa. Ko e tau makasini. Mo manatu na e o klolotonga ngā ue a melevete. Ta pehe ki a anau tui onetoa. Ka uma a ai taha na sekretari ko ia oi komits magasini og na loro tonga nga oi ke tau magasini pa ku fu fie ma o apito ke ke si o ki ho imeri og tu ko tai e fa nonong fe ka o aki mo fonga ke ke hanga o fa ka hu mai ai pe te ke fa o mai ai ai nga hi uta he unga ko ta ko ta pe o ke ke henga he tana ne hanga o ma o mi senturi ngai ta whakakulupu, ngai ta whatau taha. Ko hinga ke ke hanga o, o wha o ki he, o kai pe whau tā ai, o ko o si set apu pe e, e anau, ko hinga ke mō whaingo fua ho mō wha o ki ai a ngai tā. Tamu ho mō whanki I whakamatala, o ko o sakai ki ike at pe e anau a whaunga, ke ke tuku mai aho ki whakamatala, ko hinga ke ke kau I he tau makasini, o ko lolo tonga ngāu e ki ai a merewete, mō senorita tu inuku afe ka uma āwhoki a anau whi ao. Ko tui ko tau ngai whanongonongo pe ia o ku wala mau atu ki he ke taimini. Ka te u tuka te susen ko hi ko e mahu inga ko ia o e aho a pompongi sa pato e ngai whae.
2: Malo pe tolu hama. kore pe ke u toi hu whangate whakatapu kai tuku mua ke whae pe ha talamonu ki he singa he fofonga I whae o I koris tutuku kuin salo te Aotearoa taki mu ai e tau whae ko ia ko I korisi mua ko tupoutu a tau moe folau ko ne ofi he tau te au. Ko Evalini Hangana Isa o ku tupe mua ke o atu ha Whekau ngā mamahi ki he fofonga whae ko e ni I he taufa mo e peau kāwha kāwha ko hake I hono loto whare a e mau whekau ngā mamahi mo ko e valin kai ke tau pūre ko e pūre ia e o tua mawhi mawhi ne ongo ko ne to'o atu a e tā mai o eiki pa mo e kaunanga I he loto whare o e whamiri kau tau whawhetā I pe he ko e si hova na ne fuaki pa ko ia pe ko ne toi to o atu. Fa hoko atu ai popo aki ki he singa fa e ko e ni ka lo fotofili la tu tama lavulo e ma pele skoti. Pa moki mo tolu ko toa pe singa hi fofonga I fa e ho ai fa fe kau lau manu atiola pe he ki he ngai fofonga ko toa pe kai te u ma o si o mau ngahi hingoa ke u whakalau te lau atu ki mou tolu ai popo a ki tala monu e fu aho mahu inga ko ini o atu whakataha ia pa moe lau ai whaosame a te evita te awo fulu mā valu monu ia ka ko ia fulipe o ku apasia ki a sihova o fo ua hono ngahi alunga. Ko pau te ke kai ai mea ko ongo si ai honima. Te ke monu ia, pe tu maari e ho mea. Ko ho waifi, tene hange ha vaine fai fua I hono loto fare. Ko ho whanau, tena hange ani huri i ori de taka takai i he tēpire. Wakai, ko en ia, ai monu ia o e tangata, o ku apasia ki a sihuwa. Ko e mautala monu ia, pehe ki he palestini, merenaite, o ku ikai ngalo si fofonga o teu, i he houa koe ni, pa moki mou tolu kotoa pē, a si ngahi whae, o ku mou mea mai i he ope, ke whakatauange pe mo si hova, ke ne toi tau maringi mai, hakelese o kulahi, pa mo angahi tau, ma mou tolu, ke ne whakamonu ia, ki tau tolu hono kotoa pē, i he amanaki whakamanatu, o sa pate, o ngahi whae i he tau koe ni. O ku i kai koe sili wā mo e kolo mo e koula o ki kai te mau mao. Ka koe huafa pe o si ho wā o ku whakahoko atu aki ai mau tala monu atu i he fiaf koe ni ki a te ki mou tolu. Koe pehe ai pōpō aki o whakahoko atu pe me he kau whaifatongia i he kolis tutuko Aotearoa i he, he fiaf koe ni kia te mou tolu. Ko ia pe, malo Luhama.
1: Malo a Petro Susen, pe ako e aho whakangaro ngā ta afo ke aho a pompongi, pe ako tui o ko kau i he kei monu ia, i he kei laumari e whae, koe ki whina motua ko me la pe fisi hoi. La mana fo ke ulele a te ahoni ke ma sapat whae ki tonga. Ka ko hiko e whatongia na e te ka i mai pulu hangi koe na ulawe kia he kamata anga le taki polo kalama. Ko osien buta lele atu ke whahoko whatongia ke kau hiwa a e kau whiwhine ko uhi koe ahamau inga pongpongi. Pea o koutui oku inasi pe a ngai whae, ka wai whae koe ni i he tāpuaki o e mohui pia mo e ngai kere se o pfuake he eki. Tupe ke wha ose au ki e tā ki polo karama he wha fini ha ki lotu, ka o wha hoko tupe. Tau lotu.
3: Kala.
1: O tua maaf maaf o kumau hau alo wha ia.
3: Oni.
1: I mo ua koe ni, pia mo e yongo whae koe ni mau ka whata. Susen Fustu Tawake, ka o mahafo ki Arinta e Fafini. E toa mafmafi, o kui kai ke ngalo ai si ngā whae, o kunau whanongo mai i he ope. Koe maro tuia eiki, ma whafeta e kohi, nā ke tuku maho lau mare ke me ke mawhea. Tuku eiki e ke whakapulupulu ai pe ki mau tōru, ma ngā whae, ma pe a ki ho keresi, nā ka mawhasia aho a pongpongina, ki te whai ai peho mā tāpaki. Mau kei whaake a tai pe mau ngai mo ui, ke ke mea ngau e aki pa ke whai ai peho no whakatau ki mā tōru, ke whai ho whina ngalo. O ku mau kore kato e ngai mea ni e si suka lais ko alo, ka ko mau wha mo ui. Amen.
2: Amen. Malo.
0: Whakamalo lahi atu ki a te ki moua. Loha mawhare kau māsu sentu i tawake ai whakahoko e polokalama o e ahoni. O atai pe pōpua ki tala monu sa pate whae ki a teki moua kau māfoki ai kau tahine pe koe ngahi whae kotoa o e koristu tuko kui ni sālote. Whatawangi ki mou maua aho sa pate whae fonu keresi i a pongpong. O atai whas koe ni maki mou tolu koe whasi sa pate whae mea kalolaine tau kei aho pe foki ki aho poivau malo.
1: O fato.
0: O fato.
2: O fato.

hau koe e pai koe ki sio koe e malaga puna koe ki o uta. Koe nau sio pe ki o katole tau asi ai a tape he ka pau kato o tātare ne ki koe e musika. O asi a ngā ime a ngā au e pa musika. Te nau ilo i lewa, o kai ko hau au e ve ewa. O hau au o ai o tai ne ki pa musika. Ai a koe uhinga ko ia ko hau au o ngā au e pa musika te mawai a pa anga. Ko te mawai uhinga. Ka baone o te hau e a ngā hinau nau a pepa ni ho kato re ta. Hanga o talaange ai uhinga o mai ai uhinga a pepa ko ia. Uhinga ko ne tai milahi o kuea ngai pepa o kai ke lelei ke te wha o kato re ta. Hanga ko ni ko wha o ho ngai tohi pa ngō lelei ko ngā ue ni whetu na ngā ue o historia i o kato re ta. Ko hea uhinga ko wha o he kato re ta. Ko hea uhinga ko wha o he kato re ta ko hau au ia kumi ngā ue. Ko hau o kumi ke mau hao ngā ue. Ko hau ewe ewa. Ai o te paki rewa i mo i toka ateli ne koe o hau ewe ewa. Ka baurewa uia i ha mea ko hau hapea ngā ue. Hau ko te rita ko wha i loto ha utohi koe awe te asione. Tau to tonu lewa ke hanga i wha mooni he toko taha koe kolau mai koe ume asione. Ai o tonu ke tu ai i ngoa toko taha koe ia pe koe uhinga o mai a mea koe ia. Ni koe taim pe ku alai koe a toko taha koe malaga apuna ki o koroa koe. O kia hanga hi nau nau hange kwa ngai toi. Ne o si loi e ia, o kai ko hao au ewe ewa, ko hao au ngā aue. Ai o kapu le wae, pa kwe pati le wae, mo uhinga koe hao ngofu a hau, pa te nla, e ai o whafoki pe koe tai pe koe ia ki tonga. Pa whafoki koe ia, ke i ngofu a tai mila, i Asteria, e tau e tolu ki te tai foki mai ki ai. I do si lani, ke i ngofu a ki tai foki mai tau e nima. Ai koe panki me ai iki, ko tonu te tau tokanga ki ai, ku hi ke wha mahi no i kai ko hao ngā au. Nea ngo te tangare. Ko ku hao au kuia pa mo u tohi ko i ni, ko tohi awe ti a mea. Ku au sai pe ia, ka ai hao toi wha mo oni ko mai tohi me toko taha ko ia, ko ni u tohi o ke hao mo ia. Ko koi u nau nau tau pehe ko a toko taha ngā i u hila koe. Ka pau pau hao nau nau ngā i u hila au kato le ta, ko hao au ngā i u hila. Ko koi ko hao au ewe ewa holope, kai laku noa iho mea ngā ue. Ko, mai koe ai mea ngā ue, o kia te koe ia e lefa Britannia, the owners of proof. Ke ke hanga whaka mo o ni i ui kai ko hau he uinga ko ia ko hau ngā ue. Te ongo ilo i ulahe kautonga o kuna o hau, i mo silani, te emo Australia kautonga whalabi Australia whakafoki mai, ko hi koe o atu i uinga kehe, ka koe mea kehe o whai koe ai mea ko ia. Ka baure o ko hau kumi ngā ue, Whae ngā ako i ae ki mō apake tau kou mai ki mō silani. O te ni hau kua ma ngai toi whaungo le rei mea ngā oe anga. Toi whaungo le ngō rei mea api ako. Mō ngai whi tū nā ke ako ai. Ko ne asu bea ngai re lai pepa ko ia i o kato le ta. O wilo i le vai he kua anga no sila. O hau au ia o whae ngai mea kehe, toka ateri me kehe. Me toka ateri me koi o ke hau ai koe o lau e reba. Ko i ki kong hai tāwha ka loia i taimi ko tāwhia i koi malai wapuna. Ko koreni ke mo hanga mo a wahi wahi atu ati ki nao tolu ko hamana ke nao polau mai. Pinu silani, pepe mo Australia, mei tonga. Ko taimi koe e taofi koe ai. Te talatu koe, koe ni te mawha foki koe. O kui ai ho to tonu i he lao, te talan ke to taha koe ia e malago apuna. O kui ai to tonu ke urea ki ha loya. O mai mo a loya koe ko mea ke urea ki ai he taimini pe. Te o te ke ala ki a te au o awe whapo ke au ka ole ke urea ke uloia. Koe lao ia. Aia koe mea lele ia ke te hangarewa kumi ke lao o talane ke te rea ke loia. Te hangarewa e loia o ta ofi a ngā awe me fotu uko ia. Ai pureanga nusila ke whapo ki koe. Pai hoko atu ha tala noa pa ngai wifa kuforu polai aki a ngā koe te inga e palpare ma. Kuhi ke te ilo i pake mea i. Kuhi ai o totonu ke rea ke a loia i a malai wapuna. I nu sila tu Australia, ta pepe po Amerika foki. E tau te fito uto koe ni koea, ia te koe mo lao, ia malai o hapuna koe nu sila ni. Koe mea koe o wha osi tau tala noa ke ngai whangata o e porau. Koe taimi koe, e ave e koe koe me e malai o hapuna ke pilisone o tali tali ke wha foki. O kui ai o toton me pilisone, ke te tā pa fiku taki a loia. Koe kau loia, koe sifotu e, so sae te kau loia ke nga ngā e hou e wha tai totongi, i he ngā i hoa koto ape o e ao moni te sāpate, ke te tāki ai e o marewa e polisi,
ko talanga.

0: e te ki ai. Wai uto kon de urea ki a loya, te o mai rewa telefoni, ta te kere a rewa ki a. Ka bau ke ilo e loya kou ke fie mau, ui hato ton te kere a ke toa tāko i a. Ka bau te tala nko fie rea ki a loya ko mere, te mai tāna toki loya ko te evita u hala i a la. Tala angi ko bau ke pai ke mea kou ke loto ke ai kou to tonu, te kere a ke toa tāko i a. Ka ia ngai fau kau me to koni ki hanga koi a tau, ki punonga aki koi e konga koi ni ke tanti pito ki hanga e nofu koi a. Ti tonga, te moe hau koi ki eni. Teo tau fenga to kalama noko, ki ulawe atu ki ngai fo tutu, fo ou koi a kore hanga nusila, mante u fai moke tau fili falea i maina eo na meheni novema, ua noa wano ke fili koi e kore hanga fo ou. Pe vya i ngai fo tutu, fo ou me i ngai fai ke ke koi a kore hanga nusila, te mo ofu ai, pa te mo ovare ai. Ka te ki lawe atu pe ki ai ki mo patoni hosi. Ko e taha o ngahi ka reinga e whahai politikare koe koe e. Ko te he to kua, ko ha ukoi ki mo si lani o mau o pepa nofo, e kai mo fua he lao, ki te mau ha whahinga vahi me kure anga, pe ka tokoni me kure anga, me kwa nofo anga, mo ngahi mea kwa pahanga, po e totonga toke ta, i e tau e nima e osi koe mau o pepa nofo nua. Ko e taha e ka reinga ngau e whahai koe koe e. Koe taha poke, ka venga ngā au e whahai koe a national, koe aike koe whalahe iwi koe a whamawhai o kakai koe imi koe sini, ki e kumi koe a kakai mau mau lao, pe kakai nofo tai whalao. Eia, i tai mini, o koe veo nga mawhai koe tufa mai tohi, wha tokanga, mo tohi ke puki ke whafoki koe. Koe mawhai koe nuk na whaam ki ai, ke ngofua ke nau tukutuki e matapā, to hapake ke toa ngofua ke nau hae matapā, to hapake toa atua matapā, koe nga ngofua ke eke ki te koe, te nga ngofua ke o mai e mehu nga fie mahu. Ka bange te ke o mai koe, tari nga fie mahu, koe haa, koe tohi, koe pasporti, te ai lewe mawhai ke nga hama puke koe ala kofu ahu. Ai koe ngahi mawhai fo ouia me whai me suro, koe ngahi mawhai fo ouia me et. Koe waha i leipa, o te ki ai hana whakau kau, ka wea ngape tau wahe wahe tau toka teo koe ni te whiri koe e naure ma, mo i tau whakaamu i anga i whai whapolitikare, ko ngā toko ni nga te tau toru koe a tonga. Mana tui ko tai tonga i New Zealand, ko mau ki mui mai ko tō lahe tai tonga, o wofi e toko hiwa mano i New Zealand. Ko i wai ua i ka kai kātoa koe a, me me ofi e whā mano e bima mano o nofu i o kalani. Ai o tō lahe o tau kakai, pa tō lahe o tau ngai whi mau, wea ngai tau parema koe e tau whanonga i tai mi.
1: Mā koe lawa e tau polokalama, mā koe bomea mai, bomea. Whamalo lahi atke te koe e Narisoni, ai whakahoko e polokalama ko ia, ko koe ko au pia mue lao, tau tok whelo ngoa ki e polokalama hoko malo. Ni mo tok mea mai fokia ki he whakafofunga lao, Narisoni tupou, pia mue whare i whakalao. Aonga ki ho tau kāinga. O te ki fo i whasi koe ni nei kamatata i atane nei ka nei motuhia. Koe hui koe polokalama koe i koko e koa upea moe lao. O atu i ama whawha ki tahi. Ala moni koe fo i whasi wha e ni malo.

katoa ia. Feuna pa mo paanga, tahafito, senite ni manoa. Koho mo ua mai ia gea teao.

O se mini te tānima me he nima. Koe lawa e a e whakahoko whatongia tu me e tau polo kalama i ao ni. Whata wange bēna i ongolele ia tu i ngai polo kalama kotoa. Na e oa tu me he whareni ki ngai feitu o kumu me amai me ao. Whau malo foki ki he whaifikau ma ke reta lute tu hoko. A e whakakoloa whakalau maari e ngā ue o i ao ni. Pe e whakamalo ki a ki nau tau kotoa pe. Nā nau whakahoko atu a e ngāhi polo kalama ko ia o i ao ni. Mapu te malau, pe foki ke polo kalama ai koristu tuku tonga hai, polo kalama ai koristu tuku sia atoutai, ko i ongongo mi Australia, polo kalama tala noa i hesi poti, pe foki ki he polo kalama ai koristu tuku ke lana, pe amoi polo kalama ai community tonga ko ia wahenga Hawke's Bay. Fa malo ke polo kalama ai koristu tuku kolisi Queensland te, pe foki ke whakafofonga lao. Whatawange pēna e omolele i atu ai ngāhi polo kalama ko ia o e aho ni. Pea aua whok na ngālo, e tau ngāhi polo kalama ko ia i he wike kaha o. Pule lulu, mo lātu whonua pie ki a sione pulo, me he tolu ki he ono, fine motu ani me he ono ke taha wā. Pea whakaosi e makatonga lewa me he taha wā ki he ono hengheni tu a pule lulu. Ko tau ngāhi ongo whakatonga i he taimi aho pe amo Filipo Motulalo. Te utatawa tuhe, aki ai popo aki a talamonusa pa te whae, salute foki ki he si ngai whae kotoa pe, ko na umu umu ato i he whanonga angani, pe a moe popo aki talamonu, moe ofa ki he fofonga si ngai whae kotoa pe i no silani, pe a moe ngalo ope. O go fa fo fo ngato ai polo galama pie mentonga pe mo le tio ni ma to ta pi ai ai popo aki tala mono ki ate ki motolo i he ofa pe mo e fei lau lau pe ki he to anga fa mai le ua o ko mo fai i he ngai family si asi pe mo e fonua fa ta wange ki mo ma o ha a ho sa pa te fa e fonu keresi ia mo mo huta po aki a pongi pongi. Popo aki tala monu at foki ki esi inga hi whae ko tope o ku nga o whuhaku whatongi a tu me he whaleni. Veronica mo ngā tonga, pe foki ki a Leti Siola Aiono. Pe a popo aki tala monu ki a Salome Motulalo, pe ue la pulu, pe foki ki a Owitamaka. Whatawange ke whaitau pe kina ki motolu e he eiki, i he amanaki ke tau ausia, ai aho sa pate whae ko ia a pongi pongina. Ko au linta o tolo se pasi, malo o pita homo ume amai, tu au fatu.

0: Aotearoa. Kala kala fia fia me te matua o koe o ka watu ki te porakalame te asinga ni ngā kawalase te whenua. Ko te nipaku mai te omis fulu ki te limis fulu balu tāsanga. E si eza o mea whai, ka kata tō limis fulu balu i e mō te limis fulu iwa. Tā mele tu ne mātou su pāke te se tongi mō fete asinga tō ngā kawalase. E manuia tau asa whānau. Kangale tu lai ei me kaisa o pāke te se tongi e mele te takilua tāsanga ki eo ki tō fitis fulu lima tāsanga. Tasinga de ngakau lasi ma fai o mau wa vie te masaka de ngakau pala. Te lai ma fai o iku manuia ate pakatonga fitinga. E se tongi e vave kai fai ngō fie. Tasinga de ngakau lasi e whakasau ne ia au lau tino. Ka maua tau paketi na fai o tau hasinga.
1: PMN Tuvalu.

0: Pana me orin kēne banan kēte bas mei New Zealand Pacific Media Network kēte bas. Nta tai yo ngane, te ia kukure ngane, nan pusamai ngane, ara pasta, ara misinari katinia kia ontangira kira ora, ayo pasta murioro takoa, men te KPCNZ, sanga na tata ia tamero ayo, ari ena kau kai ara program, nangari ira teakan si pasta pa ibukin buka ni ngana tamera. Ia kana kua tata ia tamero ayo, nakon pasta murioro takoa.
1: Ai pon te ka mauri na koimi ni ka pane tarira manera a ke ka mamene na nan jengora ante tai yo nta maro ante tai yo ina non na te ka te tu ai ka meu a ai ka sina pene ni ka ka pai ye si pangara ante tai yo te te ka ka ngai tai ai ka akarina noran te tu tai ai ka akarina noran te atua. Sekunan si kaparana ko ante tete ni matang, kienda iran ante tete ni matang, tete kaya kangai, brief moment, glimpse of the divine. E ana ki te sipangarayo, ke katea ki o ante wareware, inanon ana uankirio mataio, te makoro te pi mei siua, a kipuna te wana na konu vanua. Mātai o te pī mei siua, te uana na kon te pī mea wanua te kipu. Te pongina, inanon te supermarket, a e te i te mana te unaine, i metan te kashia. I onrake ana trolley, ni pai ai ka e kainanoi, inanon ni muengana. Ai kotaki mai sinipuan ana pōpai, erion maisin anamane. E taratara nako, nika kaya ai enanano angaia, nika koroi poon anapai. E nana uterain naometa a kea atataninga, mantaninga ayatai, nika poi ayapai, ma a kea temenna, a kani puoka te unnaine. E rinanapai ni waira ki te roropuaka, ai etei pa te katinimen, Nāmeta ia kūn te unai ni ari. Ae kāngai na kon te kashia. Ia ka koro i pōn anapai te unai ni ane. E toki te karaki kai, sinora te atua na namakuri na noanga, te tai ae e karina. Pa te roropuaka metoa, ae nora ki te atua, inanon te pare e karoia. Onna kia te amata, a kona ni karawa te makuri nā koi ai, si ai ai te atua i rouna. Iai ai e asea nora te atua i nanon anuai a awameta. Ke nanuam i nanon tai ai ka a kainanuaki, ke e kainanuaki ai te ipopoki. E taku o inara iang on te tai ei. Tasi asean nora te atua, nanuaia o amata. Mangana si tuai. Apon nane te kanganga are noria Iesu, iroia anareirei, ke ioia anareirei, a ke onimakinia, are onimakinia, pāna kaira wotakin a kaputan te wankirio, gana ea kitania. Atua inora manikina te atua i roun Iesu anareirei e kai. Ai tenua tapun ai aririki. Awatua i manikina papon Iesu e te atua ngaia. Ai rongorongon antai ai anang kaputana kua i antia nata ngai atua inora te atua i roun Iesu Kristo. I antia tapuki. A kupe ni mimi anareire Iesu. Nge apon karina napan, nge apon karina napan nonia ki Iesu, men nota raniana, hae kateke mata. A wamanga nori anapa, a wamata ika wumena ika te irarikina, pa eria, a mote. A te inuka Iesu, a watape ni kakaraki. ai pon tera ai ana roro akin ya ki me ni mi nan awa na ngongo panan ti atu a mai po kontenan ya ta ki papon mo ti are ti purates are yang a mai una pa ena kosina koia ena kaino a metaia ena ka me uia si puni trera mente ta utoronak te karawa watak apon ti mat mai roia yai kupita Iana na papaire te atua. Seta te purapes, are eria. Paianga na pa meiuna, ntoro i raun te atua, i bukin ka mea waia si puni te rera, ndiki pateisa ke asies, iana na tua te atua, meni kairi na konanon, a anakantaninga te atua. Asia tāna pa Iesu pa etaura i nanga meiuna, I bukin ka mea uan John Knapp, mente met. Enang kasi a te mokuri ni ka meu, are moana te purates are mote ao eria. Ena wotaki men kaputaki, ana makuri ni ka meu te atua, are enang kakoroa bukina, Yesu pa te uankirio ni ka meu, I roia ana reirei. Mete ka nganga, Ai anora ki pa anateka Petro, yon te pa yaririki, pa enakati ai aus purapis sa ke woman o Yesu yon te tapuki. Are nanona, pa ananga kiruo tawane tokina. Anasiku yon te tapuki. Ke enang po te siku yon te tapuki. Engengi asian nung anateka tetua meipua kontenang. E ngang ke asia nora Yesu nipitaki i mataia. Na pon na kea tia tatai. I pukin na taakin makinakin tia tua i roun Yesu. A kea na pa tia tatai, yon pukin dokon Yesu mai karawa. Pa ena mate i pukin ayapure kain naon nata. Nora kinipai ay kakamimi, mani kakameaku, yon te tapuki. E akarikea tia tatai. Pa antai roi Yesu, o amena taki na namakuri ni kameu i roia ana reirei. Te sisira ki na koira, are sina wose arikaaki, men tarataraia i puki ni meura. Ngai si ariki pa ana reirei Yesu ni po ngai kai, si asen nora te atua na nuara, mena ta ana makuri, a te wangirio ni kameu te atua. Tasi asia nora te atua nanuaia rora. Inano na ia makuri nākoi. Tasi asia nungo panan te atua meion te pulpit. Ke ta meion te TV. Ke warekan anateaka te atua men nana paipara ētap. E arankai e teimatoa te aki atatai roura. E ngenge si asia nora te atua. Nanuai o amata ai kāra roi. O menungo panan te atua. Men kaparana kuana i roi anatoro. Sinatane ni kakapaia. Ngai ena kawaia ai tamnein te atua. Inanora ngaira ni kapene a kia sapane ni mena inanon tiongora sinatataro. Sikarapako. Mete nepo nepo. A te kakaitau te atua. Nam teaka are kwa sa nanganira pa taura inanon te tai ai. Sipangara amon te ante kakawaki te atua, pa eponi kakawaki, kinakin na simare Yesu Kristo, are sa konana pa noriko ia irouna. A sakarapakon te tai ai o te atua, pa iyo amakoi amtangira o amatata iyo amata ati imetua iyora. Pa kuanganira, Ako kua taira, ako kairira te atua ion kawain te meu. Are sina kona iei nokonako, me tamne imi ni pōpōki. Inanon si pangara, inanon nam teaka ai kātapu te atua, a ki ana kairira. Nakon te kapaia, a nakon te meu. Kakapaia i ake amene inanon te ngora te atua. A enare ki te sipanga io te atua pa Tiaroka aina riki wana aina ina wana ina noni maura ngaira nta tatmeni ganako. Pa iyo te atua aya kakawa ki puki ni maura noni meki ataki nasi mare Yesu Kristo. Paponi ngai a te atua are e senu o tāme i te o tāme i karawa ni kawata i nanora ai kāro. Ai kāna kairira i nanon te o tāre anganira na konte meu. E nane poaki, ana ka roire o kai gagam. Saka niko, nana roire i awara nasi mare Yesu Kristo. Are ponungai a rauea awara saka meungkai, anna ki tōtaki.

ko mga tauro ay nepen itan mata mga ira nang atani mem taninga na ko ira na kon nam kong rayo e PMN kribes me yon manukau tamaki makaurau o te aroa no siran. Siran ka kai tau kaya mga rikine peta kai subu again te imi atuan te meru rungke o te ikeike na ko iran da tabi meni iran na ko sa mga rokong kain ka uwan weekend te namakaina ayo e mei duai wan mei ko tanga o wapi ma ono anga yare sinang ka kai tau anda nepo nepo ibu kinta tangire amon te pes sinori anna ko ira o anna ko imi ara tanda ngora guys sa mga ngana kine peratai ni no no rina non ami ko ngora ayo senang karapa ko ne pe kai ko mangari ki am tai ni manga roani ra ni mangari nei ra pasna am sa kamero ro ko inanon te tai ri kai yo ke sina te matuan irari kim ni karwares na mosra wa irari kim ni ma me irari kim te o wo an takara ngai na te tape sai mai ra eta me ro ayo o ye Sinari sina mang kwe ni karwa ari popo artai nane ke mang tetai ayo nanon te wa ayo sina roana kon tenan tenan kuno tenan katanua tai kartangi raki kanoga kia yo bukin ongong ram na hoira na mi kong raio ro amin te tai rika yo e manga tau ro ine pe ngai tato ni tata yo au chao seno ka na mi kong raio e pmn kirim

0: listening to PMN Kiribas.
1: Oi, the men e hwastane bai ni kirina ki ina nun te makuri ni yoawa. Ni peka ini ek, nta uwa ki me tume tuan te makuri ni tanga ku aone ka kameha ki men pepe spoa. Reita ki me te Survivor Experiences Service pa ino ngora am rongo rongo aone karikea poka. Te ipopo ka yu, ya ki kapua ki o men men. Tareponia, akia vanua akia akia, awa ni mea uwa onoa, akia, ruai wa akia. Men te mwana pong, nakon takani mea pong, men iteran wanua te inga pong, nakon iteran awa te pakantai. Ke text nakon wanua tenua wawa wanua, na kia pona. Ke email nakon contact@survivorexperiences.govt.nz. Koraki, ay kakakawa kinakin takarapus, ako na ni kapunga na te quote, onoa tenua reita ki meyay. Tapen the Survivor Experiences Service by na pauto kaya kain a pen tipe tipe ki. Aya asa ni karawak te makuri ay na koya. Pa ina poka ki aya ka nga nga o mendek te merung. Ravya roi on bus mai rong rong te sa makuri. Aya asa ni karawak ki te makuri ay yo na koya. Ipugin tapaninin rong rong na nakon survivorexperience.govt.nz. Ke tarponia akia vanua akia akia. Awa ni mea ua onoua akia ruaiwa akia. Men te mwana pong nakon taka ni mea pong. Men iteran wanua. Te nga pong nakon iteran awa te pakantai. Ke text nakon wanua tenua uwa wanua na kia pona. Ke email nakon contact@survivorexperiences.govt.nz. Ata uroi ne perongorongo yon your website. Nte te ten tonga Samoa, Cook Island, Maori, Niue, Aotearoa.
2: Pia meni kere pese wei aki nakana kwan te kanokwa na en tiaro e monte te mea aroa. Kana koka ko ua pai uru ka kiswa te makuri o tangire ni karakua mtangi tang. Reita ki mea pia meni on the number ake wanua ake ake is wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kopun kona ara pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa rai wa rai wa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Arie ni karakua ki te yen tangi tang wabu ita pong mente tai are karakua ki ai te kanokwa.
1: Oh, lagi ya bayan ang loro kung tara to ginta ka po ipagin di Oceania Football Confederation OFC Pro League. Taka na nakuha ki, ito ya kain disim e Pula FC pa. Ya kiri ke royan timwan ka po. Mena mga rika yatay ni mga kapeni ang yako na. Ni ko kakaya na kung to kono pong ruwe wan may de Eden Park ni ka po me Auckland FC. Erang kakawag, e na muan na Pula FC ng tatay ay. Ngayon rin pero may nakapeni. Ang aming pouto ko on day bu Kia Roy Chris na mena si him. Pa anamuan na. Inamuan taka po ni tiran wawa min tawanaw. Tore miya ki min nani o ina yay the Battle of the South. I meron ang South Melbourne o South UTD. Karikam tiket bugin mea musu ay ka amin maisimi. Ibugin ka po ay ka uwa ay ka ni si po na ay api tetara. Kipon si ka po am tiket ibugin ni po na ay wapi tetara. Aka buwak tiket min tiket master in set. Tetapi sangkanya di bina ni mei o ina mga yay takapu i meron ang the same as wakarako. Solomon Kings me Vanuatu UTD ndi ewa tawana minta vanau. Ena rang karakonano takapu ay yuki, te buon tariro ya kain Melanesa. Yumi nani o ane mga po PNG Ikari UTD me Tahiti UTD. Si may kai po nakia takan ko naki roya ki, me ay po nantay me roya, ena watana ko dito kani kai. Ngayari, pwede may ipopo siya roro me amu tu. Roko na pauta kam sim. Wasi ami bureki ni ka peroro men kota na no may bukin na pem. Ni kota ang pauta ka na kuya sim ay kay. Ni ka po pa ay po nantay en ang bon watana ko tirini. Men to kay rona tito ka ni kay. Men diki pa ti OFC Pro League Champion. Karikam ticket na kon ticket master and said karikam ticket e metroi bukin me kaina mo su ay ka amen mai simi nsi apui de tara e bukin kapo ay kana uwa ay kan
3: yora kyora kam na peni meori one pacific greetings men mi kong rayo awai pun de taya yon kanin na rana ko bukin na pacific languages weeks a ki ana karawa ki nanun ti ri ke yo wotanga o wapui me o nowa ay wara kama ta roi ke yang te mon language kan na na celebrate na ki bukin na pacific language weeks na kon de sunday ki te binan ni me a na kon de kon bon te bi mono ni me kan de Rotterdam language week and the celebration bukin Rotterdam language week are na mon kaukagi ke katapenagi di pukin wata nga wabi monoa. Naru nara kam tatania yai ke the one Pacific Language Week and it celebrate nak. Nara tapa yo yon nu siran. Samoa Language Week in kan nina run through in kan sante di nabi meto wana ni mei na kwan ti konapong o no wan sun. Yo warani itena meri rutuma language week ke. On Ganya more time favorite Kiribes language week. Memetin Nanorake, a pair of you, a Kiribes, a pair of Kiribes, on a language you can celebrate next day. And the tapes, me one so right. On Gaina can in the Honobong to be met one and so right. One word to language week in Gandhi mean none in a Krovak in Mobi Mono one so right. Or in a Kaina can to one knockers. Kane Narimin and Kane the Cook Island Maori Language Week, Nwoa Nohas, Oena Kainaki, Nwanua Nohas. Tonga Language Week in Kane in a Karawa, Kikin Kaukak in the Bimonoa Nohas, Oena Potakainin Kane, Nwabime Woa Nohas. Papua New Guinea Pinchin Language Week, Ani Nono and the Vitemba. Oena kainak te pi me wawan te petemba Tuvalu language week in kano wabi me suwan te petemba Oena kainak te nuwan oktoba Ibukin te teteni BC ke Fijian language week Ani ena kaukuki te peye na wan oktoba Oena kainak te kono pong ke te pi me te pi ye te pi na ye bukin te nama kaina oktoba New language week O ki tōpa te pimea wanua, o e na kaini in kani, no ki tōpa po wui mea wa. Toke lau language week in kani, po pimea ni mea no ki tōpa, o e na kaina ki ni benin te na makaina ani, te ni pimea tōwana, no ki tōpa. Solomon Islands Speech and Language Week, e na kaina ki ni mwapi, e na kaukaki ni mwapi mea wua November, o e na kaina ki ni mwapi mea wanua November. O e na kani, We can the Pacific Language Week celebrations. We can do a tanga wapi monoa. Yo narata po yo ayo tiaroa New Zealand. Ngayari tirata win kami. Keep an eye out on the nan events coming up for begin the nan celebrations, the nan language weeks. I ka yasan shiem ang kami yan ni ki. Te mamani nga la Kiribes Language Week. Nakasuru-suru ari ki Kiribes Language Week. Te tete ni Kiribes, weekend te tete ni Kiribes, ni mea wan surai, ni karuwa, te pi me towana, nsurai. Awara te songora ake, ito ko pa kopun pene pen stan, mea am kakatauroi mea ngai ke, ngai ere, takatikiroi na koi mi, na mi tapo arekam mongora me game, men na mi kongora yo, PMN Kiribes.

0: Māori, tā lofa, kia ora, noa ia Māori, pi lo tūmara ngwa te hui, kina koe mi ara tān, hongora yon PM in Kiribis, koe men te kuna kanaani, ia kare koe rana naratai e wapui me ua te minis, na kon te awa te pi me tauan. Sina te me tauan rei take me ngkoe ndi nana kuna i ka asa san rei nere nei, ipu ki ndo ngora amna kuna mka ngora iyo PM in Kiribis. Te awa te pi me tauan angkana sina kua ka te news ari the weekend ako, ni mga recap atira what happened last week, ke? Te tauan angkana te kuna iyo sina kana kuna koe mte sa ngora ina nun rei take me ngkoe ndi kuna ma iyo te ni matoe. Tori mia na tenan katanwata ni dena ki metenan kuna ki ana wawoi ko nanu te mantai rika yoke
1: PMN Kiribati.

ona bara ke tsa ora e ka tana namba e ke ona tara boni ke ndaita ke mai ai bukini kare ke ke ndai popoki kana rona pa ge te menna ke ta ga ina no te meroro au o kona tara bon on te namba to wana isu atenua isu ke ko kona na pentexe na onda namba to wana isu atenua isu nte tai na para ko tangiria au ki to kora ke ke to ai to au ki te popo ga yo pa no wapi me au atia ni ka to bon ko tangiria ni ga ni meroro ke to ni ga ni ka karapa ka utu tana me te te counselor is and trainee ki men ka tani ya ki bukin tari ti tarayo te tapara ri ta ki ngon tanam ban to wana isu atenu isu ko ko ran tara poni e ka bo ki ke ka na wam text to wana isu atenu isu au ki wapi me au atia ina pangana the lifeline the number ya ke

0: Nua akea akea ni maua awa tenua tenua ni maua awa tena barikani akea wa nua akea akea ni maua awa tenua tenua ni maua awa kea pandara pata kandara kai akea ruewa ponia on Auckland ni maua uowa uowa uowa ruewa ruewa ruewa tena barikani akea ruewa ni maua uowa uowa uowa ruewa ruewa ruewa kea pantex kangai help kea aua tenua ni maua isua kukona tex antara po na koya nte taina para ko taina noya ke don te taina pa ko tangiria i begin the suicide prevention help line a kamo na dita ke merai a ke ni mewa a ke wanua wanua wo wa wanua wanua no wa ni mewa tana barikan a ke ni mewa a ke wanua wanua wo wa wanua wanua no wa ni mewa i begin the youth line a kamo na ngami dita ke ka entro ni kira ke to ngami ke to ka in the youth ke to ngana pun ke o tangiria ngana meroro ke na ayo am ka nga ke to program a ke wanua a ke a ke tenu wa isu wanua Onoa tenua tenua tena barikan. Ake wanua ake ake. Tenua isu wa onoa. Onoa tenua tenua. Ke kampun konan teks. Nakondari. Wawa tenua awa. Ia ki kapowaki. Ipukin ta ipopo ke arena ki pati Samaritans. Gito ato kora ke kana ipopo ke napa. Ia nampa ako nade ke yei. Ake wanua ake ake. Isu wa wawa onoa. Onoa onoa onoa. Tena barikan. Ake wanua ake ake. Isu wa wawa onoa. Onoa onoa onoa. Oi kan eta bewa tanan tarabon da kamona ndita kino goya ya perena kapo aki on kamona ni kamena na de tai
1: oh ai manga tiad nebe on keran ga gaba kita yo ke ta kauring ibukin kamena kim ta kamai to royo ibukin tesin the flu ata roin kai kare ke isim kape aram na kon pok my vaccine to the state ke na kon nam klinik ande na tai ya para nebe bam kana kosan kape aram kai imain tiad are imina Maori Aotearoa. Aika kukure ira pai a kiri kāki, tiririki in susu e bukin su wan takanwan nano. Men nono pui tiririki ni meau, na kon ni mea pui mea wanua. A kia pai a kona koro aiga. Nkana e koro am tiririki ni mea pui mea wanua, ke ni mea pui mea ruaiwa. O ina roko am pai in susu na koem, na kia kapu wana. Tiki roai, na mreke ni bong. O ka kukure ina riki, pa ina roko am pai in susu na koem, ni katoa uwa tiririki ni karokua e koro am kaisipui mea ni meau an tiririki ni meau. Te susu e bukin takanwan nano e konaan muantai nora ti kensa. O ena kona ne ben karikia puo kana mea kato kana kana mo antai nora. Ieki ka puo ki de susu e beisi o erang tebe karo awana. De susu e bugin takano annanu ena kona an taura pa meo. Kana ereki ampai susu o vehua karo aia.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Koe de menna e huastani bai ni kirinak ina nun te makurini yo awa. Ni peka iniak, nta uaki me te metuan te makurini tangaku. O ni kaka mea kaki men pepes puak. Reitaki me te Survivor Experiences Service pa eno ngora am rongo rongo o an karikia puoka. Te ipopo ka iu, yaki ka puoki o men men. Tare ponia, akia vanua akia akia, awa ni mea ua onoa, akia ruai wa akia. Men te mwana pong, nakon takani mea pong, men itiran wanua te inga pong, nakon itiran awa te pakantai. Ke teks nakon vanua tenua uwa vanua na kia puona. Ke imeri nakon contact at survivorexperiences.com. .govg.nz Koraki, ai ka kawa kina kin takara pus, ako na ni ka ponga na te code o noa te nua reitaki mei ai. Tapen te Survivor Experiences Service pa ina pouto kai a kain apen te petipiki e asa ni karawa ki te makuri e ina koia pa ina poka ki a yaka nganga o mende ki te merurung. Ravia roi o ni pusmae rongorongon te sa makuri e asa ni karawa ki te makuri a yo na koia. Ipukin tapaninin rongorongona na kon Survivor Experience .govg.nz Ke tarponia akia vanua akia akia. Aua ni meaua onoua akia ruaiua akia. Men te manapong na kontaka ni meapong. Men iteran vanua. Te nga pong na kon iteran aua te pakantai. Ke text na kon vanua tenua uaua vanua na kia poona. Ke imeri na kon contact at survivorexperiences.govg.nz Ata uroi ne perongorongo yon yo website nte te ten tonga Samoa, Cook Island, Maori, Niue, Aotearoa.
3: Oh, agia bai nang roro kon rara ato gin takapo ipukin te Oceania Football Confederation OFC Pro League. Takana no kawaki, ido ya kain disim e Pula FC pa. Ya kiri ke royen te muan kapo. Mena mga rike yatay ni mga kapenia ya kuna. Ni koa kakaya na kon te konopong ruwe wani mei de Eden Park ni kapo me Auckland FC. Erang kakawak, and I'm one that bula FC in the day, eh? Na yere pere mea ina kapeni. Anga mi poutoko on day bu kia Roy Krishna mena sim, pa anam one na. Ina mua takapo ni tiran wawa min tawanou.
1: Tore mi aki min nani o ina yei the Battle of the South I Meridan South Melbourne o South UTD. Karakam tiket I bukin mea musu ai ka amen maisimi I bukin kapo ai ka uo ai ka ni si pona ai api te tara. Kepon si kapo am tiket I bukin ni pona ai api te tara. Akabuak tiket min tiket master in set. Te tāpēs ngā ne te wina ni mei o ane mga yei takapo I merina the same as wakarau. Solomon Kings me Vanuatu UTD ewa ta wana min ta wanau. E na rang karako nanu takapo a yuki te pon tariro ya kain Melanesia. I mui nāne o ane mga po PNG Ikari UTD me Tahiti UTD. Si mai kai pun nāke takan ko nāki roya ki me ai pun nantai mei roya e na watana ko te tokani kai. Ngai ere, pene mei bobo si aro aro me amu tu, roko na pauta kam sim, wo si ami bureki, ni ka peroro men kota na no mei buki na pem, ni kota am pauta ka, nako ya sim ai kai, ni ka bo pa ai po nantai, en ang bon wata anako terini, men toka I rouna, te toka ni kai, men riki pa di OFC Pro League Champion. Karake am tiket na kon tiket master and said, karake am tiket e metroi bukin mekai na musu ay ka amen maisimi nsi apui de tara I bukin kapo ay kana uwa ay kanne.
0: Ako na baro kita sa ora. Ay kay tana namba ay kay kona ng taraponi ay kan rita ki mekai ay bukin karake akinta ipopoki kana arona pa ge te menna kita ako ay nanoa te meroro au kona ng tarapon na kanta namba ito wana isua tenua isua ke ko kona na pentex na konta nampa to wana isu at no isu inta tai na para ko tangiria au ki to kora ki kai ki to to au ki ti bubu kayo pon wapi me wat tio ni ka to bon ko tangiria ni kan meroro ro ki to ni kan an ni ka kara pa ka utu tana me te te counselor is and trainee ki men ka tana ya ki bugin tari ti traio te ta para rita ki konta nampa to wana isu at no isu ko kona tara poni e ka bok ke kana wam tex to wana isu at no isu au ki wapi me wat tio Ina pangana the lifeline the tarapo number ya ke wanua akia akia ni mewa au tenua tenua ni mewa au tena barikani akia wanua akia akia ni mewa au tenua tenua ni mewa au ke apa tarapo na kana kai akia rewa poni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa rewa rewa rewa tena barikani akia rewa ni mewa wowa wowa wowa Rewa, rewa, rewa, ke pantex, e kangai help, ke awa tenua ni mewa isua. Kukona nitex, o antarapo na koya, nitataina para ko taino noya, ke to antataina para ko tangiria. Ipukin the suicide prevention help line, kamukona nita ke mea kangai, akia ni mewa, akia wanua, wanua, wawa wanua, wanua, no, wani mewa tanambarikan, akia ni mewa, akia wanua, wanua, wawa wanua, wanua, no, wani mewa. Ibukin the youth line, agam orang kami ni tak ki kain terus dikira kita orang kami kita kain the youth, kita orang kan pun kita tanya dia kan meru ro kena ayo, am kanga kita program akia wanua akia akia tenua isu wanua, wanua tenua tenua tenam barikan akia wanua akia akia tenua isu wanua, wanua tenua tenua, kita kampun kau nanti, nak kandari, wanua tenua awa, ya kita bawa Ah, ibu kita ibu bukan ada lagi pada Samaritans gitu atau orang yang kanal ibu bukan apa? Ayah nampak aku nak degi, aku awanu aku aku isu wawanoa, ono wano wano wano, tenang balikan. Aku awanu aku aku isu wawanoa, ono wano wano wano. Aku kan itu bawa tenan terapun nak mohon nanti kita kau ya pada nak kau bawa kau nak kemohonan kau menana.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: o kona Māori ni banan PM in Kiribes. Ai kai am news ki am rongro am bukin te weekend na yo are asan kata urawa ki bukin nong ram ngai yare keke mei kakani ko pa senarisi ko me pahe ai kari ki te weekend ai yo. Yo kata ana te beyanga de mena de statement de pate ya de act MP Laura. I bukin de mos are asan karawa ki bukia women kwa tenan sat makuri. Tansa makuri men te rapata at the Pacific Business Trust ke te PPT. Yesa te employment coach ni kunia i min na kakae pa te rapata yo yesa na ki korawa mui o kwana ari yesa ni kateia na nakai ni peaire ni kakiri kakaia anatana makuri ai kai. Yesa ni musika ki pa te rapata yo e na korawa te pakamane na koia anatana makuri ai kau men na kai. Te maisi ni mani aina ena na kon isipi me ni mea uatenga te tahara. I te akin na nepero ora pa tan kamakuri na rapata i kai a ki akari na takai ni peairi na ki rapata i bukin naroi a kain te petepeke. I na kona ndike pa mga kaiyan kana aki iri na nun a kain ni peairi a ki akari na. Esan te akin na temenda te sarapakau in the U.S. Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tapia nepe ni ka penia ya kona ni ka kai a kain te wa a marina a ki episinako. Oni men kain te wan ta kai buke yo ai ka pesena kon ge asi kari na ne pendi ke na ka nga nga na insin te wa yo nta in te typhoon sinalu ari ori a meravan te northern marinas island e kunia ki te wa yo raira ki te bua te mei re men na tapo ari ata ki pa ete in kwa yai ya sen kunia ki te men na kain te wa yo e pon te me to na pe ta ka kai e buke ya na ki ni men a ki atape Zuai mende kera pataia. E te akin na Tyler Robertson pa atape. Nebe tāne ka kāia ni korawa ia makuri. O men nora ai atape a yanga iau sū. Nā ki ai ka hapua ai kai. O yasai ni kai. Yasai ni baka. Puan te pāni kiri kāki iān te nua te tāra ntāpu tape ua i onu siran. Yasai ni kana kua na ripos Caspi pa. Nkai puan te pā are tenu teru wapui me rwai wa ya paga na kon tenua wapui me tenua de sans tenua de tara wapui me tenua de sans enterita ayo ena kon awa ke ni me awa ta te bubua ina non te paga ina non wapui me wanu te pon te pe wata bon pa a paga ri bon na ya pa e te wapui me me awa na kon si wawa de tara wapui me wawa de sans Nenge nani o te akina te opisa men te eie e Terry Collins pa te kataupo yon te pa ai kai e pon nang ka ngangaro na pa ya ki roi nang o maa te nonori na kon pon pa na kon tae e ka na roko ka na nga yei te pitakin na kon te maa kete o men te akina nepe pa ka na e kona ndeke am pa e ke puona yan te nua te tara o wake te ka nganga ni ka puona nepe Asang kai tani makuri o tani pepeire nti rapata ni kabosi kiroi e te Miss Samoa ni usiran ni peire ia pa enang tona na kapu e kakaroi ia ni katoa ririki na kon ais ni katoa wawa diririki. E te akina te director e Seumanu ulale mai mai tewa matafai ngai te satararua ta kapu a yo bukin tene pui meni mea wate ririki pa eria imo angkai pa ene pitana tai ni waaki te rapata ni ka pō sigiro ai ai yo. Te mai ngai yo, e na kona nangania roi e tai, ni mea ngā karo ai ka te mea roa, on ka koroa, karokoa ia wā ki ai yo, na kon digi ai ia ka penian te mea roa, ina non wawa te ririki. I wanted to song ora wan ning kane kan wan pai e kari ki nanon te wi kai yo am news ari asan ka tau rawa ki men am ruin ka rake rongo rongo ibukin PM men kiribes e na tigrai am weekend na yo asa mga po na kon te weekend en aro
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Oh, kuna pesa ni meauri, ni meauri, meauri o. Te saungara nam kongara yo PMN Kiribas. Te tei ai yo ngkane ni mga roane kon de weather forecast ke tawan kanwan min pong. Narun na rakuta tani ai yei o sina tara aratapo ai yo o te aroa nu siran. Me ieta ni karukua nanu ke mei miang na kon te South Island. Hoi min nani sene mga tarang kani a pera e tangira ki roura e kiribes te popoto. A ora te saura ang kani ipukin te weather forecast yon nusiran Aotearoa on the North Highlands, tarakin kai taian te tairi kai yo, kane mekina ki pa ia I te kakarau toutan an tāpata peoa. O I puni iriana ne me Whangarei, Auckland, ke tamaki makaurau, Hamilton, o Taupo. Kawang kane ai ka tauranga, New Plymouth, Tuturua, Napier me Palmerston North, kane mekina ki tāpata I kane pa ia I te roa ia I ni iriana ki me te wanangnang. Te kawang kane ki te tapo e Kispin o New Wellington. Kane mekina ki kane pa iei te roa iei. Ni maingi ni kakin kane na konde South Island o Tarakin Nelson te tairi kai yo kane mekina ki pa iei te roa iei. O ni iriana ki nebe me te tapo e Blenheim, Christchurch o Te Maru. Queenstown kane te tairi kai yo kane mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki me te kakarau toutana. O taniten kane kane mekina ki pa iei te kakarau te tapoan. Ora te saora sa mga tarang kanya pera e kiribes. E tangira ki raura, sindarakin kanin te tairi kai yoi makin puta tari. Kana mekina ki ba iei te roi iei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Mera ke ia pe yang, tarawa me mai iana. Kana mekina ki ba iei nepe te wanang nang iei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Kuri a ranu ka api mea mea kana mekina ki ba iei te roi iei. No no ste pito wea Peru ni kona we kana me kine ki pa ye tiro ye ni tiana ki me ta utana te kakarau ono to tamena me ren kanni kana me kine ki pa ye ti ro ye ni tiana ki me te wanang nang e bukin kana pa na pe o kana me kine ki pa ye tiro ye ni tiana ki me ta utana ti te kakarau Sina ano kon kane Washington na kana magina ka pa yay ti kaka te wanang nang yay ni iriana ki me ti tautana ta kakara o ay panjero nene me Fanning Islands Christmas kane pan yay ti roi yay ni iriana ki ne me tautana ti te kakara o kantan kane kana magina ki pa yay ti wanang nang ne pen te tairi kay yo ni iriana ki me tautana te kakara A wara te saora wani am weather forecast tawan kan wan min bong ari asan katawra wa ki gende gen bain nanu nam kong ra yo pmn gi bes bukin da tairi kai yo o ai pon iriana ne pe ari te te kan i roro na koi mi te mama ni ngami safety kana kam nana kon itari kami ke kam kapungana te kawai bukin da botan no ma tai ni busin te ka ki to pon na kona ko kin dirarik tartarane meurimi nan oipun di panane pen kauring na koimi ni roro na koimi kami ki kaminen ta bai ka yei te kakarau yei te mai tur yei kaminon kami men menin ora kin di pere te mai tur on kami ki kaminen ta bai ka eriu ta bu bu yei ki te mamane ngane pen kar pen kami ken kaminon kami me yan tai pagam na kin pere ken ora kin di pere ta bu Mega yari kanga ina pa natin kroya mo ikin na sa mga po na kong the weekend and at
1: PMN Kiribas.
0: Kaya the men na ekwasta na pa ini kirina ina nun tamakuri ni yawa. Ni pa kaya niyak, ntawa ki met metuan tamakuri ni tanga o ni kakameha ki men pepes poak. Reita ki met the Survivor Experiences Service pa ina ngora amrongorong o ni karikia poka. Te ipopo kayo, yaki kapuak o men. Tariponia, akia vanua, akia awan mea wanoa. Akia ruai wa akia. Men te mwana pong, nakon takani mea pong. Men itiran wanuan te inga pong, nakon itiran awa te pakantai. Ke text nakon wanua te nua wawa wanua. Na kia pona. Ke e-maili nakon contact@survivorexperiences.govt.nz. Koraki ay kakakawa kinakin takarapus. Ako na ang ikabonga na te code o nowa te nua de itaki meyay. Tapen the Survivor Experiences Service by na pauto kaya kain apen tipe tipe ki ay asan karawak te makuri ay na koya by na poka ay kangang amen dek te merong ravi roy on bus maya rong rong te sa makuri ay asan karawak te makuri ay na koya ipugin tapaninin rong rong na nakon survivorexperience.govt.nz kita rponia akia wanu akia Awa ni mea ua onoua akia ruaiwa akia. Men te mwana pong na kontaka ni mea pong. Men itiran wanua. Te nga pong na koni itiran awa te pakantai. Ke checks na kon wanua te nua uwa wanua na kia poona. Ke e-maili na kon contact@survivorexperiences.govt.nz. Ata uroi ne perongorongo yon na yo website. Ndi te tentonga Samoa, Cook Island,
2: Māori, Niue, Aotearoa.
0: Ka Māori a mai torotoro, nako mita stonga rā, reko roroa nira. Nā wante tairi ke aemon te tamea roa iu, men nafta po iu ngaira. Manu kau Auckland, New Zealand, o taka Māori iriki nako im, tinga nako im, nam tapara ko ngora me iai te tangai pon te pego te minis, ai ruewa te minis ke, I min te awa te wime to wana. Sina te ime toan roa nuku nam kongra iu, nika rukua re pupu arta ini mawa me irarikim, te awa ua ua. Sina nga kai tau kai ku te ime toan roa nira ongo ya re irikim tai, ni mga ari neira pa amsa kamero roi kun tatairi kai iu, kuna meauri o te ingana pena koim, men nam tapara ko kuyo kuanga tani ngam nei yei. Iang te sina kana kua mato wana tokuna iu, tapia kana eme toa toa. Me min to kona anen kane sina kana kwa te meroro ibukin te kai keike anen te auto kona ke anen kane re sira ana giron a te menna ara sakairi rin te out ke ni te ramira shu jas nang kai tau na ya makuri a na kai riki a te nesa yo tok te ramira shu kai e kona ne te tau roi ndai na ko ka kanwara am kona yo ayo te meroro me ngai ari te riri kaya nako si mga kake bukin te meroro meang kwe, te tairi kayo pa mga kakan si pangara bukin te autok, te tairi kayo ke arakantani nga pairi kaya si pangam men te meroro ane ante na tai ake sina ti me tuan roro ane ko nika roko ari po ar tai sina mawa ye merer kim meang yan nani awa yo mati ukuna ari tapi kana eme tua tua
3: tapi kana
4: Right, right.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Welcome to Parimel Ratan Oran Maran to PMN Kiribati, New Zealand. The day you are going to go to the Maruru met Ramila Suits, a young Gani Ari, you on the Perry Aranagipa, the El Talk, Gay, you are a book in Pokan. Katime to ante merrung i rorang ayat ta noran banan kirpas. To topic as number ro yo anangan nangan te tai ata merro no ni tanapi do pena para para. Ayo noran no wata tai ati or kiran ki pati kai kai. Ako na merro ni tanami ra au ko waran te tai kayo. Ay ya na ri chaos nei pa mera pa te derung dan nei pa ni bol. Ay ya ante tai yo kan ese merro ro yo ante topic ya kosan ga to raya. Ay ya kan ako no kai merro.
2: Ay era ata ara Kita bayar sebut awak dengan baik-baik saja kan. tera te pai e ona nan kare ka kai ke ke ya ke te ga kin pai e ka tera ai ai ka ti le ga kin te bu e ona anen kare ke tera ti ke ti ta kai ke tu ye te de ni ke te de ni ga bun ka kai ke ke ona an ti ri ga ri te te ha ti te ga kin ne to ga na ro to bu ti ga kin te bu e ti ro ga na ko ke a nga ara ara bata ke ga nga li ka ko ine ga ya ri ona na ri ina ara ka bu ki ara na ya na ai ke ke ya ri ka pura pura ri ke ina ara ko ari ai ka ke ke ya te den ga ni ta ga ke ke ona de ki ro ya ga ti ka na ke ke na ne ga jin to to bu bun ti de na ti te ka e ko na de ki ro ya te pe te ya ri ka na ke ke na e te ra ari neran ta kata ma ti ti te pali ya ki tenan den den den de ka ha ni ya ki ara pata ki ale ji na kon tirare ri preren ti den ki ma ya kona den ti ke ri ana ka ti ma ro kai ki ki kai ki ki ya o han ni ne ga gin kan ni pun ka yo ni ti na ngin te tai ai ki kai ki ki ro ro te ma ti ai
1: ro na ni mai tor ai
2: ko mai tor vale han te win sa ki o ka go wa ba teran de nora ki ki ngai ki baba kurin ti te teran de clinic te accident de ko clinic ko an sata te are tai te win ta ina ro o me pai garo me ka ti nora ti te ke ke ke ne a ti wala me po kona ta kai ke ke nang mai se garo ro ko ki te ra ta kai ki te yama nora ki me po kai an de na te mai te ro na re ko na ne ka ri ka ta kai ke ke ri ta nen o te Sebenarnya dari kita kini, tuweh tak kini kita kini kan orang sebong ini, kini dari soal pun nang kapu pun kayu ya pun malu cerita lagi soal malu cerita nang kapu pun itu, nang aru kita ini tuweh dari era, kita ini disingke tuweh ane lah tak kena dari ini kita ini kita, aku nang kakai kiri kita sendiri. Angkanya tuweh nana saya nang kapu kuat, tapi arahnya tapi kita tetap main, kita nang ini nene. Ilang

0: Manila FC pa. Ya kiri ke royen te mwan kapo. Mene mga rika yata ini mga kapenia ya kuna. Ni kwa kakaya na kon tokono pong ruwe wani mei de Eden Park ni kapo me Auckland FC. Erang kakawa and I'm one that bula FC in the day yay. Ngay de pere mei ni kapeni. Ang ami pouto ka on de bu kia Roy Krishna manasim pa anamuana. Inamuata kapo ni tiran wawa min tawanou. Tore miaki min nani oina yei the Battle of the South i Medina South Melbourne o South UTD. Karakam tike ti bukin mea musu ai ka amen maisimi i bukin kapo ai ka uwa ai ka ni si pona ai api te tara. Kepon si kapo am tike ti bukin ni pona ai wapi te tara. Akabuak tike ti min tike master and said. Te tapas ang kanit abuina ni mei o ane mga yei takapo i merina the same as wakarao. Solomon Kings me Vanuatu UTD and te ewa tawana min tawanao. E na rang karakonano takapo ay yuki te buon tariro ya kain Melanesia. I mui nani o ane mga po PNG Ikari UTD me Tahiti UTD. Si mai kai pun na kia takan kona kiro ya ki me ai pun nantai me iro ya e na watana ko te tokani kai. Ngay ere, pwede may ipopo siya roro me amu tu. Roko na pauta kam sim. Huwa si ami breki ni ka peroro men kota na no may bukin na pem. Ni kota ang pauta ka na ko ya sim ay kay. Ni ka po pa ay po nantay en ang pon watana ko tirini. Men to kay rona tito ka ni kay. Men diki pa ti OFC Pro League Champion. Karakiam tiket na kon ticket master and said karakiam tiket em troi bukin me kai na musu ay ka amen mai simi si apui de tara i bukin kapo ay kana uwa ay kan
1: PMN Kiribati
0: ti kauring erangi ni ka kawak Bantiragi, kabarate puri mea posi taka kauring ayo na koim pa ako na karikia kamenua kim mentiora kin taka maituro ayo. Karikia isim ibukin the flu, kapeya isim kai. Kapeyaram nakon book my vaccine, Torin said. Ke nikavara am clinic. Nauri Aotearoa, ai ka kukureira paya kirikaagi tiririkin susu ibukin suwan takanwan nano. Men nono pui tiririkin imeau nakon ni mea pui mea manua. Ake te paya kona koroaiga. Nkana e koro am tiririkin mea pui mea manua ke ni mea pui mea ruaiwa. Oe na roko am pain susu na koim na kia kapuwana. Tikiroai nam reke ni bong. Oka kukureina reki. Pa ina roko am pain susu na koim ni katoa uwa tiririkin ni karokoa e koro am kai sebi meni meau an diri kini meau. Te susu ibu kinta kan wan nano ekonan muantai nora ti kensa. O ena kona ne ben kariki apu kana mea kato kana kana muantai nora. Ia ki kapu waki te susu ebe isi o erang tebe korawana. Te susu ibu kinta kan wan nano ena kona an taura pa meau. Kana ere ki ampain susu o vehua korawaya.
2: Pia meni kira pese waya kina kana konte kana kona en tiara monte te mearo. Kana koka ko wa pe uru kaki suan te makuri o tangire ni karo kwa mtangitang. Reita ki mea PM meni on the number ake wanua ke akea isu wano watenua tenua awawawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ana pendita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ke akea tenua onowa onowa rai warai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Hari ni karo kwa kita yantangitang wabu kita pong mentatai ari kana kwa kia ite kana kwa
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Araka te ina perante pitewe ke mea ratea te apuni ki nga kira, ono po ngai kai ara te ai o te runa tikira ke reita te waki ai nei a reirei. E rangini ka kawa ki pokona rei aki nana sim, matakin taka tei, o te rapeha un te ateni kiri pesi ni mua mende muinga. Uke ukeria o po nori a paya te aki na ki onika kou waki paya kora kora po ngana te rapeha un te ate, ni po noi nam te ate, on te ate riki tape ua.
1: Pukin tira e pakona ta parapara ni kaisipu mea nasa reiri ya matei? E ka kawa ki pokona karekea amritaki, o ni ikina e mua te temero a mea nasa reiri ya matei. Kona kona ni kora wane tai e mua te wako. Kana kona kona nana ya matei mende ya reiri, a tai tapara. Karaki a te merena e wariri o sisira ki nana sariri a matai, pa e warana ke ki yakin tiriri, o nungorana pa ilunti sariri ane, pa tira te iang unik pupu ki nako im, e kona koroi a pupu kan nana riri, o wana ke ki yakin esim tiriri, ade kona koroi ino nungu mayangam. Te pai haka awa ki pa tapira ngay rakaro, sina pu ki ana sira na yare ri na no no mwenga
0: ra. Ake te pai haka kukure ira rikin na koro na non amiyango o amkantani nga, morara rikin tiriri. Takataka mena sim o meruruwa ki na bonganan katian ta yan kouru. Me kantani nga aika ariayin korobu ki ya. Tota yan kouru aika ana korobu ki na. Tetai ya veakua ki en tetai e yan anau. Pai ya kinana ya panna kon nare tangiria o anu kona ana koroa ya na sim. Tai mani nga re rangni kakawa ki paina yei to kouru aika koroa ya amutu.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: O kone meru te songra nam kong rai yo e PMN Kiribati. Sabai ka inga nam news agi asan katauroak men araru ni karakirono. Ai asan kosa de meta mangan de social media pa eta pengkain dinanoa. Ai e bebes karo ipukin kametuan tuwa ipukiate kawaririki yon social media. To one ta kain beri bukin te chin accounts in the Instagram, Facebook or Messenger. Yesan karina kin kai ronde tau te ga ba ina to to ko ya te ai ka amena yeri ri kin me au yan te bi mano wa deri ri kin me au pa na ki ka ponga na te social media. Kana ko ne ke o ena yai te suwa ai ena re ki yai. E te kin na te sete te e mi a kalik ba to one me wa one Pukan ta kaini peri ay pa ana ko na ni menwa day mensi ko na nori pai akia pontau ipukin ayaririk. E te akin nana pepa ta kata meru ay eponde ke menne ya pupusi o ayar roa me karo taan da pekau ipukin te tararua o ipon ate ay. Yes, at the Green Party in Dinia Michelle Mulipola pa te menna ana sa tei na kontirine rine ei maira yo ipukin taka intakataka mei maangere. Te tapo are rang ngataki pa amai si ei taan pou toka te patei e te leipa. E rang kinaki Michelle nara taare na e rang diana ko yei tokoro penna o te sakairiri nebe. E teki na tuwei pa inang di yei tipitaki menna ya kairiri patei aika wowa aika te leipa me te nasino ibukin tamaki makaurau me yaki. E teki na nepe pa irang nganaki nanuna nana kaini peiri ta paetei e te green eri e tararuaki a community aika aki tapenia kina ki roai. Ina aitara me te satei men te patei e te leipa e leo maunga lidia so sene o the satei men te patei e te national e Rosemary Burke. Ipukin taka intakataka mei maangere nta in tirinirine are na korawaki tirinirine tiririki ayo. Oi, e te akin na e New Zealand ba, e na teimea toa mamanangana na ko taamua. I mean katokan kipe kipe, i pukin te pa i ronde tau teaka, i pukin te kipe kipe mei sina nuku. E te akin na te alaina yo ba, asi rota ki nangi akia kare yakan o watakin manangaya na kon tiepe yo. E te akin na te tau teakan taamua ba e maisi ana ba, e kani ana kon te mais e na kona ane ba i pukin wana pui te pong, i pukin te yen po ane kipe kipe. O na kon te maisi na kon te na kon wana pui te pong i pukin te pa e te petrol o te diesel. Yesa e New Zealand ka toka aua ki pena ngua na ko taamua ni moan ne peri i an aki taun te pa i pukin te paka are iriki in the Middle East. Yesan tegina the foreign minister me yo asteria pa eta pen kaite tau te hani popoki on te imento ani maneia kain te pete peke ake ana rota kin kana ya ki tau te pa e kame to an tegina Penny Wong ro na PC in the weekend pa inanga tene pui te merian te tara na kon PC ni pokia pa te tapo ni kan nan nai bugin te pa na ko ya kain te pete peke e tegina na bene ye pa yesan ka vara not asia are mena ye te wana te tapo ni ka pōpā on te akina pā te pete peke e nāki rōtakin te kā nganga e pukin taren te pā. Ai wana ko te sangora wani am news ari asan ka taurawa ki nanun pei nam kaong rai yo e pukin te wiki ai yo. E na tiki roi am wiki na yo o God bless o sa mga puna kon te weekend ari mina.

0: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.
1: Oh, kuna pesa ni meauri ni meauri meauri o. Te saungara nam kongara yo PM in kiri pes. Te tei ai yo ng kane ni mga roane kon de weather forecast. Ke tawan kanuan min pong. Narun nara kuta tani ai yei o sina tara aratapo ai yo o te aroa nu siran. Me ieta ni karukua nānu ke mei miang na kon te South Island. Hoi min nāne sene mga tarang kane a pera e tangira ki rōra e kiribes te popoto. Aura te saura ang kane i bukin te weather forecast i on New Zealand o te aroa on te North Highlands tarakin kai taian te tairi kai yo a kane mekina ki pa iei te kakarau tautan an tāpata peoa. O i puni iri anane me Whangarei, Auckland, ke Tamaki Makaurau, Hamilton, o Taupo. Kawangkane ai ka Tauranga, New Plymouth, Tuturua, Napier me Palmerston North, kana mekina ki tāpo i kane pa iei te roa iei ni iri anaki me te Wanangnang. Te kawangkane ki te tapo e Gisborne, o New Wellington, kana mekina ki kane pa iei te roa iei. Ni mai ni kakin kane na konde South Island no Tarakin Nelson te tairi kai yoi kane mekina ki pa yei te roi yei. O ni iriana ki nebe me te tapo e Plenem, Christchurch o Te Maru. Queenstown kane te tairi kai yoi kane mekina ki pa yei te roi yei ni iriana ki me te kakarau tautana. O taniten kane kane mekina ki pa yei te kakarau te tapo an. Ora te saora sa mga tarang kanya pera e kiribes. E tangira ki raura, sindarakin kanin te tairi kai yoi makin puta tari. Kana mekina ki ba yei te roi yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Mera kei epe yang tarawa me mai yana. Kana mekina ki ba yei nepe te wanangnang yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Kuri ara nuka api mea mea kana mekina ki ba yei te roi yei. No nos te pito wea Peru ni kona ue kana mekina ki pai yei te roa yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. O no atua tamena mea rurean kani kana mekina ki pai yei te roa yei ni iriana ki mea te wanangnang. Ipukin kane pāna pe o kana mekina ki pai yei te roa yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Sina anakon kane Washington na kana mekina ki pa yei te wanangnang yei ni iriana ki me te tautana ta kakarau. O wai pantero nene me Fanning Islands. Christmas kane pun yei te roi yei ni iriana ki ne me tautana te kakarau. O Canton kane kana mekina ki pa yei te wanangnang ne pen te tairi kai yu ni iriana ki me tautana te kakarau. Awara te saora wane am weather forecast tawan kanuan min bong ari asan katawra wa ki gende gini pein nanu nam kong ra yo PMN giri pes bukin te tairi kai yo o aipun iriana ne pare te te akan iroro na koi mi te mamani ngami safety kana kam nana kon itari kami ake kam kapungana te kawai ibukin te potan no ame tai nipusin te ka ki to apun na kona kokin dirarik taratarane me urimi nani oi pun di panane pen ni kauring na koimi ni roro na koimi kami ki kaminen ta bai ka yei te kakara u yei te mai tore yei kaminen kami menin ora kin di pere te mai tore on kami ki kaminen ta bai ka eri ta ka bu bui yei ki te mama ni ngane pen kara pen kami kin kaminen kami me yan tai pakam na kin e pere kin ora kin di pere ta ka bu Mega yari yakanga ina pa natikroya mo ikena iyo sa mga po na konta weekend and

0: Māori Aotearoa. Aika kokore ira, paia kiri kāki, te ririken so soe buken so wan takanuan nano. Mēn nono pui te ririken ni mea na kon, ni mea pui mea wanua. A kia te paia kona koro aia. Ngkana e koro am ririken ni mea pui mea wanua, ke ni mea pui mea ruaiwa. Aina roko am pain so soa na koem, na kia kapuwana. Te kiro ai, nam reke ni bong. Oka kokore ina riki, pa ina roko am pain so soa na koem, ni katoa wawa te ririken ni karokoa, e koro am kaisipui mea ni mea wan ririken ni mea u. Te so soe buken takanuan nano, e konaan muan tai nora te kensa. O ena kona ne pen karikia po kana me ka tokana kana mo antai no ra ye ki kapo ki desu su e be isi o erang ta be korawana desu su e bugin ta kanu annano ena kona anta ura pa me un kana ere ki ampai su su o be hua korai
1: pi men ki repa se weya ki na kana konte kana bana entia ra monte te maro kana ko ka ko wa pai uru ka ki suanta makuri o tangi den kar ko am tangi tang reita ki ma pi men on the number a ke wan wa ke ke is one o te nua te nua a wo wo ke email no kon complaint at pmn.co.nz open kona ra pen reita ki ma the broadcasting standards authority the number a ke wan wa ke ke te nua o no wo o no wo rai wa rai wa no wa ke na kon na your website psa.govt.nz ari ni kar ko ki te tang tang wa bu ki te pung men te tai ari kana ko ki ai te kana pana
2: money matters kita sukona naranda pa ayu aranti taratara ibukin bokara pa sina kai komani kono mauri riki anta te ayu sina kamata wa tarante kwawa ara isi puni karikia puni me iroi ato koraki aika apesikina kia a men tanu watana pata eka yanti ala nape pa akaupai men wana wana o eka kou wakina pa pa e makuri te kawai me aron na yata me ibukin karikia terau men pepe telepe aron me uia ibukin pa akawakina roi Ayamani, amen dikira kena pekau baya, ni kai tara pon meuia. Are nono napa amen tai kai, erawata ayamani. Amen pipi tenepa, arun kai tara pon meuia. Ayo to kang rasa randa pa money matters, ke kona kona naranda pa to the finance of freedom, ke nara tete ni kira pas, sika para nako ane kangai pa arum ni kaiko, on tania kau paim, me kora koram, pa enate ime to ate merung, inanon te kurei, irom, na kaina musu ora ena na uta para para ke arun ka para na kuante kana a ta puni ina parun ka wori ke na pa a ka para na kuana irom me ta ko pa se boro in te poto niango are e kangai pa ta ia ni kuwa ke sina meroro ki nente ta iu saki aurongorong o saki na pa wana wana me apuntenan a korpoki o tenan warware e ka akatoka ki pa ena nora ki poniro ia te poto na mata rina non te internete o pun tayan do kono kono pa ika ako ko waki pa ako awa o amen pa sinapa wana a ipongana ipukin ipoka ni kaira ni meura nu waki na ron kai kon ka upaira au aramani eta ko tayan koro po kita pa uwa pa yaki pepete yaki na pa waya ko aron kari kienta ka upai ma siin kana aron pa ta ko kapona ko mausa ya pubra kei yu men popo kapona ke ta iyan pisinis ya nangita kapubra kei yu kapona ko o amen kari kira kia amani are ere ke men ka bona ko nan ne ke en kana ta ko mere me te ame te ko pai o men da wata na bana mane ke to ngana o mane mane men te ko pai are ya ka su ki no ko im pun me ro ya pa ka su boi ka ko pai ke to ye i ro ro me te ko pai o ya ngana ko mane e monte pes ke to men ka ken a mane men te makuri ya ki es ya an te tua to ndaro ka bona ko ndai en trucks ke ka men ngi ngai ka ta pu ro ko o ni ka ke mane na pe yona ke engana ere ke te kero hem mente mani e bubura te kanua ngai yein de ke irom naron to te loto anke ere ke te mani ani a ko karikira kia a ipukin karikia kin ammani epes te menna te la pegau te sa la pegau e kin agin te anabe eitam feit

0: ki do men kau pai ina no me au na tape ua me i po konda na kau a ta ku pasiria ni kau nga ta kai komani a ta kari mani se dei ne pene me ua ki na te me ua ppt a te tos na konani kai tara pun men kora koran ara mani se dei ne pene kau nga ta wa ki ne business a ni ka kare ki mani a se dei ne pe ni kau nga ta u koke Me te ware ware maga, nungo rā, tō wana pe takao i ari e sana pere koro i atape me nāme tai ka a kōko wāki pa a kōpa indi mea wei. E warang koe, ane mua kanoan taningam nte tai e yu, nte me roro ari e wana pa kanoan kare kien taningam. A e kua ua, pa e kaka wāki pa sana wai e ne kaka uring, o ane kaunga irana pa pa sana mea wāki na te kai koiko inonu ni mea ura yu, pa sana nora wana e kakurei, ngai ana kon tai kana ro poni roura a iro yana panasira awara usu ai ga tangira ki nara da sa thaia a te ngaira kan ki te bes sa ki iruan te meu era na ki pata te kai koiko ke ta te meu are e sa sana ki o men parong ai ke roina pa pa ena wana ana va pa ki taina i bukia tai o i bukia na panasira na kon tai kana ro ta ko pon rikien meu te ki te bes nara na kotaia pon e meu na pa ino nte popara waio e di kawa ki nte mani o kai koi kua nana pa. Tai nana pa e nokon e naroko na mi kaongora are Mani i Matters men panan pia men kiribas. Kora pa riki i bukin doona kira naro kaongora ayo o arakan taninga pa e na yeina pa arun kara pa pana pun mei rom mungi te saongora. Kanga ayo te tai e reskona ni roro yoana i bukin poka kin kaunga kira i karikia te iranaki pa ni karikia te financial freedom ki tō ni karikia te mea ue pipiti ala sina kona alapa nuara muina men naraka ka mauri men tai ene kai koiko ni pukin te akandara mani ala karikia te pangari rui anake ki asana pen an tō wata kawai e mwan te mea roa te mea ue yo kai i kaine no koi mi sara kumwa tukin te program e yo tai nana pa yo kane i pōkana i rom te itapara rita kina koira ni panan pia men kiripas ai kai ale saka ngaina pa kora pariki Oh, te oi na tikaroi, te tōngora. Sa mga kaisipu, taina na payo.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: 531 PI.
3: Ara katei na peran tepe tepe ke meara te atea puni kina akira ono po ngai kai ara atea yo te runa tikira ke reita te waki ai na ia reirei. E rangi ni kakawa ke pakona rei aki nana sim a tāken ta katei o te rape kao te atea ni kiribas in mua mende muenga. Uke uke ria o po nōria pai atea kina ki ono kako ua ke pai akora kora po ngana te rape kao te atea ni puni noi nam te atea on te atea riki tape ua.
4: Ukin tira pakona ta parapara na kaisipu meana sa reirei amatei. E kakawa ke pakona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero a mena sariri ya matei. O kona kona ni kora wane tai e mo te weko. Kana kona kona na ya matei mena yariri, o tai tapara, karakia te merina e waririki, o sisira kina na sariri ya matei, pa e wara na kiki yakin tiriri, o nungora na peirunti sariri ane pa, tira te yango ni pupu kina koim, e kona kora ia pa pupu kona na riri, o wana kiki yakin esim tiriri, ade kona kora ia nono nungwenga. Tapaya ka awa ki pata perangai rakaro, sina poki ana sira na yareire ina no muengara

Ko ne mero te saora nam ko ngara yo e pi men ki bes sa vai kai ngane am news age asan katawra wak men araru ne kare kero no ai asan ko asa de meta mangan de social media pa eta pen kai ndina no ai pe bes karo ipukin kame tuan zu ai ipuki ya te ka ware ri yon social media to one ta kai ni beri bukin de chin accounts in the Instagram, Facebook or Messenger. Yesan kare na kinga iron de taute ya pa ina to to koi ate ai ka amena yeri de gini meo yan te bi mano wa de de gini meo pa na ki ka ponga na te social media kana ko ni ke o na yai te suwa ai ana re ki yai eta ki na te sa te te mi a kalik pa to one me wa gon pokan tagay ni Peri ay pa ana kona ni menu atay mensi kona nori pa ay aki apontaw ipukin ay aririk. E tagin na nape pa takat meru ay ipondre ke menna yapupusi o ay arrome karo taan rape kaw ipukin titararua o ay pon atay. Yesa te Green Party hindi niya Michelle Mulipola pa te menna ana sa tei na kontirine rine e maira yo ipukin taka intakataka mei maangere. Te tapo are rang ataki pa amai si ei taan poutoka te patei e te leipa. Erang kinake Michelle nara taare na erang diana ko hei tokoro penna o te sakairiri nape. He teki na to wei pa enang di hei tipitaki menne ya kairiri patei aika wowa aika te leipa me te national ibukin tamake makaurau me yaki. E teki na nape pa erang nganaki nanuna nanakai ni peiri te paetei e te green eri e tararuaki a community aika aki tapeni ya kina ki roai. Ena aitara me te satei men te patei e te leipa e Leo Maunga Lydia Sosene o te Satei Mendapate International e Rosemary Burke. I bukin taka ni taka taka mei maangere nda in tirinirine are na korawaki tirinirine tiririki e yo. Oi, e te akin na e New Zealand ba, e na te imea toa mamanangana na ko taamua. I mean katokani kipe kipe. I bukin te pā i ronda tau te aga, i bukin te kipe kipe mei sina nuku. E te akina te alaina i o pā, asi i rota ki nāngi a kia kare i akan, o wa tākin manangaia na kon te hepe i o. E te akina te tau te aga nta amua, pā e maisi ana pā, e kānia na kon te mais, e na kona ane pā i bukin wana pui te pong, i bukin te ien pō ane kipe kipe, o na kon te maisi na kon te na kon wono pui te pong ibukin te pa e te petro o te tiso. Esa e New Zealand ka toka aua ki pena unko anako tāmoa ni muan ne peri i an aki taun te pa ibukin te waka are iriki in the Middle East. Esa te agina the foreign minister me yo asteria pa eta pen kai te tau te agani popoki on te imen toa ni manei a kain te pete peke aki anarota kin kanaya ki tau te pa. E kame toa ante agin na Penny Wong ang roko na PC in the weekend pa ina nga tinipuy te mirian te tara na kon PC ni po kya pa te tapo ni kanan na ibukin te pa na ko ya kain te petepik. E te agin na nape ni yei pa yasa ni kawara North Asia are imena yei te wana te tapo ni kapo pa on te agin na pa te petepik ina ki rota kin te kanga nga ibukin tarin te pa. Ai wana ko te sangora mani am news ari asan kata urawa ki nanun bay nam kaung ra yo ibukin te wiki ai yo ina te kiroi am wiki na yo o God bless o sa mga po na kon te weekend ari mina.

0: PMN Kiribati.
1: Ōkuna pesa ni Māori, ni Māori, Māori o te songorana mga ngora i o PMN Kiribati. Today ai o ngane ni mga roane kon the weather forecast ki tawan kanuan mean pong. Narun nara kutatani ai ai o sina tara aratapu ai o Aotearoa New Zealand. Me ieta ni karukua nānu ke mei miang na kon te South Island. Hoi min nāni sa ni mga tarang kani a pera e tangira ki rōra e kiribes te popoto. A ora te saora ang kani bukin te weather forecast i on New Zealand o te aroa on te North Highlands tarakin kaitayan te tairi kai yo a kani mekina ki pa iei te kakarau tautana tāpata peoa. O ipuni iriana ne me Whangarei, Auckland, ke tamaki makaurau, Hamilton, o Taupo. Kawangkane ai ka tauranga, New Plymouth, Tuturua, Napier me Palmerston North, o kanamakina ki tāpo i kane pa iei te roa iei ni iriana ki me te wanangnang. Te kawangkane ki te tapo e Gisborne, o New Wellington, kanamakina ki kane pa iei te roa iei. Ni mai ni kakin kane na konde sa Thailand no Tarakin Nelson te tairi kai yoi kane mekina ki pa yei te roi yei o ni iriana ki nebe me te tapu e Plenem, Christchurch o Te Maru. Queenstown kane te tairi kai yoi kane mekina ki pa yei te roi yei ni iriana ki me te kakarau tautana o Taniten kane kane mekina ki pa yei te kakarau te tapu an. Aura te saora sa mga tarang kane a pera e kiribes. E tangira ki raura, sindarakin kane te tairi kai yoi makin puta tari. Kana mekina ki ba yei te roi yei ni iriana ki mea tautana ta kakarau. Mera kei epe yang tarawa me mai yana. Kana mekina ki ba yei nepe te wanangnang yei ni iriana ki mea tautana ta kakarau. Kuria ranuka api mea mea kana mekina ki ba yei te roi yei. No nous te pito wea Peru ni kona ue kana mekina ki pai yei te roa yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. O no tua tamena mea rure ankani kana mekina ki pai yei te roa yei ni iriana ki mea te wanangnang. I bukin kane pāna pe o kana mekina ki pa yei te roa yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Sina anakon kane Washington na kana mekina ki pa yei te wanangnang yei ni iriana ki me te tautana ta kakarau. O ai pantero nene me Fanning Islands. Christmas kane pun yei te roi yei ni iriana ki ne me tautana te kakarau. O Canton kane kana mekina ki pa yei te wanangnang nepen te tairi kai yu ni iriana ki me tautana te kakarau. A wara te saora wane am weather forecast tawan kanuan miin bong ari asan katawra wa ki gende gini bain nanu nam kong rai yo PMN giri bes bukin te tairi kai yo o ai pun iri anane pe ari te te akani roro na koi mi te mamani nga mi safety kana kam nana kon itari kamia ke kam kapungana te kawai ibukin te potan no ame tai nipusin te ka ki to pun nako nako kin tirari taratarane me urimi nani oi pun di panane pen kauring na koimi ni roro na koimi kamia ki kaminen tabo ka yei te kakarau yei te maituro yei kaminoin kami menin orakin di pere te maituro ang kamia ki kaminen tabo ka iriu takabubu yei ki te mamani ngane pen karapen kami kin kaminoin kami me yantai pakam naki ne pere kin orakin di pere takabubu. Mega yari kanga ina pa na tigroya mo ikena iyo sa mga po na kondo weekend and

0: BMN Kiribati.
1: Kōrero ki te saora nei pana BMN Kiribati. How you to ngora nei ki pana ari sika kana ko ana ki te o hape nu kan te Kiribati. Ka kato ora ki te ngora ayo iron basic tom. Ana busa ya turmane na ko iran kan ki to ayo no kon to ngora. Kona Māori tōn māne. Ko wara mena mata pāna?
2: Māori o wara pā. I mātou rungi nō aina pā. E rapa te atua nā tangi nā wana koi. E rapa te tai ai o ngai a mea reke. Are sina kona ane mga pōn. Tupa uai. Rai paka uai ka sitaku pā. E nā riki pāna pāi ni ka katonga te tēnā si tungaru. Nta apu i ke mena iai. I sina nukun nā repun nui nā pāna. Te tai ai o sika kua ua pā. Tāiei kāme matua, tāiei kā kānganga, pākariangi pua kai kāpes, nāua i kāme matua. A te kiripas ni kua wāna, ni pura ua kinda pua nā ki kaitara me te marupu. Mena mena i napuchi nanu te namoroi. A te akina ki te te irongtu wāre e anga te introduction i mai nau te te ni kawai pā. A pēr nukana, a kua ua. A pēr nukana i rongtu kiripas, puna anapai rōna e tō tokanika iei. Ora ma te mena ari ka ngante yera na tuare na kunda na itere re mente ta pore me lege ta ukara wa ta ko wa ki pai wa ina na kunda na te ini an na ngin ja me te apa ka pai e ya ki ro ko i bugen ja ngi buaka me tu wa yo ngi ro e akara wa ki ai i swanga ki ro i ro un chupuna pai na swanga sina na pa ina kore i dai ya na ke apa ka mente kai ari Aina karawa ki pa tenuota. A tenuota ane nari ki pa kapea nukana. Aina taua. Aina taua. Iyo intaka inga na anna pa ya kuroku. Tengi pua ka yare. Tea kandeide ika nga aya ka ki tenuota. Ke amiro. Nipondi ki ami intungaru. Pa kare ka nganga. Pa kamkona ni mea uyei. Pa apea nukami. Wane te kanga. Tenongorongo ibukin te kapea nuka. Ina no ni marawa a ina ko ni mani buka a ka ina ko ki ro yata ina ro ya mani na ka ba ki ya ro ka a te tera ka a ka ko wa ki pa me uni yen pa ye pesena ina no ni marawa a pesena kun te nan te pa ka bu ni pen ni me una pa marawa a ya ko ro yo ante a te pa ye ina ko manga ya Paye karang ni kakao ki pakanoan na nakete. Ate teke te anya nga ya shita te te yo anangkai. Bidi ya inti meto ay roon tina chini kiripas. E te akina ki pakanoan teke te anya uwa dinan na. Patuwa na ayu arana. Tuwa na te kirayang. Ate ka uwa te kirayabike. Kanoan te kirayang. Kangapay ni karawa. Aron te porau. Toto te tenan aroni pirin te join karawa pa e kaltar e ta ki tena sini kripas pa e mea una non te anda pa te nua pa te anda pa te nua karawa o merawa o tarawa ya te kari ki pa ino tan te pome te maki e ya te kanua te ke te arei te kireyang wa te kireyabuke Pero antes que dayan en pegue que era batalla. Na su kuntilla. Todo te caen cambian, o aquí con andinga la pata en medio o tenigam. O ahí ponda para cubrir que tapo wa camen en ina no te deja. Te quería decir que vaya que me yo antes pa, yo antes pa tapa que. Ah, yo antes pa ina no apen pa ko. Ano antes quería decir que te voy no ahora aquí. Tiripena. Au. Tiripena pa ngai yare ina kamara ke yon tepe. Tiripena anta papai. Tiripena anta ni. Tiripena anta kaina. Pa na ngani ko kanam akura kuram. Ana kanuan ang kanye yara na kipa tiripena. Pa iya iti nani naka yon tiripena nako. Pangkai pun tepapai temuani pa ilong tikirbes. Adeta waru-waru na iya imeni kuro syaru na. Ana roro na yei. A tiripena are e a taakin kande. A te teakin aki. Tiripena are nei puwa kinda. Patekina kiri ya tano toto agri akabona tiriri na nun tikirayang. Ata kain kamen na wakangay. Pakangay yerun iramu na metantay. Ay na binubino. Ada nan na papa ya ikarawagin sumuwa kiroy. Bayara ipon di banana. Ay tiri banana pun tirapakaw. Aw, inanun na pan meaun na pan tigiripas. Kari kaya meaun na mainanun na pan ipakwa. Ada ikanuan in marawa. Akanuan in marawa ang kanya, tiyakawa. Ayari, ewa atirapakaw na kawa. Iruya, aray kaway. Tani ka para. Tani kare kare. Tani ka pipis. Tani ka siki. Tani roa. Anang kanya, kanuan. Napa, tigiripike. Ma ekapunga naki, angina, inanun na pani pakuwa. O tira, bukin ang kaya na, ang kanan siposi, napakawa ikatinung waikay, yang anti kiripes, ipuni yon na pana, tapay ya te mauri, te roi, o te tapumua. Iyaki pobeti, iyaki kainano. O iyaki itaka, ganaan mene ima iya pana. Pa, inapakawa ni karikemea una ima, imarawa, Ina pakau kadu ke ni meu na yon tepa. Ai kai na ke mena na tara tara meni pai ni karo. Na no na na pakau ni poro. Ngan ni tita ye bukin tira ang kai sina tangin ko kyu ka tiri ri yeu. Sina ko kyu ka tiri ri yeu ba ka ngai tita ka. Nta ye kai. Sino ra tapi ran te kai ke sino ra mangana. Me sekino sekirora ana original sekinora wa ka wena. Yaran kana sanuri da pako wai gamai si sinakin na maina no. Paka nga ni kos. Ang kana kuwata, upera ken towa ka, ala towa ka uwea. Ako kukulan nora na pata na ni kapan. O, tira pako wan ng kanya na nga ni ko. Tina no kura kura. O, tinong rapa. Ni ko aki ko na kon na rapondikiam ni ko wa ko na kompea. Naroon tira pako unimetang nga kwa minay nalona. Pai nangani ko ni kati metua arum turunu pai au tiroi ha te tapu mo ganya sina tara ate itiran mangan apu ngana ya pai ya kan sina kabaram mo kanon tikira yang ate kain kamen te kain kamen pun tere pa ko wada ye itinan ye usu wai kangana ki A tira paka wanya pun narana paka umenti tira ntamni. Adi sanga nagi mayro iya rinewe on nariyaw. A tira paka tupa yere kanga snori anta ekay. Patiru rontungaru. Kaya yes. A ya kaita lang mapay ye kakayan tinanda paka u. Ma ikanga aruna. Yon naba ay ka apetira. Ma arakanga ngantite yeyo. Wah, sekatnya yang dah merawih ya. Nah, angina ya buat. Ayah akhirnya kena nunjukai dah. Oh, senapu busi nak kau yaturul orang orang kau nara kau kau ipa. Ayah kau nengkau mian yo. Saya kena nuna bang kau ipun dapatkan nanti kapan? Nama corona. Masih yang ini dah tu kau wari ya ina payro lah cerap kau. Ayah nak kau saya nak kuntian nabe. Saya kita amat tenang kekakang ayah papunia ya origin. Ikari ay na pinagpunan ka na principles pa akamende ka na payroura. Matira hapo kina. Ang kaya kang asita po, may nangimuan na nipo. Awayo ito pa yan, kang asina katayin, dita ka may iyon, dayay. Arakati, ngayaya ka buhay, payay kakakawag, ipukiyara po ito na mata, tayo kay. Ika nga, pangkana ko na iyay, tira pa ka urum ni kayo ni kamen, ako aki ko nandang, Kuaki ko nang teakin na. Ako siyangan sipum. Kekuangan nasim. Ay, wako yan nasim mo asipum. Kuaki yangan na pen. Kuaki yangan niya na pen. Kapen. Ano ko na siyangan na reta pe ibukim. Paana po. Sibubusi yung kay nakoy na ni kapen ang kay sa amin na yon na utero o wapen eh. Apen ni kapen eh. Nika ni ko siya. Paiyay na pa ayoko na po. Ay kapen tipitipik. Nangay na si kakawa pa erangin na no diki ay doon na. Nakarakangangan dito ay ayo pa. Yagi lang ni pede ni pede. Pa si doon na na erik. Anga yaran kanar na pa yai yai romi. Asa buksi kami ma takin na na pa yai na shimi. Ana ko yai shumi. Ta bo yai kam na ko yai. Pa ya ko shiru ro kami min ta yai kai. Zero in time the modern technology at the 21st century. Ato po ngayo, ari ako si ay tanda pa ko, ay ka ama karoy roy di. Ako na ni po po si yara rong rong ay ka kakakoro. Ako na ni mga kakakoro, kira pa tante po yara si kakawa, beta ni po. Ay yara ka ngayon tita yay. Sari yan, si pa ato na pa ko. O sinasipa-sipa yan. O sinakatayan ni kapara. Mangana yung may rong tigiri pa siya, yung nari, yung ari. Ay po po taki. Ay na okay tira pa tan. Tira abu kina. Pas na kati meto a. Ati dan tete ni kawai. Na kati meto a ra ta kaura. Kapuni ngai ya kina akida yon ti on nap. Tekati ya sina unia kin nang ka yon sina uwan te ya i te tau uwan inne. Na aki tau uwan inne. Pa. Gana sita uwan inne o ana buwa pai ka arang ni kakawa. Gaisa ro kung kain tete sina tara aron na yawaki matang akawa kin nang te library. Akawa kin nang te archives. Asika ko wa ba sa rong kai yon jana the modern technology ya sa tete ang terbon asa no ri ya meta akera ko na kai ka men ta ko ka ra ro no taita ko ba jera ba ko wa ya sipa ko ya ya ka men ko ya ki ron ja tua aya ka men ko ya ki na pe ri ya meta ta ko asi ba kan ben in the tai ya si ben in the tai ya ko si no ri an tele ri ba ga ga de ba ya sa ma ko ri yo na yo si ma ko ri yo an de ba ya the sound wave Asa magulian sa payera na kapag delo ang reflection. Ari ako na nikakipa sa tami. Ngayari pa yung kaari king kay. Astip na ke. Men napaka umayro yahin ya baka sipu. Aya ka nga, nikaro ko kaya ko sa modern generation. Aya ka po nga na ati napaka uwebo. Aya ni kipaita ya ka kinupa ya ka mimi. Sikula nora diyan na abang kay. Sini me wajamini siya si katumpia. Sikula nga ni kaway. Na ko yara ko na gaya mena ikana tangkay na awarik. Tira abu kina. Kaya karawa kini paro nga ki tira pa ko ni kakawa kina ki. Awa niya nakari kina kiya turo na tuwa na metuwa na. Ngayon ay rong rasek. Pagkita uwa ni kanapa. O arakati. Ay kaatuto kayo na pa ko wakan na paanaputan ako. Ay kay. Tita uwa ninyo. Tayangan na biswa in roo yay. Pangkana ka mga nani na mga nakon tupaspa yan akong tapo tapo. Awan ni takati yarang ni puak ka cita wan ni. Angkai tukin apa ya kora kora cita wan ni cita apa ko wat cita ipai. Angkai aro ko sipu minta aye kai. Awan ang kakai pa nang kaputo an maro yan ako yon yon na. Awat ko ya de. Ya ka na nuang apa pun da ko ko sipu ma ya hak yang kai te. Arun takati ti ya pe pang aro no tudung rong ole ma. Ya sa bubusi. Pasina penen Ni kai ko jera pakau wa jera pakau ndara utu wa sira bosi ya wala dia ni no ka bene ya kin tabok. Awa na ka tere ya. Pa na ko si tere ro ka mimi. Awa na ko na ani ma ko bosi ya. Ai da ma ka dikki pa dikki ra kera. De pa ya rang ni ka ka ga si dia ni ka ka to ga ya i bon daro ra ada language ada tek. Au ada cultural values ka tira. Pa ka ni e ko si ra ye wa ya na ki to ri ye ma tang ba an ara ara identity kina hakim i bu ko nt ta panin pangana no bo ye kina hakim ni pon nanu am ma ni pon dikiam a ko na ye a ye ka din yam a ye ka bo na hakim ba ko na ni yang o ma ta ni yang o ke o sina ko men tan university ye ka bura Angke ko kai taraya menam cultural values. Patinan values ay kana pa din mena iron tkati. Ora pa ko kana pas na ke meru ya na pa. Sa ke pa ye ga aku ne ke tete na ke kaka ke niya. Na kana wo ke formulate ti ro ya na pora tin kwa. Ale kanga skudin da tei skona da tei ba kudin spiritual. Aw ata wo ke na ta kanga na pa aki butana ko. Pas ta wanin ne ye. Ta ta ka tei tei. Takati yau si e warun takati tei. Pa takati tei si tau ima uri rei yei. O asika upai yei. O asika nakua tamu e pua kamei yei. Meni pirin narakai. kanarna pa ora tira arana makaina ni katiti arana pa ko wai kai sita wi bu ya na sita ase ki kona ni ko mo jemen mangana ko ma tira bankai a a tangiro a kanas ku mo pa ake ai tai ya de wente bu bu sina ko ida kai sina faiti bu gina ra cultural values or a language bin a te metoa sina practice it a sina spai kina ki ta wanin ne ye pa yang ne te metoa kina ki ra o a ngona ben ka katonga na sin tungaru na kon pung ida pa tero ro a chame na ina na yo o a ya ko sin te te ye tero ro a ya ka mimi pa ra ka ri ke ya wana wana ra ka ri ke ya no ra na kon tira i bugin ka akara na kon me urida a i bugin ka akara na ba na kon tero ni paida ana kon arola na pa sinara roi utai na ara te ka te me uri tiro yo te mo ele ke ben te poye paru rei kara wa aru rei yo te pa ben te po ke aru rei yo ne pe te po sina me uri wa sina roi wa sina te mo nang ka kwa ki ko na ni ka re ke te me uri tiro yo te mo nga na ke te wana wana i rum nga na ke te re pa ko rum Jama tapun ayer tayru ya de ekona nere kita kangang antai na koi bukin te ignorance. Ayer na kita ignorance pa tiya kyo. Ayer na na tima taki pa kwa kita ya kaya kona yu pa kanto maru wa waro kumana ngana. Ang kana ama ngay du kwa mata bukin ima taki mo akam na penen deke kangang. Na yare na ngini kakao ki tira pakao. Kuna ana tira pakao ni mata ngwa kuna ana ada pun nam amurijun ada pun dikiam. Para pa ko makanya nga ya na kalinu ko ibo kon tupota na mata ako na tete ay nanona ayay pay ka ko na support am principle ya de kanga kay nga si ko kyo ka tupo ya ya kakawa kina kon ra ngin kakawa ang kana kampura wi nanon wa kimi ya kam makiman nga katay na pami akam makiman nga tapa ka una akam ko na survive Tak aku nandu kau cerita kau kangai. The out of state buyer kan, pak apa ni tadi? Tadi ya kau. Ekau. Iron tu siapa nama ni kangai? Ya kau nandu out of state. But the principle dari nana na, ya applicable. Men muan karawan tu anda apa ni karu kangai? Anak nandu kau kangai karar. Eh. Ayare tasha ka ngayo akan ka ang the example do wala. Itang te te. Te gripa si bukin an a one napa na. Ayay te o meang o te o meya ki. Yay the dry season or yay the wet season. I reserve the kai ko ipa ya accumulate pa in the kangang. Pa yong an sawai wi an tain te. Tain te te kangang a yong an tain te roi te kai ko. An tain te buka. Ayanai ya meja mentepo ya ayanai ke pas tokai. Tokai itu dia tipin. Ada tiaus tipin tak akan awak. Pada seki buat dia kiri pas. Atira angkan ya, tira an application dia. Tokai. Gaya semen dan modern technology at the cash economy ya semen ya. Yes. And the principle of the okai. Irang in the applicable on tepung ayu. You're on the cash economy. Patiran Aki jepin, maya yam pin ya apa kan dekat tua wiki ayam mana? Anak teman ya supaya naron ada potai, ya ikan wan dari kuna naya, oh ya ikan wan tiokai, ya ikan wan dari kuna naya, ya ikan wan dari tiokai, ya ipa yang dari kinta kawai. Kuna kare kare ya ikan wan anak principal tiokai yang dari naya, engkau nak pun siapa ya? Nak pun tekasi ekonomi aku menaik naron engkau. Angin tu anda apa mana kangangan ni kapan ni? She meant the money, but the money is not. But I get the point of Maguri. I ain't to. Ask a what? Angayer got the epidemic at the coronavirus. I thought I had a good idea. Oh, I got survive when the day you. Naki and Maguri on a principle to hide. Then I never got wealthy in the day. I escape more. You on the gala. I'm. Then I'm the back yaki wealthy by poor. I suffer the day you. Our year on the better than an interview to families. When I work, you apply. what you apply the principle are it kaogin and yo ka yo de ate buatara wa ante ta yayo kona pues safana pa ko kai rotak na ate ra bugina pa sinanu kwa ana re de shubu yo ana basic principles yo ana the cultural values awaron aron da no ak tati na yare ipu busin kami na sin tungaru tari no mane rana da bu ikam me dai ga dai ai sibu mi ai ka me ke ke ra mi ai ka atai anai da ba ko mai ri ya a ka wa kin dan tebu a ka ka sipai sipai ya pa ya ro the generation de dai ai ai a ko ni ka roi wai ka ka min yon ka e bu bu de modern technology te da ba ko wa sa me nai na nan ka ya sa me nai na nan te pora un ni metang aka ben kuni agin ko iru ya secretos da birato platos the nine principles in the physics mathematics formulas I may ri ya nagin ko agi anaka modern scientists they gangai a base na be yon the principles so in ganar na pa sina kati meto ara kati our cultural values ay gabon dai ni kawa asina dia nature them asina kawa kinda pangai ya kakatungara angai ya tepai aska ko wa pa si pundang ni kawa kini pa si ngai ya oi ni kau pai sagi ko nandang ni puak in teman me si no puak in ganan na pa ye teman ni rora ai ye na pa ada ada national identity pa sa ta ki no wa ye pa pon ni no ma tangai pa sa ki na ko men te puak ni kai aya ke kanwan awai kai kana dele ta pe wa de kana ite akinna pa si ka wa de outline pa tira the importance of cultural values of our language e wa pe kana ina no ngai ngai ta ta kai i si ta ta yon the surface ma si kona ntik to wana i muin to wana ai na ki kona ni pene pa kana si ka para ka no ntik kira yang ni tira na no dari ki te ameta pa te ameta ai te wana wana ai no rap men te tei mo ayo tina kawa tina ane basic principles ai na katuru ni poin kami dain te kangang ai dain te coronavirus ayo ilang ni kang ako nang dia in apply and principles of Kiribati principle and value kawa kina te mani wakwa wanya

0: patari o ngai nei nanu te ba si me ka ye ye ka si me ka ni rua o si na te pe kara ke pa ma si na ki kanawa te ka kai ui puni me rena ke te pe kanja ki no la te manda ka ne to na ki te ka ga ta pe na ni ka pe ne o te nei pu pu ko na ne ro ya nuan te na sin tu ngaru a ke ke ya pa ina te nanu rinano a te mawa me atua mi pangai ya na kai di din kami ina kawai e kar roi ana ru tawi ta ko ter ru ra ngin roi di pa e o ami kai di pe kai o ami kai di pe pon ta an obstacle na mi ma ku di the obstacle nam learning the obstacle at home between wife and husband medanan te tanan ta ai ya te pa yere ra ngin ka kawo ki atai ya ko na tukani kai ye kuna ka ngan to kan kai ai kana kui di nan nan da ya dei dei ta mem mo sina asubum ta ka ki ka ba chen nan na ki da in zu ka pene ni bo ta ki mo ni ki ta na ki na pam are kana wa ki ya ka no a ki na pam ke te a to bo ta ki ya ni ra na ki i ro ra pa te pa ka porau te ye re pa ka porau ko ye ai pa wa pene nan ni ku te na te ka ka ka ko na na a ko na pa ina te to kan kai Pai diam te mauri, te roi o te tapu mo. Awa kante te a kai kai ngai aran kai, te a maan toa te teini ki tana ki. Te muenga, a ka susu koi nanum, a ka mensene panen paka te naan te a kan. Nda paka u na koi mo, a ka te a kan ka paia. Ka taku te te a ka, kind words never die. A ki maame te te a kan napu. Pai diam tai na. Ia re te nesin kiribas, te nesin tungaru. Ke kome na ia i o nau tero a i o nau steri a i o ni kaipu ke o ta avuna ko i o nau Europe i to i o Asia a i o punta pana ana pa e maka tepuka ki mai roni te unu maane te menna a te punu ami unu maane te menna me i o nau tero a i pukina ka pukai ami o kurei mi sina nanu te uana sina kukurei a sina uota te amo pa i dia rantaina ko te me mauri te roa i o te tapu moa Ngai, ai nanan tain te ora ki, ai ato ana te oa nāpio, pas na punto to kani kai. Ai kai ta, te aka te pua, ngai ka tupai ngami, ni ka ngai nanami, ni ka koi nu kami, o ni ka nangoi rangami te tau roi. Ka naka kapaia, na sira ai ka mane, o na sira ai kaine, ai ka kamena, tāpua ai ka aka kokoro. Ai te ami ni tātaina ko, nanan nami pupurau, the Maori, the right, I double more. I'm best in the book. I'm the ticket right.
1: You're now listening to PMN Kiribas. Naori Aotearoa. Aika kukureira paia kiri kaagi. Tiririkin su sui bukin su wan takanwan nano. Nenno pui tiririkin ni meau, na kun ni mea pui mea manua. Ake te paia kona koro aiga. Nkana e koro am tiririkin ni mea pui mea manua ke ni mea pui mea ruaiwa. Oina roko am pain su sua na koem na kia kapuwana. Tikiro ai nam reke ni bong. Oka kukureina reki. Pa ina roko am pain su sua na koem ni katoa uwa tiririkin ni karokoa e koro am kai sebi meni meau an diri kini meau. Te susu e bukin takan wan nano e konaan wan tai nora ti kensa. O e na konaan e ben karikia puo kana mea kato kana kana wan tai nora. Ie ki kapua ki te susu e beisi o e rang tebe karo awana. Te susu e bukin takan wan nano e na konaan taurapa meau. Kana e reki ampain susu o vehua karo aia.
2: Ko pesen daba New Zealand o nea i bukin nam poutuka te imetua na konra kongora.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Meori, meori, this is our name. Kong ora yo, ki pantau pewa te minis. Ai pantau tana te minis. Oi sama wa merai kim nen. Nam kong ora yo, kaya pun roro kontu kini panan Kiribati. Mei onum siran. O sapun di muan muan te taya yo nen kara para pana koi mi. Nengara kakai tau ara kara para pa muan te pes. E pupura na koi mi bukin ro na kiran te tairi kai yo kwa sandi ne iram pa am sa kong ora e kon te ni kamero ro koi ni kakake pos miang koi nanon te tairi kai e mon te temero ayo te karangai na yo ke te tapas ruai wan me wo tanga a wapi ma no wa te happy mother's day na koi mi tan nung ora na koi mi te song ora na koi ya na kon sinam na kon to pum kanaro na pang koi yei pum ke happy Mother's Day. Oh, ara kanta ni ngaya pupura. Pa, ina, nakuroi kanon na mi Mother's Day in tapas at meru ayo. Oh, kam na, kati matua ki na nun tukukure na mi usu. Oh, roro mi do wen tayo na koke. Ami pia usa kato ka meira iroura na koi mi. Te meuri, te roi o te tapo mo. Oh, sa mga po na kondo weekend na naro. Te matuan te merurung, meirouna. Kam na perin tikiroi, oh, sabo.